0: kabilugan pila nga ni ramam nga street value ro dahil ka mga na-recover nga ano ma'am nga droga kabilugan pila tanan ma'am ro mga recoveries
1: sa kabilugan mo sa kabilugan ma'am daya nga rahi may 230 grams tanan da imaw ma'am ro na buol kay bahat yung di ka ramam do aton nga to nga by bust item nga to ma'am no agro na recover during ano ma'am during pag search ma'am no daya tanan hay naga halaga imaw ra ma'am it 1,564,000 ro anang pinaka value gid na nakara ma'am.
0: Ma'am, may mga ano, mabalat ng mga, ano, mga surrender yung dati, na nakulong yung dati, raya ka ng mga subject na ito, ma'am, sa kapareho man niya kaso, nga pag-involver sa illegal drugs.
1: Sa initial labing investigation, ma'am, no, aton nga operating unit na aton, ma'am, no, hay what ma-establish, what mauro yun sa nga mga records, ma'am.
0: So sa ano man monitoring ma'am ay daywang Domingo gid ara ma'am may information niya gina-monitor man sa Dalat Pedeya.
1: Do yun ma'am do ano ma'am do yun do mga gin kaibahan yun sa mga ano naton nun ma'am information sharing nga gin patigayon it aton nga mga PDEA naton ag aton nga ano ma'am Aklan Police Provincial Office naton ma'am.
0: So sa custody ta sana makaron da ma'am no it Altavas PNP.
1: Yes, ma'am, ho. Nasa kustudiya sa na makararoon, ma'am, it Altavas PNP, ma'am.
0: Ma'am, ano matabo sa mga ginggamit nga ra, mga na-recover sa mga suspect, pilat, abing kwarta to, no, ro, na-recover, particular, ra, pag inyong mga dayang sagakyan, ma'am.
1: Yes, ma'am, kaibahan imaura, ma'am, sa mga partit magiging, ano, imaura, ma'am, magiging ebidensya, imaura, ma'am, sa dugang ebidensya sa igaplastar nga kaso, ma'am.
0: Sige. Ma'am, ayun, siguro makaroon, may mga dugang kang mensahe kay man, padayon, no, nga, ginamonitor at mga otoridad, mga nagaduso nga at illegal nga droga, nagapahayag man niya, makabid ang big fish, dahil ka mga naaresto, aga, ruin niya ni, mga witi-witi malang man, do, gina, ano, yakunta sa probinsya at Aklan, pero rin mga bukot at mga tagariya sa Aklan, ro, nagadagakuan niya, supply it droga, siguro, ma'am, padayon niya, mensahe, no, agod niya, mas malimpiyuhan na ro, ato niya probinsya at Aklan, kontra sa illegal drugs, ma'am.
1: Yes ma'am, dato nga pamunuan sa atong Aklan Police Provincial Office sa pamuno runit atong Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos. Doon nga ni Ma'am Noro aton nga gustong ipaabot sa atong mga pumuguyo nga ruraya nga rang asambato nga rang mabaho nga naging operation successful nga operation nga ra ma'am is dagaraya nga ra ma'am it makabig naton nga bukon niyang gidit effort it aton nga kapulisan ma'am no kundi daya nga ra mabaho nga bulig ro gintao it aton nga mga pumuguyo the information nga gintao nanda. Kaya nga ni padayon kita nga nag-aayo it anang kooperasyon at participation it atong mga pumuguyo para padayon naton ma'am buligan kita ro aton ni Aklan Police Provincial Office atong PDEA aton mga other agencies buligan nga mai ano naton ma'am padayon nga mailimpyo naton sa illegal nga droga ro aton nga probinsya at Aklan ma'am.
0: Sige, with that mabuhay din salamat si Police Captain Aubrey Ayon Chief PIO it Aklan Police Provincial Office. Rayman si Katropang Claire TR it XFM 96.5 Kalibo ang Katropa
2: XFM Police Report.
3: Thank you kay Police Captain Aubrey Ayon no. Aton karang PIO ita Aklan na PNP no. Now, good morning ani kay Jet Roberto. Jet, good morning. Una sa balita.
4: Good morning.
3: Katon nga gaon. Nung Andy Norada ha, good morning. Nagatutok man una sa Dumlog, Tambak, New Washington.
4: Good morning.
3: Good morning gid una. Now, una-una congratulations gid sa aton nga Aklan PNP. Sa Provincial Drugs Enforcement Unit sa aton nga Altavas PNP, sa aton nga mga komunidad nga naging successful ruraya karang drug bypass. Now, daya is una pagang manda ag kasayad kita nga may mas matindi pa nga mga tao sa likod daya bing daywang aramat sa raan ni rigat aray sandagat araga supply eh. Para i-deliver nyo ito, daghan nyo ito, ro, maura nga mga items. Ro, bagsakan is iya sa probinsya kara it Aklan. Kita nyo, si Parado, what, ah? Ah? Agkada sa say, may mga value na kung sin orong pag-asuplayan iya sa probinsya it Aklan. Ipangkalhit, what, ah? Itdaya kara nga mga daywa nga nga mga runner ita illegal drugs halin sa kapis. Diba? Or base may mga tao man iya nga mas matindi man ro ang dakara nga ginabuan eh. Ah, batro official nga source kita ang nagagawa nga haling kita sa probinsya Capiz, mga katusa. Ag this is not the first time nga mga taga Capiz nagasugod iyag nagadaga nagadeliver it daya karang nga mga illegal drugs mga katusa. Di ba? Kabuabo gun eh. Pero pangutana ni Tibah Ahmad indi kamo matiklo ito sa probinsya it Capiz. Ray karang nga mga kwan nga na nagaduso ag nagabaligya it illegal drugs iya sa probinsya it Aklan. Ha? So butang bagon, may mas matindi gihapon nga mga tawo sa likod. Itpagdil itdaya karang nga illegal drugs mga katropa. Daya mga items nga ra inog dispose ta ra inog baligyaw ta nanday deliver ko ta. Basi kun iba karan nakabayad na online. Wara lang rimo. Ha? Maron yo taro hinampang kara kasi sa makaron nga panahon. Sa iba ganing mga probinsya, ibang mga lugar, bukon yung itmaura kaabo eh. Iba ganing kinilo-kilo kita mga... Diba? So, ro mga tao sa likod, itdaywa nga rang mga nadakpan kahapon mga katrupa, mga matindi pagid, mas may una pagid nga ginabuitan nga worth million nga mga illegal drugs. No? Agharon aro masaklap, ginabagsak taya sa aton sa probinsya Daklan. Butang bagon, maabo man gihapon nga mga igmanghod kita nga nai-engage sa illegal karanga droga. Ha? That's why nga raton nga mga kapulisan wa nagapabaya kadayon sa gihapon. Ro kampanya again sa illegal drugs galing di ta malikawan. Ya, abot gihapon ro naga-deal mga katrupa pag abot sa illegal. Despite nga kun ano ro andang madangatan. Ay praskara. What a chance ka nga makagawa mga although wag man nga niit ng piyansa ro raya ka nga violation sa aton karang sa anyway, congratulations sa aton karang Aklan PNP. Abo para, mientras tanto nga may mga tao nga nagaduso ag nagagamit gapon it illegal drugs, tuloy-tuloy ro kampanya itaton nga mga kapulisan against illegal drugs. Sa mga ginikanan, base sa inyong mga mister, inyong mga inunga, pakimonitor. Base wak amog side nga na i-engage na gali sa ray karang mga illegal mga kasi side man din kamo kung ano ro magiging epekto sa dagagan it painu-inu it mga tao once nga nakagamit kara. Ha? Sa madre imong pangabuian, sa madreng pamilya, problema ka it kumusta. Mga katropa, pag-abot sa raya karanga, illegal. Morning Placido, good morning Ming ha. Happy Monday sa tanan. Pasyarad man kami iya sa Kabayugan Malinhaw. Nga pirmi kita nakatutok sa XFM. Sa aton karanga programa, ag sa magina kuno sa Maria Cristina Madalag sa Family Placido, magsipok Islao Fernando, ag sa Mercedes Madalag sa Family Francisco, Lubriki, Dalmasio, Donato, aling kay Nini Norming Placido, watching makaroon sa Kabayugan Malinaw. Good morning! Na, ha? Naka-monitor makaroon. Dayang porsyon, ato na katunit Santon Vitamin C. Agrovitamin C halin sa Santon, agrovitamin C nga, alcohol. Agraya ka nga Santon Vitamin C, daya ro nagabulig ka aton para magbaskog aton nga resistensya. No? Imoro nagapugong para hindi kita madutlan it ubo, ag sipon, ag trangkato. Kinangan aton nga may vitamin C aton nga gawas. Ginapabaskog aton nga resistensya gabigid sa mga physical activities, ginasukan ng patig, ginabuligan, nga mapadasig ro pagmayad. Sa mga ginaangko natin nga mga bagatian, mga katropa, stay active kita, stay protected with Santon Vitamin C. Atong karang nga mga katropa runa, no? Mabakagra sa mga butika, Rosanton Vitamin C. Pwede kita sa tananda, sa mga unga, para makalikaw kita sa mga bagatian. Pwede kita makaroon. Proceed on agro. Yes to health, ha? Nga produktor ang mga katropa, Rosanton Vitamin C. Mabakaroon sa mga butika, okay? Sa ato makaroon nga pagpapalain. Mama Teresa Libardo, good morning! Ba, nag-monitor makaroon o nasa Barangay Andagaw ra. At siyempre, sanang gwapo nga po kay Baby Maki, Koy Koy Kulot o nasa Bliss TV. Good morning! Good morning! Kay Jan Roldan, pasagamat yung sanda sa Vancouver na huyan si Auntie Claire.
4: Ayaw ni Maki!
3: Ay kung iya sa Pilipinas to, aba, paktay, gina man.

0: Home Plus Coat.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Putike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Madasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Oy sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili

0: Sa mga butika, tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: The Secret of Health.
3: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
4: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sining tinae. Upon dira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kun ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pag wa sini muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo mafeel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tawo.
3: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambiyay kao why dayon magwa constipation na
4: isa Sir Josil kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas
3: amo na kalaba ha
4: ambot lang kung paano nila takso na
2: Xanthan Plus Gold
4: ang manami sini sa Xanthan Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gid kita sang Xanthan Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
3: So, if constipated, mag-inom sa Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
4: May fiber ka na halin sa Xanthan Gold Capsule.
3: Oo.
4: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: The Secret of Health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Xanthan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agi gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod nga di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Xanthan Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
2: The Secret of Health.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kaya sabi sa Xanthan Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Xanthan Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Xanthan Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nga detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinito maintain na sang manami firm na ito sa skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa brain.
2: The secret of health.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
7: I'm without caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
6: Santon Plus Gold.
8: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: X FM.
13: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
20: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
21: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: 8:34 na raton nga oras. Balik ito mga katong nga pagpangalagad, no? Dayang portion na ito na katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Daya matana nga soft gel capsule is para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dapat may tatakid ang yes to health ha. Kasi kababo makaroon nga mga fake nga mga soft gel capsule eh. So Vision X Plus para na sa mata. Nga para makalikaw sa mga posibleng bagatian nga ituga sa aton karanga mata. Kung sa aton pa, daya nga tao it protection. Kung nagainom ka adlaw-adlaw it Vision X Plus Soft Gel Capsule, protektado rin mata. No? Kasi ginasukan na kara, ro pagpaganakit it imong mata, kapin pa kung nagaginamit ka it mga gadget, computers, or mga cellphone. Importante ron. Ginabuligan nga proteksyonan ro mga long-term vision issues. Kinangan natin proteksyonan natin nga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Anara it Yes to Health Incorporated nga mga... Okay? Sa ito makaroon nga pagpropadayo. Bullseye! Bullseye! Nagpanagasa na makaroon ka rin agahon ro bagyong babi, no? Bagyong babi, super typhoon ra. Pag sumugod sa Pilipinas is Inday. Makaroon, may ato no, nga video do isa kwan sa Mariana Island. Nga grabe ta makaroon ng pagpanagasa it bagyo. Super typhoon eh. Sambilog ra sa pinaka mabaskog nga bagyo sa bilog nga kalibutan nga nag-agi. Rorota Island sa Marianas, imauro sambilog sa mga ginaagyan makaroon. Agasad ka mo, sa raya nga lugar, 1/3 it population, mga Pilipino. Bullseye! Bullseye! Ha? Rota Island nga ra. Mga katrupa. Kaisot-isot malang ang mga isla una sa may Pacific Ocean nga ginaagyan makaroon it matindi nga bagyo mga katrupa. Saipan ano pa nga mga isla malapit di karon mga katrupa ro pagpanagasa aron. Ha? Naga-epekto na rong raya ka ra nga bagyo. Sa may Rota Island. No, umigo, inaro, sintro. Ita, daya karang bagyo. Sa Marianas Island na mga katropa, aro, raya karang super typhoon nga si Bobby. Super typhoon nga kung magsunod man niya sa Pilipinas is bagyo Inday, mga katropa. So doon, no? Kita nyo kung nano katindir o anak karang paghagupit mga katropa. So man, ha, 1/3 it mga nag-a-star sa raya ka ng lugar is mga nakilaga ka kita nga ito nag-a-star sa raya ka ng lugar safe sanda pagpasit daya ka ng super typhoon ka ng si Bobby mga katapos sa ato makaroon nga pagpromadayon yan kita sa ato nga mga lokal nga mga tagupang doon hara may tatlo nga nga mga scammer mga Iranian national tara ha taga-Iran. Eh siguro nag-leakout sa gira ito sa Iran, sa Amerika.
1: I hope ma.
0: Iyan ta sandan nagpangluko sa Banwhite Baliti. Ayan dat ang dagasa. Oh, galing hay wala nang kalusot. Arestado. Daton ka nga mga kapulisan. Rubiktima, may pagpahayag, pamatian ta mga katropa si Jet Roberto. Bullseye!
2: Bullseye! At pisa dikat nga kwad nga ron, dyan na rong mga Iranian nga mga parsiyan nga mga klaseng tao ay nauna kitabi karon ay medyo kami kitabi unang na biktima karon nga dahil sa pinanaw di kami adlaw ay nagpundo mato na ko karon sa may Ulay Gibinturansa Bondiri Ibaliti ag Banga ay nang tabo ka to ay hugat ako kamong ahinte dahil may kanya ni kami yung may baka na kami background nga di yung bilo kay samtang nagahugat kami, nagpundot aro yun yung mga tabo nga ron. Doon na ron kan mga kanya ron. Yung mga dyan, no? Nagkutana sa ako niya kibahan nga kung siin ko narudagan pa ito it anang katiklan. Kaya nga ginambay ka ako na kibahan niya kunsihal man, nga si kunsihal Elijah Roberto nga nagampas ang manaka mo, sir. Balik lahat ang manaka mo. Pakalibo lahat ang manaka mo. Ay. Tapos ay nag-usay mo it kwarta nga to kung muno kung narukulay it 50 na 20 ang 50 may gintawan sanda gin pakitaan sanat maraya manaro kulay hay 100 mana hay muno kunor kulay it 100 nya bill na kwarta gintawan man imaw hay pag natapos sa babot ana na pinungutan nga to kamon nga kung ano kunor kulay it Philippine money kuno iya sa aton kuno. Sipre ako matabi rin natanggapan naman. Iba si bago po yung bako sandal. Gusto sa
1: itong bata. Gabulig-bulig yata yung tuyo man.
2: Oo. Oh, kabana na ay pwede man ako manaka anang kapangayo man ay 500 man na nakakon.
1: Tanaw pa tanaw.
2: Oo. Tanaw sa nala sa ang kibahan ay wa man na kami sir 500 na naka ang kibahan niya itong apulisyan na tayo. Ay tinuro na kang may ito man na sir sa akong man na kibahan. Nabi ako susunod ang siyakyan nga ron. Binuksan ko ang bag na to. Hay. Naglibot, eh, mananaog mo sa siyakyan. Tapos ang libot, eh, maw. Tapos matot mo kakoy ko sa pertahan. No?
1: Wa mo din mo nagsakay?
2: Wa. Eh, wa abi ako katanaog sa siyakyan na ron. Ay. Tapos ay, binuksan ko anong bag kung gusto nang makita. Aro 500. Ay. Binuog ko, aro 500. Tinaog ka na. Ah, makaraya man nagli. Nga, pat, sana nga isip ko, makatungan na. 1,000 man na sila nakakon. 1,000 bill man ka nang binuksan ka.
1: Huwag kita ka magduda that time noon kat nag-abot at 1,000.
2: Huwag kat aman. Huwag ang nagduda ka to. Pero nagduda talaga to ang kibahan niya itong karoy sa iping kang siyakyan niya to. Kat si Consul Elijah Roberto nga. Pag kanabi na to, pag bunot kami kwarta hay. Anang binuitan na to, abira ako na to nga bag. Tapos ay, kinuot na ta. Kinuot na ta hay. Dinakop ko ng alima. Dinakop ko ng alima hay. Daliyama ko na hay. Ako't ama kong gabuol.
1: Naka-react ka mati.
2: Oo, nag-react mati. Ako't ang nagbuol. Tapos ay, gintao ko kanat ah. Tapos ay, pagtao ko kanang ato, ay, nagbukad imaw ka nang anang bag, nga, anang atong kano, siling bag ba yan. Nagbukad imaw ay. Kita bro, dalar, abo-abo anong dalar. Abo. O, nakasubre. Tapos ay, gintakita na kang. Nagbuo imaw isang panig, tapos gintao nakakon. Tapos ay, binaton ko mati ay. Aba na nabi ka ako na, Merry Christmas ko no. Kapit abi Pasko ka to. Ano na, natabo ka to kamon, ay. Ay pa sila, thank you, Mako, na akong gana, ay. Tabo ka to na yun, ay. Ginbunot uman do, ano, do, at datong $1 nga to, uman kang. Tapos, nagpangayo mong kakon it, ano, it, anang 1,000 bill gumat nga to.
1: Aman ko, no?
2: Ay, tawa na ako kasayon. Pero, nakabukas na biyang bag, tapos kita na biyang bag, gara nga, kababot ang parta. Bill, mga 150 siguro ang dala.
1: Inog, ano ninyo kung
2: tayo, sir? Inog bakal namun. Ay. Ginkuot na ta, himambot ako na itong nga kibahan nga pagkatibid yung ibawit abit manaro ang dang ginahugag ba anong pagkilos ba kamon ibat ah pero nakakuot abit imaw tapos ay itong binuo na 1,000 binalik na takang wak na ako nabi mo panuhi nga nakapanan ang alima tapos
1: pero hasitat eh musika ibahan eh
2: oh pero imaw abit ang kibahan niya to hay roga istorya di ka nakalimbayit ah parang ginakan na kami
1: hay, salisi
2: oh, parang ramon baga nga sa isip parang wak kapokus kwarta
1: oo oh.
2: Kaya rin yung natabo, tapos nakakawad ay maway. Di na, ipos pa kami, tapos ay, nakamunot ako ng kibahan niya, kunsiyang nga, manay, iba't ang manasan, dahil, pagkambayot na itong akuan, pagbuyot ako, gulpit ay mga, dumugagan, at sumakay sa sirakyan, hay nakakawad ang cellphone, nabidyon ko na nakakumunta ito, galing hay, nakaliko, tabi mo, bumalik mo ay, portion na pabanga, pagkadasig ay maway. Itong bakit alam mo na, budol-budol.
3: Ganang bilog sanda, sir?
2: Apat sanda, may unga, tabi sanda ron. Yung kibahan. Bali, tatlo sandaron na may unga nga sa bilog.
1: So, gaong ninyo, gaong mo, ginbuhitan niya na tayong kwarta, pero pag huyap mo, kuwang utang?
2: Oo, kuwang utang ang kwarta.
1: Pila?
2: 18.
3: Anong kwarta kita mismo kay mo giba no imo
2: amon gitato amon kapital nga ni
1: inog ano nyo ani
2: inog, inog bayad
1: bayad it
2: it baka nga to
3: pero hatawan ka mag dollar
2: oh habo ko $1 pero
1: $1 ma lang
2: $1 ma lang pero ginbuon ar $1 nga to pero ginbalik ta kabi kakot uman ay say thank you man sir Merry Christmas na hey natuon kami nga nagduda tapos ay joke ka na basanda hay karo dabi ako sang siyakyan ng giiping abi mo kay sibi bukas ro ang ano siyakyan tapos ang kibana na bay sa piyak man sa inya pertahan ay giiping abi among siyakyan giiping tapos ay ga in istorya man ang parang tatlo abi kami ka
1: mo so pagdagagan nanda wa kita takagas kinyo
2: nagbuo kami in cellphone tapos nag may picture kami ang nag video ako
1: tapos mo ta kamo kahana og it ano
2: wa kun parang nahadungat abi kami ay sipre men hugat abi kami nga among ahente sipre kung pumanaw ta kami
1: may amon ta wa man sig isip din nakabuo ta galima
2: oh wa kita kami sa among isip na nakabuhay dato ta mo na panuwan nga may kwarta ta galima kabuo ta mo paguyap na mo sa among kapita may abo galing ay wa abi kami nagpa-blatter ka to del nahuya abi kami del basi kung nahibaygan kami nga karon na maghintuan kami mo karon abo tatlo na bibisis ka ko na tabo iba-iba mata may iba-iba man ang tabo. Saan man siya man ako, nadali man ako sa ospital. Iba, abisandara matalaya. Kaya amot ang ato nga ni nga kung gamong tatlong arang kibahan ako, kung hiipanuhan yung namo nag-ituman, hindi tayo mong kamon doon kapagagi umako na dahil kilagat abit namon imaw. Kilagat namon. Mm-hmm. Na hinandom namon dahil kami abi hay kusisiyan abi kami kapangabot. May paghilito pa kita makon kami kara. Doon nga ramon nga handom kanda. Mm-hmm. Nga hikit
1: abi namon. Ipagkatubang ninyo sa police station, kamusta?
2: Ay, kilagat na ako. Mga ginkan ko imaw, kilaga na ako. Pati datong taga-Lisiano, kilaga na. Siyempre, sa'yo na naro ang dangin biktima. Pagbuko niya tabi kami ragin biktima, may taga-Liso pa nga to. Nga, iyaman pirmi sa bagayrong ginanto, kato yung taga-Liso nga ron.
1: So, gasalig pa ka mong mabalik inyong kwarta?
2: Ay, depende sa mga kibahan nga kung kung ay nabalabo man ay kamong gahambal nga sandara ay makapiansa, pila man labi kung piansa sa kwarang sa makaroyun nga ron, mm-hmm. makagawa sanda. Tapos ay, pero may anda din kaso nga sa, doon yung sasakyan na ron.
1: Mm-hmm. Ano din yung negosyo man, sir, yung pagbaka, baligyat, baka?
2: Pamakay ako, baboy, baka, anuang.
1: Pakatay.
2: Oo. Oh. Tapos nililibere ako dati sa mga Iloilo, lechonon, buraka, sa tiklad, mga lechonon ang aramang na target. Pero kung huwa ka nagsisun sa lechonon, may anong baka?
1: Kada to sir nga, nakapanaw, tasanda, batsyag man ninyong ibawon eh, ginhuyap nyo yung agirong kwarta?
2: Huwa pa taro naman huyap. Huwa tabi sa among kalikugan. Kaya nga, nag-inistorya kami, hay, nakakuot, abit na ako ni magpapartay, ginhuyap pa naman ng partay. Gipos na ta kami ka to, sipri, huwa uta. Pero gin, post na naman sandaron. Kami kita una, tapos ginkwan namon doon mga sa radyo man nga may nagkwan man misis kamon nga pinpost anamon doon sanda nga mag-aware ba tama giday
1: ikara man sir no somewhere man to sa Balete kat datong nasamaran nga truck kay bahan na raan ang asawa gabuo man to pero anta ka tong allowance dapat ang biyahe
2: ikara
1: man
2: wala ako katapos
1: sa ayo pero abo giday sa Balete andang ha biktima
2: abo taron medyo gabat abis na yot sa nakamon gabi nalik balik ay gabat kami abi ang mga negosyante sa Balete abo na kami ang magpamilya na kami
1: oo
2: sobrat kami 15 iya kaya nga magpamilya ang bitanan iya magtiyuhan maging kampo
1: pero kibo pala ta sa mga 18,000-17,000 gyud na dagasa
2: karon kita na buutan
1: gabi ito katatapos
2: adlaw mga alauna ito adlaw malauna
1: so, pang budol kita sanda it kat adlawon
2: adlaw sanda
1: pero may tagambat pares iba nga hindi ka ka-react napatsyagan mo ron
2: oo wa kami ka-react pero ako tang kibahan ron ang ka-react. At si
1: pero kung ikaw gitaro ka istorya, di ka, may ko ano yung feeling?
2: Eh parang, siyempre, wa tabi ako gaisip nga kung ano sanda. Mm-hmm. Dahil ako niya tagin isip ka to, hay, siyempre mga dayot sanda, mm-hmm. siyempre,
1: Buligan
2: na to. Basi yung habaw na datang bastos kita, ng mga Pilipino. Hay, kaya ako nga ito nga ginaisip, ay, kapangutan na sanda, ag, Diyusinki ba sana sa mga kwarta?
1: Mm-hmm.
2: Pero at alik takasayod saan datang isip, ay makaroon agaliran ng ginawa brakaton.
1: Sige.
2: Iya.
1: Makaroon, ano yung ano, magwa sa nakiugyon ka bupasakat ka? So ano pa yung mga plano ka ra?
2: Ay, gusto ko ito na naman doon, ay mga preso ko sa sandaron kung takaroon man doon. Ay, ginpal, pero una, ginbalibaran ananda. Pero kulihin, nagpinahayot sa nakamon it, sorry.
1: Mm-hmm.
2: Ay, masorry na kami nga una, ay kabaabot roon ang biktima. Kaya nga, ka-inopil timaw ng mga kwarta.
1: Kabayran lang
2: kami. Kabayran na kami. Tapos ay go-opil timaw kung ano man na bayran na kami. Ay, sabi abu-abu ta kami. Alino na kami sa kagangarap ang abu-abu biktima kung magkuhan kami ng artanan.
1: Ano mong ano ka na sir gustong ipabot man niya mensay sa mga nabiktima man? Itry ka lang mga foreigner nga parehas inyo nga tag-una ba yung nabatsyagan niya? Wa ta nagpa-blatter doon ay nahuya. Makaroon ano ro inyo nga mensahe kanda sa mga uwa paghihapon man niya nagpa-blatter ang nagaugyon nga pasakaat ka sa ka lang mga foreigner.
2: Kaya ako lang mahambal ka ray sa mga nabiktima nanda, nanda nga ra ako mga Indiano nga ra ay nalipay man kami ron dahil agod para nga hindi yun sa daya magkwan sa aton na kwan ba ya? Ato na rang Pilipinas iya nga magmanakara sanda garang hadakpan yung ginan sanda man dahay ako man lang ron man kadang nakuan ay kung sino pa una ro may nahidiktima na ba ya pwede man sanda nga mag-adto ya sa Balite at magkwan kung ano kung sanda din man nagkwan sa andang mga nagkwan ba ka na nabudol kandang mga parta
1: si Sir Jetro Jet Roberto Sambilog sa mga biktima treka na nga tatlong Iranian national sa Banwat Balete.
4: Good morning ma'am, at sa mga nagapamati at yung programa sa FM. Good morning.
1: Mm-hmm. Sir, paano natin na naano gid sir na naaresto raya karang tatlo kay man buhay-buhay at asandara man nga nagalinibot-libot sa probinsya takla nagapubiktima pinaagi sa pagpang-scam nga ras sir dayong tatlong ka Iranian national.
4: Yes ma'am, naaresto natin dayong nga mga tatlong bilog nga nga foreigner nga mga uli na sa Iranian national dahil sa complaint sambilog na biktima iya sa Barangay Feliciano sa Balite. Pero yun namin atong biktima nga rin, negosyan tiita baboy, kapakaimot baboy sa atong time. Timing matangray nga rin nga mga foreigner nga nagasakay sa expander nga rin nga gray, pagto sa direksyon ito ba nga. At dahil man nga rin nga nag-top down nga rin nga biktima, ay simpre kapakaimot sa baboy, dala man na narupatang inubayad sa kinabakal nga baboy. Ay pagto mat direksyon ito Barangay Feliciano. Kinparahan sanda ito yung nga rin nga foreigner. Dumdumatanda kung ano ang batambaho. Hindi nagpundo matsanda. Pagpundo ng dahay, ano man ang galing ang meaning. Gatanaw man, nag-curious ay mawit kulay at Philippine peso bill. Umpisa mo sa pangutana ay ano risura o anong kulay o kwarta nga 100. Anong kulay o kwarta nga 500. Basta nagkuhat sa mga 1,000. Ay rin may nagkuot matagir biktima ng anang wallet. Para man na journalistan pangani mo mag-English, English ang nga astiga nga medyo bukong pagdiritso. Pagkita na naroon ang wallet ang iskod ng mga kwarta, ay kuli eh. Kaya sa bilog nga rin medyo may edad siya ng tatlo nga rin. Imaw matabiro nag-approach ay sa bilog nga suspect nga rin nga foreigner ay driver at sa bilog ito baye ito matasusunod siya kyan. Binuot ay doon nga rin nga foreigner nga rin may edad ro kwarta sa sugod ito ang wallet.
1: Haman ko no sir.
4: Yun nga nga, watay mo kari ako, medyo di ba mo kontinto, di ba kontinto ro foreigner nga ipakita ka na imo ta mismo ro nagbuhat i kwarta. Ngani nabilin taro wallet nga to sa biktima.
1: Pagbuo na it kwarta,
4: watay mo kari ako. Tapos pagbuo it kwarta nga to, amat-amat yung nagpasugod sa sakyan do atong atong foreigner.
1: Pero biktima sir, nag-alim
4: natin. Medyo nangangangat aro.
1: Imo man lang isa sir ay.
4: Pero sumbagay may kibahan man nga ni biktima nga apat sana sa top down. Kibahan ro dabir top down do andang tiganat baboy nga ginabayaran na nay ginabuo nang daro baboy ito sa side. Nagsambilog pag ginan ang kibahan. Pati nga sa daging pangutan na para eh, kung ano ritura ito atong kwarta. Eh, iwa man sa nat kwarta nga ni imo man lang. Yan eh, pati sa dawat sa nakayak.
1: Basta nga pila ro kwarta sir.
4: Nga gagagan yung tapo mga kulihin nga ng 25,000
1: okay, ito. Okay,
4: oo. Kuan na pagsugod sa sakyan, nagkuan pa nga ni nag-smile pa ang medyo nagbabay ba?
1: Oo.
4: Ay, huwa matatireaksyon sa kuan, huwa matagit
1: pa nga. Na realize nga binuot aro kwarta? Oo,
4: supposed to be, yung reaksyon ko na, uy, ang kwarta na akong.
1: Oo.
4: Kuwa ta, hasta nakapanaw. Huwa pa nga ni makasayot kung singot ang direksyon nagpagto, kung pabangag din mo.
1: Saan na kinaapat rin, sir? Huwag kita kariak?
4: Huwa, saan na kariak? Apat.
1: Tapos?
4: Hindi. Dato nga dahil uliyot ay mo nakariak. Pag nagkapanaw tara itong atong mga foreigner.
1: Ano ay, daw apat niya, istorya?
4: Hindi nga niya, isang bilog ko tabi, nag-agtoya ro, kung kinag nga rin sa istasyon. Agtoy mo, yasir, manasir, buwan taman ako kwarta it mga Indian National. Ano mga kong Indian National, may siyakyan manasan sir, i-describe na ro siyakyan, flip number, agan ng description it mga foreigner nga ron, tatlo kuno sanda, sabilog baye, agdaywang kagaki. Pero hindi na naman sayuran kung pagto it banga o kung pagto ang tabas. Ay akong inubra, total ay dato nga ito nga tayo may simultaneous checkpoint ang Butambago na.
1: Mga nakadlo ni Ron, sir?
4: Kwanto ay? Ano nga basta ko July...
1: Daya malangman.
4: Daya malangman. Basta, kinukuan, kintawgan ko rubanga, station ay ito sa naga-checkpoint. Pag para sigurado, base kung bumalik, pati ito ang tabas police station na pari ang ginghambay kanto description nga kung may maura, parahe. After mga 20 to 25 minutes, nagtawag ro tabas MPS nga may na-intercept sanda nga makarang siyakyan ago sa kaya tatlong
1: same day pagka-biktima sa daya karang ano magpuplainan.
4: Hindi, dato ni Hawiri makon yun noon na may amon nga atunan, may ginkontak ko ro biktima para magsunod dengan mo sa amon nga patrol pag atunan ito sa Altabas. Pag abot ito sa Altabas, ito na confirm mas andagin man do ano na nagloko kana nagbuot kwarta. Pag di ka to manasayran nga ro plaka na nang ginhamba gin mention ni biktima. Pagos ta? Gali ginapagos-pagos man lang gali ra tong plate
1: number. After abi man makabiktima.
4: Ginapagos-pagos gali. Plaka may ana patang plaka ng original ito. Yung gindaga iya sa police station do ano dahil nga ang mga suspects ay pag-abot ang iya may nagahugat ito iya ang mga tao gala yung mga biktima man
1: maabo asa na nabiktima at agaliya sa Balete pagkatara
4: sa Balete pagkatara agaliya ibang ato may Sabanga may Santabas man
5: naging confirm gitarang daw
4: naging mo gita ngayon yan nagtapos nagamat-amat sa stand abot at gabi and the next day may nag-abot pagid halin ba ito sa Capiz may gabi pagid nga nagob nag-abot na from Liso
1: confirm na Santa man
4: mo Santa man gapon masunod ko pagkita adlaw may Muslim pagid na buuan nanda sa ukay-ukay
5: saka banyaban sir mo nagusyan tingit at
4: yes mga pati raya nga ra mo manda
1: raya nga ra
4: manda 3 years ago tanga ni
1: sir ano ro ano, istilo man titbuhat ako no sa na nakaka-react. Same ano, same mga pahayag rumabiti mga what's na nakaka-react na habuot or kwarta nanda.
4: Yes ma'am, same style, same scenario, medyo may isang kaya nga twist. Kung amat, pero rugua man gapon, medyo tip, medyo panakaw, medyo ginbuo ba rin kwarta kanda nga ulihot sa nakareact. Nga habuot agad na kwarta. Doon nga rin kung ngawa ka rin.
5: Marutag buhay rumay Iranya National nga rin niya, sir?
4: Ay, kung i-base na ito sa ano nga complaint at iba nga na pinakamabuhay, iya rin ang bilo sa pinakamabuhay at 3 years ago. Ang bago na nagbalik-balik sa Leia. Dahil naduga sa nara mga mabuhay-buhay man nagbumalik kumaliha mga 1 year masipusan na naduga.
5: Ang narugin na patihan ninyo kara sir nag-ulian ay isang dosanda kita mismo na nasyon or and then
1: mabalik
4: ko na kaniya. Dahil kung imong ikon kung ako lang mag-analyze ka hindi manabisan na mag-ukan ay mag-isuriya kung sisa nag-uli. Basta kung i-base na itong sa anang ID ay anang address ay Manila. Nag-duranda nga siya kaya na inatanan ng mga personal belongings. May maga na ron, may habong, may mga at anong mga personal ng gamit. Butang bago, kung konsensya na abutan ito pag inugtugog o inugpahuway, gatsikin lang siguro sa nasa mga kira. Hindi man sana pwede magkatulog sa akin ay yung tatlong bilog sana ay butang ang bukot komportable. Butang bago, panta sa nara, mobile.
1: Bubanta, sir, pila rin mga edad ito tatlo. May mga ano, sa anda nga ID, makonfirm at anato na ng edad.
4: Kung sa base natin sa ID, rin pinakabata ka na, tangin nag-serve nga driver ay mga 35 years old. Kung sa bilog na pinakamaguan ka na, doing ito rin nag-istorya sa mga biktima ay 57 years old. Agro nga anang asawa ro may edad nga ra sa bilong bayi ay ga edad ni 48 years old.
1: Gin ako matanan ro ako sa sasyon kontra kanda.
4: Wa kita sana nag ako. Maanda ka tang ginahambag ay gabuli ko no sanda ag sanay pan ko no sanda vlogger.
1: Noo.
4: Man ay wa ko no sanda itagbuot kwarta. Friendly ko no sanda businessman abo ko nang kwarta. Kung millionaire ay wa ro na kinangan nga mang scam sanda ko.
1: Oh.
5: Kung vlogger sanda sar na yang ali may Facebook din sanda ka ra.
4: Wa man hindi man ato ma pala ana wala tang hambag. So yung mga marunong klaseng tao nga mga manugloko ay hindi man himo mapatihan gimat nga hambag.
1: Mm-hmm. So ano para mga na-recover gid nga pwede makabulig sa investigasyon ninyo sa andang sagakyat or sa anda ron niya dis ano anda ka nga posisyon.
4: Din ba lang ani anda nga tong ID yung plate number it anda nga nga sakyan na dai anang sakyan galingaray wa man nakapangagan registro sa anda. Bali kwanta ka nagkira rent a car sa karintan.
1: Anda nga rin sa sakyan.
4: Nagtawag yung karintan nga rin company na nangawas ang dahil dahil nagbayulit sa nasa ang kontrata.
1: Ay sobra.
4: Yung tabok tanda iya sa Visayas na rin sa sakyan na ito tara sa part at Luzon. Ngayon may breach of contract at kontrata ka rin karan ang dahil 6 months. Agwa pagkaabot it 6 months rin ang karang kontrata na tinabok ng dahil sa iya sa akla sa Visayas.
1: Sa inyong pag-contact sir sa Raya Karang Tagayat, Raya Karang a car. Kung naging mat-permikan naman nag-renta, it's a kakyan na ka naman suspect.
4: Yes ma'am, actually mga 2 years yung tanda nga client ay nga mga scammer nga mga foreigner. Doon yun, sa 2 years tanda nga nga naging client, nagrintas na dahil 6 months nga nga agwa pa na tapos ang nga kontrata, ginaabot-abutan sa nga nga nga nga kaso.
1: Sir, sa inyo man yung pag ano ka pag imbestiga kanda, mga na ano sanda, magwa sa Balete PNP, may mga naka-aresto ng kanda sir, nga mga tagaibang lugar or municipal police station.
4: Actually, abo nga report ma'am, pero wag ito sa nga aresto, wag ito sa nga dakti.
1: Maskin sa mga Luzon nga area, may nabiktima sa daig to.
4: Wa pagkita diya ma'am sa ibang mga part at Luzon, pero dahil at nga iya sa aklan, abo na nga biktima, paagi sa mga report. Ang mga post nga rin nga sa social media nga sandar involved. Ang ito rin may nagtawag pag itiya nga sa part ita kapis nga may ito mga ibisan nga ito nga na-confirm man nga sandar na biktima dahil nga rin nga mga scammer.
1: So sa pagbubantag, guys, sir, ay sobrang milyon yung aman sa kabuhay ng dakara nga pagpangloko, milyon yung anang hadagasa sa mga biktima sa kaabo-abo.
4: Probably ma'am, dahil mintras ga dinagagan doon nadlo, may nagagawa iya nga kumplinan tabi. Kaya paro tawag. Ano yung imong tipunon, abo giman siguro
1: oh. Nang sir, iya pa ta sa Banuat Balete nga mga nag-complain no nga mga biktima sa pagbubanta pila tanan sir do ha biktima ha buong kwarta sa dayo kada mga complainant sir mga suspect.
4: Hindi man namin ato na
1: pero pinakamabaho sir nga kwarta
4: nga pinakamabaho na tanga kan iya isa sa bilong nga tawo nga may ito nga nabuo nga 70,000
1: cash at agi don sir
4: kasi tanan ang buo ron ta may 60,000 may una man 7,000 may 17,000 ug dayon pinakalitis nga 25,000 may ito man sa liso nga tawo nagreport nagto iya with the liso personnel nga PNP 60,000 man kana buo agi nga may muslim man kahapon agto ay nabuo kandas okay nga negosyo may nabuo man sa nga 9,000 plus. Nagmaiya man kara kahapon pag nag-agto, may nabumaka ng 7,000 plus. So abo patara, abo patara lang
5: mga sir sa kababo tong nandabi karang nga aluko buwag ni Juma dinago ni man diba nga na biktima ka sir ano ro kabulay ta kon karang kapulisan para ma napok na panday karang nga
1: madasig tangan ninyong pag ano sir eh
4: dai na timing abi to ma'am nga may checkpoint sa tanan nya klase nga kuan sa mga police station na may checkpoint nga ni kadali ata kami na nadakpan sandara unless ang siguro kung may ibang dagan kasi kung nakaligtas anda galing nga iro ginplas na ni checkpoint ay inagi sa major highway so tanat ibang maagyan kung ito ang aro description baga ay klarong klaro nga ni dali gid sana mapara o ma-identify
1: agmaya diyang sir sa mga sa kadayang nga complainant pagkabuo ka nagkwarta diretso te moya sa atong police station
4: oh yes ma'am although ratong atong chimpo nga nabuan mo kwarta ay wa imo kari akagi pero mga after mga pilang minutes ay nagdiretso matagagi mo ya sa police station nga ni ay madasig nga dakpan pero kung in delay siguro na nato it mga pilang minutes pa
1: kalang mana mag 15 minutes
4: base kung nakalampas utay mo sa tabas
1: sir nabalik to kwarta sa biktima.
4: May kwarta kami ma'am na recover ya sa yung mga suspect nga ang mga foreigners. Pero yung gaban ay dollars. May mga 1,000 man pero wa mo kaabot ita sa anak amount nga ron nga ginahambag. Pero tatong time abing nga tong timprano pa tas nga ginadetain sa iya iwasan at ginabuitan na kwarta. Ito sa sakyan, maabot ay na kwarta si Bungo doon. Dahil na sa nagkakuot ay.
1: So nagpatigay ka mo, ano sir, pag-search una sa ano? Sana
4: sa wakyan. Wa ni mama ay dahil wa ta kami ka nag-conduct search dahil may abogado kung sandara agwa man kami nila matechnical. Basta mga sakyan abing nga ay medyo considered man limang sa atin sundar nga.
1: Kailangan mo man mag-apply
4: pa search warrant. Although may una man niya mga timpo nga once nga nadakpan mo imaw na nag-committed crime using vehicle ay pwede ito ikaw mag-conduct search. Pero iba ang sitwasyon eh. Panatagin niya gamit sa nandang service at yat na nagawa kay imaw. So, kani ay applyan tanaman naman may search warrant.
1: So wa pag da sir totally gid abi man na nabalik sa ray karang bakat baboy roan required ang nadaga sa kana.
4: Yes ma'am wa pa na balik ka na dahil lagi man imo sa proseso ron in-file nga niro kaso nga ron kahapon in-question nga ni dahil hindi sana may bail kung taron galing ay wasa na ka-abilit na bail na da dahil wasa na legitimate nga identification card address nga gamiton dahil sa bilo gabi na may undertakings na konsensan da i-address do sa pina kung magsabat sanda sa antang kaso.
1: Ano ro kaso na napangatubad yun, sir?
4: Dahil ro sugod imo sa mga elements, itip, may tip na itong ipay na kaso. Unang inamon nga naplastad dapat ay swindling, pero wat imo nabusugod swindling kung itip sa imo.
1: Sir, siguro imo makarang panawagan, ama mo nga niya, kadaadlaw yung mga nagpaabot iya at andang reklamo nga nabiktima sa natay karang tatlong mga foreigners. Siguro imo panawagan man sa mga nabiktima pagida nga magkipag-ugyon ron sa pagpasakamat kaso sa reklamo mga suspect.
4: Ginapanawagan lang ganun ako sa mga iba pa nga mga biktima itay nga rang mga manugluko nga rang mga foreigner sa iya para man sa amon nga custodial facility kung nanamaan nga ito man sa inyo nga banwa ron ay magagwa pa niyo na report do natabo nga pangluko sa inyo agtunin lang inyo ro police station pwede man kamo kag blatter ag sanda lang karon magkiter ay simple jurisdiction na daron para ma-file man ro kaso regular filing para mapanaugan pag isang datuaran to Paris may matangan niyo ron magtabo ra na kaso para masayra na ta magatubang kabaabo nga kasing kaso ita tip.
1: Alright, sige.
0: Okay, thank you kita sa aton karon nga baliti PNP no. Sa daya karang gin kasama nanda karang operation nga nagresulta man sa pagka-aristo it. Daya nga ang mga Iranian national. Pero anda ta karang mga plano iya ay magpangluko. No? Dahil ka nga mga foreign national, no? Mga taga-Iran. Nakabot ay haramat na marot na nang hinampang. Anyway, base kung may una pa matuod nga iba pa nga mga naging biktima. Para at least magkadugang-dugang file it kaso again sa rekara nga mga suspect. Mga para itong gawin sa alas 22 na, dayang porsyon na ito dakato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Importante ra sa mga kakinana kasi nag-aso-aso rin agi. May maka ag club was ka. Ro mga benepisyo kara ginapanami ro performance sa karon nga mga asawa. Ginapanami ro mga natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon nag siyempre sa labing-labing kay Mrs. Ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid ag was ag epektibo. Kung nakaturbo kita mga katropa. Turbuhan ta inyong mga Mrs. ngaron. Kinana, maginom madlaw-adlaw ita Turbo Dietary Food Supplement for Men. alas 9:04 na raton nga oras. Good morning na kay Aljon Dirilo Navarro sa Ruelan Junior Barbershop at sa Alpatic Cellphone Repair Shop, ha? Kay Robert at kay Cap Junior at kay Mike Paulino. Good morning! Nag-propamati pa makaroon nga agahon sa atong karang pag-pangalaga. Ginakungabos na ginachimpo mga katropa sa atong makaroon nga pag-ilibang. Naging kabulig naton ang kakbay sa atong makaroon nga pagpangalagad sa atong nga technical side. Kabulig ta katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa atong karang nga XFM News Center, kakbay ta katropang Mariani Tolentino. Kabulig man, itatong karang nga naging katawang makaroon nga gahon, katropang Clarity Adam. At sa kayo ita patrol si katropang Arier Colas, katropang Christian Villanueva. Antay na kamo hindu naman sa atong karang special coverage sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte nga mag-aumpisa na hindu naman nga hapon. Tangagang kamon karang General Manager katropang Edwin Garing. Siyempre ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Allen Ascanio. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pusa!

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
5: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Santon Plus Gold.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Gurmig, hindi ako nagkakamigraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
13: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga, Aklan. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa akon nga. Dadagan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
20: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
0: Oo, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus
2: Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 17 minutos mga kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.
0: Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclan. Banuat Kilibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tanyang pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlot Lunes at sa is sa buwan ni Hulyo dagong 2026. And of course, nagihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiar.
2: Exciting!
0: Exciting Monday, everyone! Happy, happy Monday, mga katropa! Unang adlaw na naman sa panibago natin karang Domingo. So, dapat tayo full of energy, good vibes, and good aura lang, mga katropa. Ro aton kar niya i-entertain ag buhusan it oras. Diba? Dead ma sa mga bad energy. Dead ma sa mga bad vibes. Hindi yan welcome sa ating pang-araw-araw na buhay. Tsaka.
2: Exciting!
0: So, happy, happy Monday, mga katropa! Uy, mga katropa, sa kadatalas G sa agahon, magpadayot nyo mamin sa mga pagtamyaw sa numero 0998-591-5186. So, man, mga katropa, 0998-591-5186. Wala rato nyo pagtamyaw, rato nyo pag-abi-abi, rato nyo karoon nyo pag-welcome sa mga katropa nato nyo naka-monitor, tutok na sa Nakarma Transistor Radio FM Bonsa. Nakatunin na sa XFM Calibo Megahertz 96.5. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone.

0: Uy, mga katropa, magustin nyo karon yung mga radyo, mag-monitor tutok man. Samon karon yung Facebook live streaming, live na live. Raton karon yung pagpangalaga, raton yung pag-ililibas, amon yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, sa uman ha, live kita sa amon karon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. I-power share mga katropa, ro ato niya live kay man, the more the merrier. Mas mabog kitang iliba mga karon niya gahon, mas masadya, mas exciting. Mga katropa ha, mag-comment ha, sa ating karon yung comment section. Ano man gustong, ano man gusto niyong ipaabot mga pagtamyaw. Greetings so inyo karon niya katuyuan ay for the go. I-comment yun aron mga katropa. Pwede man ka mo makipag-angot ka ako na via texting sa numero 0998-591-5186. O mga katropa, 0998-591-5186. Well, good morning! Happy Monday! Sa mga katropa nato yung mga mamang choper, sa atin yung mga drivers with lovers. Goodie, good morning everyone. Happy Monday. Sa ato niya mga mahugod niya mga drivers with lovers. Rain or shine, nagataristaris yas. Sa ato niya Banwat Kalibo, Provincia it Aklan. Sa mga nagahugat ha, sa nakaroon niya mga tag sa ka-terminal, nagahugat it pila, aga nagaturutambay sa Eastern Western Terminal. Sa mga tricycle drivers nato niya, nagalibot-libot yas. Sa ato niya Banwat Kalibo, good morning. Good morning, good morning, good morning. Mga katropa, of course, sa mga solid katropa natin out there, sa may Kalibo Public Market, sa ating mga vendors, negosyante, kama naman sa mga manugbakang natin, good morning everyone, sa may Kalibo Shopping Center, and Kutob, itmagapot, itatong yung pagpangalagad, pag-ililiba, sa Isla It, Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District, itatong yung probinsya, Itaklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga. May red niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers. O kung OFW, si may kamong partid kalibutan, ano man niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Uy, download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre malaman doon mga katropa. Kutubit may internet ka mo, may data ka mo di karon. You can download it for free. Ato niya XFM Radio Mobile Application. Kay man sa uman, feels like home gidana mga katropa. Kung naka-monitor tutok sa XFM Kalibo ka man naman, Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Happy morning, gidaanay sa mga katropa naton nga nagapupangape sa makaroon niya pang orason. Sa mga katropa naton niya nagahikot sa ka mga banggirahan dagapugan. Sa mga katropa naton niya bagong bugtaw. Good morning, everyone. Uy, amat-amat na. Maguro amat na kamo di karon mga katropa. Siyempre, today is Monday. Iba ka may mga sugod. Pero iba ka ra, hay may mga paganawon. So mga katropa, hay mas manami ron nga mag-amat-amat na kamo agod niya. Hindi man kamo ma-late Monday na Monday, late agad. Ay makasamit lang rin kamo karon kay mama, kay sir. So amat-amat na ha kamo mga katropa, itahikot di ka. Well, sa mga katropa nato nakatutok online, kira pang Aljun Dirilo Navarro, good morning, happy monitoring sa mga katropa natin sa may Ruel and Junior Barbershop sa Banga, the beautiful. Good morning, everyone. Kay katropang Ace sa Ligumba. Good morning, ha, katropang Ace, naka-monitor kid. Katropang Boss William Masangya, good morning. Happy monitoring, katropang Boss William. Katropang Josephine Sistoria sa Valencia, good morning, katropang Claire. Watching live from Iloilo City. Uy, sa mga katropa natin sa syudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, good morning, mayong aga. Maya rin niya pag-monitor everyone.
1: Exciting!
0: 24 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, aton ka lang nga pag-a-uistoryahan, pag-atutukan sa aton niya pagpangalagad, pag-iliba makaroon niya agahon, makaroon niya adat Lunes. Rayang kakatapos siya mga 11th Aklan Rescue Olympics. Sa pagpanguna man ra ita PDR RMO Aklan mga katropa, ukon it Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. No? So, nagkagainyain yung mga MDRMOs, NDRMO ro, mga nagpartisipar, mga katropa, o kon, mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council man. No? Daya ay agod niya mapakita ng daruan ng kasanayan, roan ng kaabtik when it comes sa pagresponde ag sa mga at ang mga programa, no? Sa mga disaster risk reduction and management. So, aburo mga nagpartisipar, of course, bilog nga probinsya 8 Aklan, no? Mga katrapag, overall champion kara, magalin sa Banwat Nabas. Do MDRMO Nabas. So, kakaiba nga kaabtik, kadasig, no? Mga katropa, ag abilidad. Diskarte, ruging pakita it MDRMO Nabas. Although tanan niya nagpartisipar mga katropa, hay, ging buhos gidro anta karon nga tanan nga effort. Kusog sa raya karang dagunan nga Rescue Olympics. Sa Imanaton makara July na. So amat-amat na ra ita mapatsyagan naton. Napatsyagan na nga ni naton rutig uugan ag soon. No mga katropa, mabatsyagan nyo natin kararoon, sunod-sunod man lang niya pagtama, pagpanagasa it bagyo sa ato niya pungsod Pilipinas. Although, buko man permit center o provincia takla na, nababatsyagan gidya po natin o anda karang kabaskog. So, manami man niya, kumaga ay, bago raya karang tiyempo ay, inapatigay no raya karang mga Rescue Olympics, agod niya, may kumaga ay, mapakita agin ang daruad ang pagpahauman sa mga kalamidad at ano at iba't iba nagkagainya-inya mga pagresponde sa nagkagainya-inya emerhensiya, no, mga katropa. So dapat aton niya agin ang mga responders sa mga abtik sa iba nato niya sa pag-rescue. Pagresponde sa sangka tawo, sa sangka butang hitabo. Hay, every second counts, mga katropa. Mahalaga, importante ang kada segundo, no, mga katropa. So dapat maabtik. So di ka naman makita ro kaabtik eh. Ita mga rescuers, mga MDRMO, LDRMO, saray ka ng Rescue Olympics nga ginapatagawin every year it PDRMO Aklan. So naangkon ni Team Pangibabaw Nabas, mga katropa, ro kampyonato. Samtang nagpangaywa man ro Team Bomba Malay. Ag nagpangatlo ro Team Bagong Kalibo sa Inter-Municipality Competition. Samtang, Burwanga LDRRMC Manu Kampyon sa Provincial Assessment it 11th Aklan Rescue Olympics. No? So, Burwanga ro nakauli mga katropa sa para matasa 3rd and 4th class municipality category sa gimpatigin niya ra nga Rescue Olympics. So, aton kira nga ginagabo turo kampyonato, of course, sa overall eh. Aro Nabas MDRMO. Inaabot natin kararoan da nga linyada. And of course, congratulations sa tanan. Sa tanan niya, nagpugaw, nagsakripisyo, agon mapahauman gid, ag ma-showcase din daro at ikarang kaabtik, kamayad when it comes sa pag-rescue, pag-responde sa mga nagkagainyan nga emergency sa ato yung mga rescuers out there. So, congratulations. Nag-abot man natin kararulinyada ni Sir Jeffrey Hismundo, Head It PDRMO Aklan, mga katropa. So, aging umpisahan na binan ako July 3 eh. Adlawit Biyernes, so kahapon, nagtapos na ra mga katropa, raya karanga, 11th Rescue Olympics, 2026. So mga katropa, standby tuto ka mo karon. Ay ginagabot nato nuro linyada at MDRMO Nabas ukon ni Sir Jeffrey Mundo Head at PDRMO Aklan. May kaangtanan sa kabilugan niya. Ging patigayon nga raya kara nga 11th Rescue Olympics 2026. 29 minutos mataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Well, good morning kita Ana. Yakay kay katropa nga Norming Placido. Good morning. Happy Monday sa tanan. Lalong-lalo gid kimo. Good morning. Thank you, katropang Norming Placido. Katropang Charlie Villanueva, good morning. Happy monitoring na karon sa May Banwa Itlezo. Ato niya mga solid katropa. Kay katropang Arnold Altivo, Thank you so much sa pagtutok, sa pag-monitor. Wow, thank you, Gitana. Patiro ako niya mga TikTok. Kinamonitor ni Katapang Arnold. So, thank you, Gitana, sa mainit pero may nga support at pagpalangga, Katapang Arnold Altiva. Our solid katropa, avid listener mo, adlaw-adlaw ito nga nag-monitor from Corona del City. So, good morning, good morning, good morning, everyone. Oras na to, mga katropa, sa XFM Kalibu Philippine Standard Time. 30 minutos sa mga taliwana. Sa oras, it alas 9 sa agahon. Nagraya na yung karangang porsyon ng hatod kato ni Centum Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Centum Plus Gold Herbal Capsule. May mangosteen ng palaya malunggay, garlic at spirulina. Dahil 100% herbal extract. Ginapabas ko kararo aton niya enerhiya sa gawas at resistensya. Ginalimpyuhan ro kagawasan at nagabulig sa pagtunaw at pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar at nagabulig bulig suporta sa tagipusuan. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa kagawasan. Sa mga katropa natin, especially sa may mga ginaburubatsyag, kapareta, diabetes, high blood, o kung ano paron sakit sa tagipusuan, manamigin mga katropa, magtumarka mo, it's Centum Plus Gold Herbal Capsule. Lagot niya makalikaw man sa pagit hypertension, heat stroke, ag heart attack. Mag-inom ka mo 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water, it's Centum Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga gusto gama nga mapabasko gura na karon niya, mapabili na nga mabasko gura na karon niya immune system, inom ka mo Centum Plus Gold Herbal Capsule once a day, 30 minutes after meal man sa gihapon with warm water. Mga katropa, Centum Plus Gold Herbal Capsule. Hay produkto gidrite Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo mga katropa nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. O isang mga diabetes di karon na aga, may ginamonitor gid niya blood sugar, pero may nga mataas ro, anda karon yung sugar level, by Centum Plus Gold Herbal Capsule. Ro, magabulikin nyo karon mga katropa nga masuportahan gid, nga mapanabari nyo karon niya blood sugar. Aga sa mga may sintomas baga, nga madali magaoy, pero may ginauhaway, hindi or mga katropa pagbaliwala o isang bilog rin sa mga sintomas it diabetes. Nga ni mag-inom ngagi ka mo Centum Plus Gold Herbal Capsule. Bangod raya'y bugana sa sangkap kapirat ang palaya ag spirulina, mga natural nga sangkap nga nagabulig sa pag-regulate it asukar sa aton karon niya dugo. So, dapat ay hindi na itong pagpabayaan gid. Mga katropa nga samaron it mataas nga blood sugar ro aton karon niya matamis nga kabuhi. Aga, syempre, prevention gid per me is better than cure. So, pwede man dun sa may mga mataas it, high blood, cholesterol, sa may mga sakit sa tagipusuan, ay protektahan gid ang mga katropa rin yung kanya tagipusuan. Bangod nga niya ay kung masyadong mataas ro ato niya cholesterol ro kung high blood, ay madali gid karon kita nga madaligid kita karon niya magkaangkon it masakit sa tagipusoon, delikado ro high blood sa pagagman ron it heart attack. So mag-inom gid mga katropa it Centum Plus Gold Herbal Capsule, bangod dry may garlic ag mangosteen, manami gid niya pang panaba it bad cholesterol. So mga katropa, protektahan ro yung tagipusoon kay bahan ro bugawan kun buganan nga paggamit it Centum Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, sa uman, Centum Plus Gold Herbal Capsule. Para man karon sa aton niya healthy body and stronger immunity. 34 minutos. Mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Pero pang Renee's Rose Girl from Hong Kong, good morning. Happy monitoring kita, nakatropang Renee. And of course, sa mga katropa naton sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan, sa Bilog Beltran, Isuga, Ibardo, Laza family, good morning. Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kay Uncle Boy, at isa na karoon niya Bilog ng Pamilya, good morning, good morning, good morning, everyone. Ago na karoon sa Dangkalan, Malinaw, Habal, Habal Boys, drive safe with always. Sa mga katropa natin sa Habal Habal Boys. Kay Uncle Boyet, good morning. Sa Bigaa, Malinaw, Beltran, Ikayan family, good morning. Masako sa nakarang mga alaga. Nakarang mga alagang kasapatan. Ginasaburan, ginapakaon, ginapupaligsan. Sana all may nagapaligos. Exciting! Uy, mga katropa, so man, happy Monday. Maghikot yun, may mga hikoton. Sa may mga outdoor activities ni Karna, stay hydrated. ma-init rato niya pa niya po masakit sa pangit. Yan, idagagit ka mo panangga ita kontra sa ray karang silak it adlaw o kon sa iba natin niya sa mga karang pa niya po kung amat kung hapon na nag-auga, nag-asaw-asaw. So, dapat ay haom git kita per me rain or shine man rato niya pa niya po mga katropag. So, man stay hydrated. Agad niya makalikaw man sa pagkakit hypertension, heat stroke, ag heart attack o kon ray karang tumba, why pilas. So, mga katropa ha, sa mga may outdoor activities di karon, may mga transactions outdoor, sa mga katropa nato niya, required magbugad under the sun. Aranda karon niya mga trabaho, stay hydrated. Ag magamit it ano man niya parangga sa silak manut adlaw. Ukon, ugan. 35 minutos mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Standby tuto ka mo mga katropa sa tunyong pagpanong balik dugang matupiko rato niya pagkatalakayon dugang mga pagtamyaw aton karon niya pagkabasahon. Magpanong balik kita after yamak. Pilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw!
0: XFM.
6: Patropa mo!
5: Exciting!
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Oras mga katropas, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 41 minutos. Mga kataliman sa oras, it alas 9 agang sa tunyo pagpanumbalik. Programang serbisyo ang katropa sa gihapon. Makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Uy, kay Telio Polo Martinez Jr., good morning! Sa bilog karon niya Aliputos. Sa bilog karon niya Randoy Martinez family sa barangay Aliputos no man siya aklan. Good morning. Good morning gidaanag sa mga katropa nato sa XFM Calibo Fans Club. Good morning everyone. Naga-monitor kita sa Naran Perm. Katropang Rene Rosgal, tandaan mo gid ko katropang Claire Thanks kid. Syempre kamu taron katropang Rene. Ay, love gid anakon kamutan na niya mga katropa.
1: Exciting.
0: So, dapat lang nga tandaan isa-isa kayo, di ba? Yeah. So, sa mga katropa nato ng mga late tuners, sa mga bagong liso, sa dekaran niya mga radyo, sa uman mga katropa, live na live. Raton karon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba, samon karon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So, uman mga katropa, mag-o sa inyo karon niya mga radyo, mag-monitor tutok man, samon karon niya Facebook live streaming, pinaagi ron sa inyo official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Of course, ayaw ganyan yung pagkalipatan, please man. I-like and follow XFM Calibo 96.5. I-like and follow mga katropagod niya. Updated ka mo everyday sa mga nagkakinatabuya sa tunyo Banwat Calibo, Provincia at Aklan, Pungsod, Pilipinas. Agbilog nga kalibutan, kutubit, masarangan it, powers it inyo karon niya mga katropa. Nga ma-update ka mo, hay, go gid aron. So, i-like and follow XFM Calibo 96.5. Agod niya updated gid ka mo mga katropa sa mga kaganapan, mga mainit at importanteng kaganapan sa inyo karon niya palibot. So, i-like and follow gid ana ron. Uy, good morning kita man anay ha. Sa mga katropa nato sa barangay New Buswang, Mercedes Village, bilog nga Lao Flores, Palmones, Ligayo, Alfaro family, good morning. Lola Didang, good morning. Nagapuro pamati samtang nagapungko sa nakaroon niya. Tumba-tumba nga bangko ko na rocking chair. Very nostalgic it ana rubagay nga. May rocking chair tapos may kaiping nga radyo.
1: Exciting!
0: Very lolo vibes gito mo. Ancestral house ang datingan. So, ruin gito parang karoon do. Plastada ni Lula Didang. Nagapuro pamati siya ng radyo. Samtang nag-relax. Nagapuro pungko. Sana karon niya rocking chair. Diyan ginahele ka. Wikar no mga katropa. May ko ginadayan ka. Kung nagatumba-tumba ro. Imo karon niya ginapungkuan or ginaugban. I mean ko ginahele ka. Naduyog ka lang mandayo. Tugangan pa ita. Very nostalgic nga effect it. Radyo. So good morning kid Ana ha. Sa mga katropa natin. Una ka sa barangay New Busong, Mercedes Village. Kinanay Alice. Una ka sa Tiad Family Man. Good morning. Nagkasigabong man, hindi ba ito magpaperde ay nanay Alice kanya mini radio. Nagkasigabong, hindi pero meron anak ka rin niya mini radio. Of course, sa Mabulay Rice Mill, sa Beltran Villanueva Family. Sa Sitchob Oblina Buansur Banga. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy, happy monitoring kita na sa mga katropa natin out there. Ang mga katropa sa umana, sa may mga panawagan, may mga nasayuran niya manaming programa, buhuligan ay feel free gid kamo ha nga ipaabot ron sa aton niya linyada kay man aton gid aron niya pagaplasta ron sa aton karanga programa sa aton niya pagpangalagad. So hindi kamo maghesitate ta maghuya-huya nga ipaabot ka kon kung may mga makit-an kamo nga mga manaming istorya, di ba? Agud man niya makapagap na agpagid kita is inspirasyon no sa aton karon niya mga katropa out there. Inspirasyon to live more, to magsalig yang gid sa kaugalingon sa kabuhi, and mga positive no mga katropa nga nakaka-inspire, ma-inspire gid naton rutanan. So aton ron nya pagatawat daga nagligwa nga ma talakay, ma-istorya, ma-plastar sa aton karon nga programa. So feel free nga ipaabot ka kon mga buligan, mga outreach program, mga istorya nga nakaka-inspire, mga achievements nga deserve i-share. Okay, sabi natin, bukutanan niya, achievements, what achievement? Nga wagid nagaagi sa ubos, wagid nagaagi sa pinakaunang step, which is the, may unagin niya pagsakripisyo at pagkalisod, which is, hatod gid at inspirasyon sa tanan, no? Mga katropa nga, to strive hard man, para man niya, mag-abot sa ulihi, ay maangkon gid naton ro katumanan sa aton yung mga handom. So aton yung mga katropa nga istoryahan sa aton karon nya programa nga raha. So hindi ka mo maguya-uya. Ichika ka kondo ni aton nya plastaron. Plastara na rather. Katropang TJ ni Nathan Luxolidad from San Francisco, California. Good morning katropang TJ. Happy happy monitoring gid ana di karon ha. Aga kudos man no sa mga government agencies nga mga katropa nga permi man kita nga gina-inform kung may mga programa sanda for the community, mga buligan, no, mga paghatod ita serbisyo bulig sa mga yuan nga komunidad ay nagapasalamat man kita kanya sambilog gid permi ro XFM man nga natatawaan it kay ganyan niya ma-share ro ande karon mga programa on air. So ro hindi daro aton nga katuyuan karon mga katropa sa aton karon nga programa no to spread good vibes, inspiration, ag mapagap na agro mga manami nga programa buguligan. No? So, maskin civilian ka mo di karon na, pwede gindi nyo kakon dun ishare aton gindi rin niya pagatutukan ng mga manami nga rin yung istorya, programa, mga katropa. Aga, aton yan yung mga katropa nga rin, maskin yan isang detalyo poldo nga rin, nalipay, gita kita kanda ka rin. No, sa XFM Kalibo Fans Club, mga Riders Club, hay, sanda gita ka rin rin, panguna man, it feed ka ton sa mga outreach program nanda mga pagbulig, no? Mga katropa, mahambagid na nato niya. May puhos nga mga programa ay nakakabuligid sa mga nagakinahangan. So, sambilog ro ato niya mga Riders Club, Fans Club, no? Sa XFM Kaliburo, nag-feed man ka ton niya. Mapagap na agro mga manami nandang programa. Isanda man, nabimismo ka daro naga organize. So, saludo kita-kita kanda kara. Literal nga ride for a cause. Hindi lang yan simpleng ride, hindi lang simpleng pagmumotor or pagwinarang gala ay may pugos kita na literal nga with a cause, no, mga katropa. Aga, we are grateful nga sa bilog it premiero XFM Kalibo karon ro naga-share sa like nga manami nga mga higimuon, no, mga programa. So, congratulations git anay kahapon Sunday. Tayo Poldo may ride ka mo. Every bikaron eh second week gali kahapon it Sunday. Ay wa first week pagang gali. So, gaba no, di ba Tayo Poldo basta first Sunday of the month ay may inyo gid karon nya ginapatigayon nya charity ride for a cause or ride for a cause. No? So, congratulations, kita na, sa mga inyong programa, inyong karoon niya mga events, ha, mga katropa. Bawa kay Nong Ramon. Nong Ramon Leonardo Lumibaw na karoon sa Masing. Andagaw, good morning. Happy, happy monitoring. Kita na sa bilog karoon niya, Tiad Lumibaw family sa Masing, Barangay Andagaw. Bawa, temprano pagkataroan ng emoji high beer. Grabe, kita aroon na, Nong Ramon. Abi magpahuway man, Monday na Monday. Magpahuway, mag-workout ka di karon.
1: Exciting!
0: Totally, hobby mo gid-aron, no? So, good morning, gid-aron sa mga katropa natin di karon. Oo, katropang Claire Saras, ka-peace kami kahapon. Bow! Kung samtang galing, nagapatigayin man namin nga programa sa nday, katropang Leoski, bilog nga, a Riders Club, katropa, fans club natin sa Ross Capiz ay, bow, may kung nagbaylo, man namin nga programa, ruging dagait mga aklanon sa Rojas Capiz. Pero, may taga Rojas kahapon niya nagdagat at bulok nga balita sa probinsya. Aklan! Ay, kanami lang, no? So, dapat kung nagdayo ka mo sa sangkaluga, probinsya, eh, manami gid aron nga programa ro inyong daga di ba gaway kahapon tabi ay ro daga ta it ray ka mga taga may mga daywang bilog nga taga Rojas Capiz ro anda tanga daga hay abaw illegal tanga aktibidades.
1: Exciting.
0: So tularan ang mga taga Aklan. Wow. Aro no man siya Aklan to Rojas Capiz mga XFM Kalibo Fans Club to Rojas Capiz nagpatigayon karon ita charity rider katapang Leoski or outreach program. So, ito sa Daron Kapon sa Rojas Capiz. Tularan ang mga taga-aklan. Wow! Diba, guys?
1: Exciting!
0: Manami tanga programa. Higi mo on. Legal tanga aktibidades. So, ano ko niya ginadaga sa Karatig, Kaiping nga probinsya, Bukontait. Illegal nga aktibidades. Diba, guys? Katapang charity tuloy. Katapang Leoski. So, kahapon nagpadayin sa Dara Charity Ride for ako sa Rojas Capiz. Wow! Kaibahan kita gali si Idol Arzen.
1: Exciting!
0: Behave mat ito si Karapang Arzen, Karapang Leoski. Nagbehave mat ako mo ito, Karapang Leoski. Kamusta man, ay maya dron ay ano matana, nakabubisita ka mo ito sa Rojas Capiz. Nakapagap na agit inspirasyon. Agma naming himuon na buhat to, no, Karapang Leoski. Ag drive safe with ka mo always, ha. Grabe kita, tiyayo rin yung karang biyahe. Pero kung sanay ka man yung biyahe, magapit malang man eh, di ba garo? Rojas from Aklan. Bila malang doon ka, 1 hour and 30 minutes malangaban karon do biyahe. Ay kung nagamotor man ka mo ay madasig-dasigit sang kere. Behave mat ah. Anong siguro pat ana Katapang Leos?
1: Bukod
0: may guro pat ah. Bukod ka pa take sure hay nga nagbehave imaw. Wa mo tay siguro mo ha monitor hay. Ay Katapang Leos ki. Ay nung oras magi mo nagulik ka hapon. Ay pa si haagyan nyo pa ako ito sa Altabas. Wa mat ana. May wa mat kamo wa man bi ako batit bip bip bip bip ninyo eh. Ay, kidana rin mga katropa nga. Magdahan nila ka mong permias inyo karon niya mga rides. Uy, kay katropang Rex Pelayo, good morning. Sa mga taga-barangay Yawan, sa pamilya, ano na, Tayko, sa, ano na, Iyasawan. Nagapinamati gid kay Richard, kay Lupi, kay Junior, kay Raymond, kay Leo. Uy, good morning, kidana sa mga katropa nato. Ano? Una karon sa Yawan Ibahay Aklan nga puro pamati. Happy monitoring everyone sa bilog niya Tayko family. Katropang Jess Costine. Good morning katropang Claire, guwapa po. Apo, thank you gid ana katropang Jess. Happy monitoring gid ana kimo ha. Ang sa mga katropa natin out there naga monitor sa aton karon niya pagpangalakan. Wagid kami kakita kimo hapon idol. Ito siguro ako sa Gedli katropang Leos kinagapaukoy.
1: Exciting.
0: Siguro sa Gedli, nagapangamuyo nga maging safe ruta na. Bow! Hoy, buot hambaon ka na, itanan yung kita, hay. Sa ako po, sa ako nga rin yung pangamuyo. Safe kita. Safe and sound, makauli sa aton ka rin yung mga tag sa kapanibagay. O, di ba ga? Dapat ganun, katrapang Leoski. Nag-pray kita all the time. Di ba ga? Hoy, mga katropa, oras naton sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 53 minutos. Mga katalimon sa oras, alas 9 sa agahon, nagraya na yung porsyon. Hayatod gid katon, it Santon Plus Coffee Mix. Uy, sa mga nag-aus, hindi karot kape nga. Magwas sa manami, irula sa manami, pag-gida sa aton nga ikaayong ngawas. Iyan ang kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Raya, ay may mangosteen, moringa, and soya powder. Mga purong natural nga makabuligid sa pagpabasko git aton nga ikaayong ngawas. Mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix ay ginasuportahan gid kararo aton nga resistansya, ginapabasko gro natural nga enerhiya at yawas nga uwa it caffeine. Ginasuportahan man kararo aton nga panunaw. And of course, sa Santon Plus Coffee Mix ay sa uman purong natural. Uwa gid mo rat side effects after nimo nga ma-enjoy. So raya ro manami nga na-enjoy mo won uwa tat side effects after. No kapareho ita palpitation pag atakit acid kumpara sa iba nga coffee brands. So mga katropa, ya kita sa purong natural nga klasit kape, manami igunro lasa, makabulig pagid sa aton ikayong awasa. Sa may mga irregular vowel movements si karunalisdan maghiko, ay perfect ang mga katropa, tested and proven, abutar makapamatuod sa manaming epekto at Santon Plus Coffee Mix. Kung feeling bloated ka, mag-inom gid Santon Plus Coffee Mix, hay angan-angan ka mga katropa, abaw magaguwa karon ng mga toxins, so higko sa mga kayawasan. So ayaw gid ninyo pagbaliwalaon inyo karon irregular bowel movements o kuna ro feeling bloated permit inyo nga tiyan in mag-inom Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, Santon Plus Coffee Mix ay produkto it Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sana man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, Santon Plus Coffee Mix, may kape kagoyn, may buong kapa.
1: Exciting!
0: 55 minutos mataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Bao gidana ha, siya mga katropa natin niya, nagapuro pangapis siya, makaroon niya pang oras na nagapuro pamahaw pagang. Bao good morning, everyone. And of course, katropa nga, Rex Pelayo, kagwapag gid kimo katropang kreke nami gid ang boses. Sabaw gid ano? Maliit na bagay. Thank you so much, ano bang Rex Pelayo ha? Thank you, gid ana. Pero bang Jory Jorfo, kita ta kahapon. Bigyan sana kita ng flowers ka, so hindi na natuloy. Haman! Haman, hindi natuloy, karapang Jory. Ikaw, gid ana, or M.E.M.E. mo lang. M.E.M.E. mo lang yun, eh, karapang Jory. Basta ka lang di karon, ha? Si Untaged, sa kay katropang Jory, sa tabao ba nga naka-monitor? Something nag-operate it, heavy equipment. Keep safe, gid ana, katropang Jory. Keep safe always di karon. Bago ta pa makusi, sing kakulitan. Siyempre, love, gita nato si karapang Jory nga rin. Oy, mga katropa, ha? Today is Monday. Amat-amat na kamoti po. Nitinyo ka rin yung mga raffle entry. Nag-ihug na rin sa mga drop boxes. Iyak ka rin sa ato niya istasyon. May ato mga drop boxes para sa Santo ng XFM. Libo-libong pa-premyo. May sa Pharmacia Rescate. May sa Ruel and Junior Barbershop nga ni. Amat-amato na ninyo tipon. Nitinyo ka rin yung mga raffle entry. Ag-ihug na. Mga tropa sa umana, kinangan ninyo nga matipon and gamiton as your proof of purchase. So, sang ka blister o kung sang ka banigit cento plus gold herbal capsule. Sang ka blister o kung sang ka banigmanit premium D3 soft gel capsule. Ag sang ka blister o kung sang ka banigmanit serbo. Dietary herbal supplement for men. Ag lima nga sachet. It's cento plus gold coffee mix. Mga tropa, rayaro mga yes to health participating products. Nga magataw kinyo chance nga magtaog ₱3,000 weekly. Para sa aton yung weekly draw and more than ₱100,000 in prizes para man sa aton yung grand draw. Mga katropa, rin yung karoon niya mga proof of purchase. Isugod sa sangka sobre, isugat rin mong pangagan address. Isugat kung ano nga proof of purchase rin mga gingamit o kung ginsugod. Contact number ag permahan. Ihuhug rin yung karoon yung mga entries sa aton yung mga drop boxes. Yes, sa aton yung istasyon sa J.S. Beraturod, Barangay Tigayon, Calibo. And o naman sa Pharmacia Gomez sa may Calibo Shopping Center. Ag tandaan ha, every Friday 9 AM rana karon yung pick up time. May ato man niya drop box sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklan, and every Thursday 12 noon pro pick up time yan. Before pick up time may ihugag yung mga katropa rin yung karon niya mga raffle entry. Mga katropa, every Friday may magadaog i ₱3,000 nga ni mag-amat-amat na kamo di karon ay base kabuhon ruma sunod nga magdaog i ₱3,000 mga katropa. Sa uman, tipuna ko ano, mga participating Yes to Health products ang magdaog it cash prize every Friday o kada Domingo mga katropa. Be healthy and get a chance to win big prizes sa Santon and XFM. Libo-libong papremyo. 58 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, good morning. Ano? May karapang dang Villanueva. Good morning sa Makati. Kagyapon, makang karapang dang. Keep safe, gita ha, always. Guwapa guru, ma'am, ikaw, kung sa personal, sa boses pa lang manami yun, hindi mo sure. Hindi natin sure, katropang Rex, unless makita mo talaga in person. Ang bagay nanda, don't assume unless stated na mga katropa or kapareho man doon kung don't assume unless di mo makita in person. Baw, grabe ba? So, baka ma-deceive ka ng aking boses, katropang Rex. Sa personal, ay iba't agalero atake. Ay, importante katropang Rex ay may manami, no? May guwapa. Mabukom at manami or guwapa rin itsura at ay nagbawi sa boses. Baw, gina. Ay, ano nga, ano nga ni Ron, no? To see is to believe nga ni katropang Rex. Hay, kung tao at kigiyunan, hay, bisitaha ko yung istasyon na good, mapamatudaan mo.
1: Exciting!
0: Habari katropang Rex, nag-awat ka lang, gid katropang Claire. Abo pataro ako niya gina, ano nga rahi ko tun, hay, maagto gid ang una parang makitaan, mapamatudaan kung gwapa ka gid man, nag-awat. Charot.
1: Exciting!
0: So, thank you, gid ana katropang Rex, ha, sa imo kanyang mga compliments. Pero pang Bonsky Mendoza channel, good morning, Sir Bonsky! Saan naman kayo niya, bilog nga grupo sa Aklanon, ano na yung Aklanon and, Aklanon content creators do nga mga nagapatigin ita mga charity program nga na. So sa bilog nga grupo ni Sir Bonsky, good morning and happy monitor. Impunto alas 10 ro aton yung oras mga katropa. Pao gid ana ha sa uman na. Oy, Monday na Monday ga kinusmaod ka di karon kagaw ay gid apamantanawon. Kanugon rin mong kagwapa, kapogi, kung daga kinusmaod. Dapat, agahan pa lang, ag Monday na Monday, ay nag-smile. Agad niya, nakaka-lighten up it mood sa inyo karon niya, environment, di ba? Nakakahawa, pero nagkakinusmaod nga rin. Tanan nyo, dahil ka mo karon na yung bad trip, aga, bad trip lang, dahil ka mo karon sa kada isa nga. So, smile. Be the light of the environment, mga katropa ba?
1: Exciting!
0: Ayot kinusmaod di karon, ikaw nga nag-monitor mga karon, oh, imaho, nagkakinusmaod, di dami ko kanami, di dapat may na, habnuton ro na karon niya nagahaba nga sungad so smile mga katropa and embrace the beauty, the good vibes of Monday.
1: Exciting.
0: So happy Monday everyone. Thank you so much sa pagmonitor, pagtutok, pag iba ka ko makanya aga makanya adlot Lunes. Magay libaw man kita karahin aga adlot Martes, same time, same station. Alas 9 hasta 8 alas 10 sa agahon. Bantayan ninyo paribago ka nga drama hagad kanto dit XFM Network Philippines. Endless love.
1: Exciting.
0: Paribago nga drama istorya ro aton ka nga paga bantayan nyo man ang pag-aabangan, mga katropa. Well, naging kaibahan ka-partner naton, technical side, katropang Zipril Kit Palmoy, no? Sa nga ganit, aton karon niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa aton niya general manager, Sir Edwin Garing. So, for all supervision, it aton niya ever generous. Maalwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, niya nag-aiwan kinyo tanana. It maayad-ayad niya agahon. Keep safe, everyone. Happy, happy Monday. Iyamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: sakit na nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Butigan ka. Gintapati mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ka. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.

0: Kumusta naman mga katropa namon ng mga suki sa kahanginan? Sa semana nga ini, isa na naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini, alin sa aton suki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan, Tina. Malipayon na sila nga nagapangabuhi sa iyang abana nga ihinago lang naton sa kay Kurt. Nagatrabaho si Tina bilang pharmacy assistant sa isa ka butika. Nagapanuigon siya sa to sang 27 anyos. Kay tungod wala pa siya sang boyfriend, nagplano na lang ini na maglaon. Apang, isa ka insidente ang natabo sa dalan ang nagtulod sa iya. Agud tilawan. Kung matuod gid man, ang ginatawag nga love at first sight. Isa kaadlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tina nga iya ginpasako kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gindilian nga gugma.
2: Aga pa mga pasaway sa dalan, ho? Nga traffic naman niya man. Idisgrasya naman guro sa unahan, ay. Uy, hala. Pilalaki ka nagadalagan pa kadto sa akong direksyon, ho? Kami dalang kapatanong. Uy, Diyos ko, malikaw ako.
3: Hindi, natumba ako. Agay.
4: Nagupa! Hindi, nadakpan mo ako.
5: Madalagan ka pa, ha? Abang kutuyo nga ya.
4: Ginubag mo kamot ko. Kagnaga mo sa ako na patalong.
6: Wala na pansot.
2: Snatcher gali siya.
5: Animal ka? Animal ka na snatcher ka?
4: Hindi ko to ya boss. Hindi. Agay.
5: Dito ka explica sa presento.
2: Ano na to pulisan? Patindog ako.
5: Miss, okay ka lang din, ha?
2: Kwan? Oo. Ala, nagwapo sa iya. Sabi ko, di malas na ako subong. Kilapitan lang ako malit sa obra. Apang, nagkakita mo na ako sang angkel sa duta ba? Malakat na lang ako, pakadbo sa lobrahan ko.

Ikaw ka familiar sa babae nga to, Kaina. Kagwapa siya. Tani, magkita ay pa kami liwat ba? Kagamay man lang sa bakulod, ha?

0: Okay lang, Ma. Don't worry. May extra pa akong kwarta.
1: Amo pala. Kung wala ka na sa kwarta, upod ka na lang karon kay Papa mo pa uli, ha? Katuwi lang siya sa terminal sa Libertad. Kaya nagbiyahe siya subong.
0: Okay, Ma. Tagwan ko lang si Papa karon. Kung ano gidman.
1: Ah, sige, sige.

0: Good morning. Ano naman ang tabo sa among Disney princess? Nangaga ka po doon dinumog sa pito ka mga Prince Charming.
1: Hi, Ambot. Kung kabalo ka lang, sir. Kung ano natabo sa akong aga pa. I don't know kung malipay ka man.
0: Anikaw, spiyoks na please.
1: Hi, sir. Pwedeng kakulba ako kay ina mo. Samta nagalakat ako pakadto dali sa store. May snatcher ako nga na sugata. Pusa kakulba ako. Kimidala siya nga patalong. Naglikaw kong tani ako. Apang na-outbalance ako kung natumba. Ay, Diyos ko. Kadamos ang tao. Kahuluya.
0: Oh, tapos? Ano dahil na natabo, Tin?
1: Kabalo ka, sir. Wala ko yung nahuya nga. Nagkaya ako sa dala niya, ah. Kadaw nakakita ako sang anghel sa kagwapo sang lalaki na nagdakop sa snatch, sir.
0: Oh? Ano?
1: Oo, sir. Kung pagwapo siya mo, ulihi ko na lang napensaran. Paano kung ginbuno ako sang among snatcher?
0: Hikundi, na-headline kinakuntani sa balita pareho sini. Ang babae nga manuglaon, jutaya na lang mabunan. Kinilig pa!
1: Tuod man, sir, kung makita mo lang, sigurado gid mahulog ang mga panty.
0: Oh! We, te, nakuha mong iyang ngalan, kay stalk to siya sa social media.
1: Ay, sad life, sir. Kay wala ko ginakuha ang iyang ngalan.
0: Ay, tanga to the max.

0: Oi, pre. Do bata mo man lang nagatabok ko? Si Yada Tina?
1: Sige, matuod, pre. Oh, maayo lang kay Ari pa kung nga nagaparking.
0: Pira nag-alay na si Yada? Wala pala sa plano magpamana.
1: Ay, sus, pre. Pamana nga. Bisan isa ka nobyo gani, wala. Ginatulod na namon ni Mamaya nga magnobyo na. Kaya nagatigulang na kami. Para nga makauyat naman tanis kami sa ngapo namon eh.
0: Ay, graduate naman na siya, no?
1: Ati, oo, eh. May stable naman ang obra. Ay, malaon na gurong ihada mong ina, pre.
2: Pa? Maayong hapon. Ginalibak niya naman ko ni Maninoy, ay.
0: Abot mo ginihada.
2: Oo, Maninoy. Kaya tayo na kung makasandad. Sabda na gatabok ko, no?
0: Bopilya, gid ka bala ihada mo.
1: Oy, ari ka man galiti na.
2: Ay, gusto gid si mama. Nga wala na ko inong titi pa uli, pa.
1: Uy, nga naman. Nalimtan mo naman ang imo balon panyaga, ay.
2: Pakot mo gid, pa. Ay, ambot man gani, ah. Nga kamalipaton sa ako niya. Diyan ko yung nagsunod dyan man. Sa imo giguro pa, ay.
1: Ay, kung magambal ka, guro, nga ang kagwapa mo, sa ako na kasunod, mapati pa ko siguro.
0: Abugin, pre.
2: Gulas, hapit.
1: At sige, sige na. Sakay na kay mapauli na kita.

0: bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: X.
6: X.
5: F.
6: M.
5: X. FM.

0: kita ka to sa Uyab Liga, do? Ang nagabantay blas ang tiyanggi ni Mirian?
1: Sino naman? Ikaw lang itong krasya, ha? Ito sumapa sa akon ba?
0: Pre, daw nagadugay bala? Daw nagaduda na ko sa imo? Ano git ba lang type mo? Babae o kung lalaki? Basibla ko na kung naluyagan mo.
1: Tinapungol talaga na karoon. Meg, sa subong nga panahon, unahon mo anay ang pagpadamo kwarta kaysa sa mangita Uyab. Maabot na yaya sa imo, Yamig. Ano galing hambal ni Lord? Iatag ko na sa imo sa husto nga tiyon.
0: Araw-araw na ginang imo, Yamig. Gwapo sa imo. Mayaw man ang tindog. May abs man. Bonus na na sa mga chicks. May kwarta man ang pamilya nyo. Galing allergy ka man niya sa mga chicks.
1: Maabot na gani, Meg.
0: Toy, ma-35 ka na dugay-dugay. Oo. Oh. Sunda ko bala. Tatlo na akong subang-subong.
1: Hindi, kuya, magpareho sa imo, Toy. May dream girl, kuya. Ugaling, wala ko pa siya nakita liwat eh.
0: Sino na? Atong babae nga nakita mo nagligad sang naglaot ka sang snatcher sa downtown?
1: Wala na sang liwan, Meg.
0: Ano?
1: Oh, Meg. Matahom nga babae. Hindi ko gani sure kung din ko siya nakita. Antes ang among hitabo. Kay ka-familiar ang iya nga tsura sa akon mo.
0: Una ano? Kimpo mo na gito. Wala mo pagin pangayo bisan ngalan niya lang anay sa social media? Orang iya CP number?
1: Amo na ganing sala ko, Toy. Kay naurungan ko siya itsura mo.
0: Ah, tipigawan ko si mo, Toy. Eh, direk lang anay. Ima pabutika ko. Sugo ko ni mama nga mabakal bulong sa iblad niya.
1: Sige, Toy. Halong.

0: Sir, ano tanong yung mga backlon?
1: Puro gani ka bulong para sa iblad. Arigling resitaw. Kagabalan news na lang dayon, sir.
0: Amulan ni tanan, sir?
1: Oo. Thank you, oh.
0: Welcome.
2: Wow. Kagwapa sang ila digali isa ka staff, oh. Picturean ko blas ang sikreto.

0: sir. Ari na galing imo order kag chains.
1: Ah, okay, good. Thank you, ha. By the way, pwede ka pamangkot, sir?
0: Yes. Ano tani, sir?
1: Sinungalan niya na, sir, ho?
0: Ay, nga man, sir, how?
1: Wala lang. Kagwa pa, bisay, eh.
0: Oh, sus, ah. Abi ko kung ako nang kapahan mo. Joke lang, sir. Si Tina Marie ang iyan name sina, sir.
1: Amo gali? Ate, sige, sir, ha? Ay, ma'am, gali.
0: Yes, that's what I like. Balik-balik lang, sir, ha?
1: Ah?

0: ari ng amigo mo?
1: Hmm? May dala pa nga kape kag pandesalo.
2: Meg! Meg! Mayong aga na Meg. Ah, Chaylita, good morning.
1: Hello, Mayo, yumyoho mo. Aga ka pa ba?
0: Good morning. Magtimpla pa ko tani kape. Ako na ang dala mo?
2: Uta. Imuning dala ko nga kape ah.
0: Mau asalamat gida. Uti, wala kang gisang irito kay Kurt na uyab? Nagsulod na sa bingguhan ang edad ko. Abot ah, san o pa ni mga sawang bata kuya ah? Isaan hindi na siya mga sawa, kag apo na lang ihatag niya sa akon? Hay, wala gid.
2: Amo gid ta. Pigawan ko ni daan kay Chris mo. Ang manok na gid ang nagapalapit sa iya. Nagabugit-bugit pa.
0: Ote, sige ha. Padayunan nyo lang dang inyo pag-istoryanay ah. Kay makadton ako sa garden. Bitbiton ko na lang ang kape ko.
1: Lakat na tuma. Aga ka pa imo yan nag-rap.
0: sige ha.
2: Pero labay man ang akon, Meg. Kagapon, bla, kundi nagpabutika ko. May nakita ko dito nga matahong nga pharmacy assistant.
1: Ara ka naman. Basi ikaapat mo man ang subang ang inding, ha?
2: Ari man niya nga. Ano nagigid yung panulukan mo sa akong now?
1: Ay, hindi. Basta daan may istorya ka nga babae. Nakakibuto lang ko. Maninoy naman ko after 1 year.
2: Hindi, Mika. Laini, ha? Para niya si mo.
1: Ay, hindi ko na yan basta halin si mo. Kundi hindi mo na magiging pudyot na babae.
2: Ari man niya nga. Kagwapa gini sa iya, Yameg. Ginpicturan ko sa gani para si mo.
1: Ambot si mo da. Aga ka pa bala mo?
2: Anay ka bala. Eh, pakita ko si mo. Kuhaan ko bala nga akong cellphone. Oh, ari. Ipakita ko ni Simo. Ari siya pares, ari, lantaw abla, ara,
1: ay, ho, tahom tuod, tahom iya likod, nagatalikod man eh. Likod man lang ginpicturan mo, hindi ang iyang itsura.
2: Kita nga kawat lang ng picture ko siya po.
1: Te, kita mo gid lang.
2: Amo lang niyo ah, para nga magpati ka. Upde ko karon, tapos tapangapi. Mabakal kita sa butika. Akong bahala si mo.
1: Andaman mo lang ha, kung ginatripingan mo ko ha.
2: Tripingan man? Salig lang bala sa akon?
1: Basta ikaw, Yameg, walay kuya salig mo.
2: Subong, Yameg, saligi ko. Kay sulit-suliton mo, Ged, ang pagpasalamat mo sa akon.
1: Ate, okay. Popol to si mo.
2: Ayos ah.

0: Ari na kita sa guwasang butika. Hinugay, tinurpe da karon ha?
1: Tinurpe man? Hindi kuya torpe, no? Nagrespeto lang kuya sa mga babae.
0: Ako galiyaw? Wala?
1: Wala gidi.
2: Good morning, sir. Anong baklo naton?
0: Hala. Siya? Miss, may bulong ka mo sa nagalain ng tiyan?
2: Sir? Ilang edad siyang mainom?
0: Kwan, inang... siya ni galing mainom niya, ma'am, ho? Gina LBM na siya mo.
3: Huo na lang bala. Ari man niya nga.
1: Huo, miss. Nagalain ang dyan ko. Daw may LBM ko.

0: Kung si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Jorem de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Romlito Oy, sa ako nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: XFM
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
5: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:52 sa Udro Adlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad nga Odradlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nga Odradlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalimo. Mayadayad nga Odradlaw. Welcome sa aton makaron nga palatuntunan.
1: Sentro, sentro.
0: Adlaw kita makaron itdaya karang Lunes, petsa saisyon sa buga ni Tulyo 2026. Ag sa inyo karangamangin alagad, sa inyo karangamangin anchorman. Ako si katropang ninyo Rujin Teodosio. Well, ro aton anay karon nga pagpanamiyaw, pag-abi-abit, mayad-ayad nga odro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok ni ka-monitor sa aton pag-rurat sa dama karon. Sa aton karon nga mga suki sa uno segundo distrito, itaton karon nga may probinsya karon itaklan. Sa aton karon nga mga suki man sa kabisera naton Banuet Kalibo. Sa may isla It Boracay, mayad-ayad nga odro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman syempre sa may mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan nga magabutan itaton karang pagpangalagad sa Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga odro adlaw. Kama naman sa aton karon nga mga suki nga naka-monitor nakatutok aton sa kutob magabutan itaton karang pagpangalagad, aton karang pag-ililiba. Mayad-ayad nga odro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok sa nakaroon nga mga panimagay, mayad-ayad nga odro adlaw. Sa mga nagailabas, sa mga wapa nakailabas, sa nga nagakino pagang itilabas, mayad-ayad nga odro adlaw. Sa mga suki naton nga mga empleyado at gobyerno, aga pribado nga sektor, mayad-ayad nga odro adlaw. Sa mga nagapamati katon nga mga mangunguma mangingisda, sa anda karon nga mga suki manaton, sa aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy na sa makaron, makaroon nga pang orason sa mga drivers naton. Iya sa may Banua natot Kalibo, sa tricycle drivers, jeepney drivers, sa balabal drivers, multi-cab drivers, bus drivers. Mayad-ayad nga odro adlaw. Siyempre sa aton karon nga mga sukiman nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera, mayad-ayad nga odro adlaw sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Ag sa tag sa karon nga mga public market ha, mayad-ayad nga odro adlaw kinyo. Siyempre sa mga nakatutok man sa aton karon nga Facebook Live, pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greeting session mensahe, mga gusto ninyong ipaabot sa aton karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Agod nga mangin updated kamo sa mga nagakaganabo iya sa aton karon nga probinsya karon it aklan. Aga syempre sa mga nakatutok sa XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga odro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto mga katropa, mayad-ayad nga odro adlaw kinyo. Kumusta man ro inyo karon nga agahon? Kumusta man ro aton karon nga sang maaga makaron? O nagapangalahati na kita sa raya karang udro adlaw makaron mga katropa. Oy, buabo kita nga mga bagantayan makaron no. Partikular sa national scenario. O kakasugod yang gid itaya karang balita nga mga katropa. Breaking news. Kakasugod yang itaya karang balita makaron yang gid nga agahon matapos nga ni karon nga maaresto gon or kumbaga nag-surrender total unaun man sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta matapos karang nga magpaguwa ro Sandigan Bayan ita warrant of arrest kontra sa senador bangod sa pagpangatubang karon sa kaso karon nga plunder may kaangtanan sa 75 million nga campaign donations nga ginbato na nako 2025 elections nga wa nakadeklara sa anakaron nga salen. Pero antes kara ay nagpaguwa itdaya kara nga warrant of arrest ro Sandigan Bayan 3rd Division particular kay Senator Rodante Marcoleta, dating nga kongresista Mike Defensor, ag mga negosyante nga Sunday arrest tutol Baluyot Veray, Joseph Varias Espiritu makaron nga Lunes, Julio Sainz. Raya ay may kaangtanan sa campaign donations nga nabato ni Marcoleta ko 2025 elections elections pangwa siguna na gindeklara sa aning statement of contributions and expenditure sa konsose ag statement of assets and liabilities and net worth o kon salen. So si Ray Karang Senator Rodante Marcoleta mga katropa hay una imaw makaron no sa bahin itdaya kara nga nugut na imo sa Sandigan Bayan. Ayro ana kara nga abogado ginpahayag nga ro ana kara nga kliyente nag-surrender bangod una unman imaw sa Sandigan Bayan agraya hay isang kaakto or act of faith ro arrest warrant order nga gin-issue mga katropa. XFM Breaking News. So rin do mga development ang ginabubantayan natin makaroon nga adlaw itdaya karanga Lunes. Kabuabot ang makaroon nga ganap nga Lunes nga ra. Lunes na Lunes pagata. Siya idray na umataro aton karang nga mga superpowers. Bao, superpowers. So aton karoon nga energy. Lunes pa nga nga. Bao, hay, paalin lang. Anyway ha, sa aton karoon nga mga suke. Sa tanan-tanan, welcome kamo sa aton pala Tuntunan Sentro. Well, ano rong mga balitaan? Magwas ka to sa aton nga gin breaking news. Ano rong mga balitaan nga aton karang nga pag-check yaron? Aton karang nga pag-atalakayon sa aton karang nga pag-ratsada sa aton karang nga pag-ililiba makaroon nga adlaw itdaya karang nga Lunes. Sentro! Sentro! Lunes na Lunes! Pero ang dami-dami ng ganap.
1: Wow!
0: Sa aton karon nga mga nagapanguna naton nga mga balita lokal, aton karon nga pag-check yaron, aton karon nga pag-atalakayon. Raya kara nga tatlo kara ka mga Iranian national nga nagpangloko. Aya or nagapinangloko ay sa aton karon nga probinsya karon ni Taklan. Ginpasakaan itaya kara nga pagpanakaw. Sa dugang pagid naton kara nga mga balita. Raya man karaha, mabukit at update kung naagin pa idagom sa drug testing. Pero raya nga nga daiwa karon nga mga taga-Capiz nga nadakpan man makabig nga high-value individuals. Sagin kasaman karon nga drug bypass operation. Itaya karang Aklan Police Provincial Office. Una karon sa may bahin kahapon itbanwat Altavas. Kung sa siin 230 nga gramot ginasuspechan nga illegal nga droga nga shabu. Pero raya karang nga na recover kung sa siin may price or may price value raya market price value nga nag-abot karon sa 1.564 million pesos. Oh, grabe no, ay macharoan ng pamanaw abi kara mga katropa ay macha ipamudmud raya kumbaga ay iga-dispose iya sa raya karang probinsya naton Itaklan. Ba grabe ba. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan sa balita nasyonal nga aton karon nga pag-check yaron, aton karon nga pag-atalakayon, ginabantayan naton makaron nga adlaw ruraya kara nga impeachment trial day 1 it impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Agharon do mga seguridad sa Senado ginhugtan aro pangutana mag-attender ayan si Senator si Daya karang Vice President Sara Duterte sa unang adlaw it Daya karang impeachment trial aron do bagantayan makaron ha hagos sa bilog na Pilipinas nakatuto kara kun ano ruraya karang magiging plastada kapin pa makaron nga si Senator Rodante Marcoleta abay naaresto na. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan sa aton karon nga pag-ruratsada ay tanan kuno nga mga senador ginagauman man nga mag-attender sa raya karang impeachment trial kontra karon sa vice presidente ay kun nanor magiging plastada kara again said man naton mga katropa nga dudaya karang impeachment nga ra sigurado tagidra nga madayon yut ana gidra makaron. Aron do aton karon nga mga balitaan nga aton karon nga pagatalakayon nga aton karon nga pagatawaan itdagan hugadaligwa sa aton karang nga pagaruratsada aga syempre standby kamo karon ay maga-check man kita karon it mga reports si aton nga mga katropa patrol reporters nga naka-standby na nakatutok na sanda karon nga mga tag sa karon ka mga area of responsibility una nga ginatutukan ni katropang Ariel Culas ag ni katropang Christian Villanueva. O Oras na naton sa aton karang pagpangalagad. May 2 minutos makatariwan sa oras ita. Alas 11 sa Udro Adlaw. Ray karang balita ginahatod katon ita Clear Skin Herbal Soapoy sa mga naga paligos. Gusto ninyong maging mahumot at maging makinis sa inyong karon nga kutis. Ay, hindi un kamo karon magpadaywa-daywa pa mag Clear Skin Herbal Soap na kamo. Kasi kamo nga ro Clear Skin Herbal Soap pa. May una ray ang mga ingredients nga nagapanami, nagapahimis, nagapakinis sa aton karon nga panit. Kombinasyon ay at herbal ingredients, may una raya nga glutathione at kojic acid. Said man aton kung ano epekto glutathione sa aton karon nga ikaayong gawas. Ginalimpyuhan at ginaduga ro impurities sa kagawasan. Ginabuligan man ro panit nga papution at panamion ro aton nga skin tone. Nagabulig nga ma-achieve ro healthy glow it panit. Nga ni, mag-Clear Skin Herbal Soap na kamo. Healthy beauty skin with the Clear Skin. Mabakay sa mga butika nga magapit sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Raya ra, produkto iti Esto Health Incorporated. Centro, Centro. Alright, iyan na kita mga katropa. Sa aton karon nga pagtalakay sa raya karang mga balita naton. May makaibahan kita makaroon, no, nga sang kaabogado dati karon nga board member. Itatun karon nga probinsya karon Itaklan. Ay mabukit at pila karon ka mga kurukuro, pila karon ka mga makabig naton possible, no, nga magiging plastada unang-una kara day 1 abi makaroon itaya karang impeachment trial. So pilang oras yun lang ro aton nga paghugaton ag kung ano, ha, rumagiging plastada, kung ano, ruraya kara nga mga magagawa sa day 1 it daya kara nga impeachment trial kontra sa daya kara nga vice presidente. Centro, Centro. Agrupag aresto kay Senator Rodante Marcoleta bangod sa kaso nga plunder. How it will affect ruraya kara nga day 1 it trial. Ha? Kasi do ginahambag itiba kapin parang mga kaalyado, kapartido, itdaya ka nga senador, nga ginahambag nanda, nga ruraya ka nga pag-aresto ka na is politically motivated. Do impeachment, abi nga ra, it's a matter of political and legal. No? Legal imaw, do impeachment kasi una imaw sa konstitusyon. Ha? Nga kung may una nga reklamo, kailangan mag-abot sa trial, mga katropa. And ruraya kara nga political, hamat political. Kasi nakikita man naton nga there are possibilities nga ginatugod ra yung impeachment nga ra kasi nakita it daya kara nga mga kontra ni Vice President Sara nga mabaskog imaw. Nga kasambuwa pag-abot it 2028 national and local elections, pero paano kara maapektuhan ruraya kara nga nasambitan nga election. Iya makaroon sa pihak nga linya si Attorney Harry Sukgang. Said kung nagabantay gida si Attorney nga ra sa mga nagakaginabo sa national politics makaroon. And of course, dati man na imaw nga sangguni ang panlalawigan member. Ay taton karon nga uno distrito. Attorney, mayad-ayad nga Udro Adlaw, kaibahan mo makaroon sa XFM Kalibo, si Katropang Ninyo. Attorney, good morning and welcome.
1: Good morning, Katropang Ninyo. Good morning, masyato mapinlang sa plano nga nagatamati sa inyo distinction.
0: Yes. Thank you, Attorney, no, sa rayang rang oras ni mga gintao. Kasi gusto lang natin kara is makatao kita't mga dugang karon yung mga information. Unang-una kara, Attorney, sa rayang rang impeachment trial, ano rung mga dapat natong gauman o sa day one, day one pa lang rae, alas dos ithapon, una karon sa Senado, ano rung mga, miskin ikaw personally, ano rung mga gusto man imong mabatian, gusto nimong matabo sa day one, itdai ka rang impeachment trial kontra sa Vice Presidente?
1: Of course, sa day one karon ay isipay basahan karon ni Panuro at Ruakusardo. Kaya din tipang ano yung mga involved karon. Ang upos ito nga na forum sa ano, para maka-start na nag-doing business. Kinangan na yung forum una. Kinangan na yung president at KK. ay 24 makaroon do atong member sa Senado. Dagdag sa dito silang maging 21 lang ani. Kaya dapat karoon ay sa majority represent makaroon para ang atong bintenda. Importante yan ay may quorum. Hindi ba siya napagayong ito yung makaroon do kuat quorum. Importante yung maripito rin ang quorum at present.
0: Yes.
1: Oo,
0: para after karon kung may quorum makadiretso gon sa business itay karang Senado. Pero Rosambilo gabi makaron attorney nga ginabubantayan is ma-attend bagaro vice presidente or hindi or i-representar lang gid imo ita na karon nga legal counsel. Sa imong pananaw attorney, ano dapat ka importante nga ano rong mga implication sa limbawa nga mag-attend ro BC or hindi man imo mag-attend attorney?
1: Yung BC ay pwedeng hindi mag-attend, pwede mag-attend. Dahil ano ang karapatan na yung hindi mo mag-attend. So, po sa implication ka man kung hindi mo mag-attend, ay hindi po kailangan na doon manhandok imo o whatever nga. No? Dahil siyempre dapat kaya tumago ni mo kaso. Di ba habang magpagagyo ka kung di nga wakasala?
0: Mm-mm.
1: Dapat tumbangon na rin ako sa kimo. Kung paano mo na rin. Di nga na na-check implication ng paway.
0: Oo.
1: Di nga tumbangon ni mo. Kaya harapin ko kayo lahat.
0: Yes.
1: Kaya tumbangon ko na walang masanaman.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung di ko na kapit ang mga tumbang ay simple implication ka rin sa matatabo, kanada ka mga tubang ay dahilan yung matasasugi mo, kapagin mo roon.
0: Kasi ro magiging dating dayon halimbawa man sa mga kasi may mga una sa yun naton nga may mga solid supporters si ma may una nga mga medyo nagaduha-duha no so di ka to sa mga tao nga tong nagaduha-duha isipon ito yung mga tao nga ron nga ay basi guilty ta imo kasi way mo nag-attend no or kung mag-attend man imo nang isipon so meaning hay gusto nang i-defend roan nga kaugalingon kasi bukot minatood roya nga nga mga articles of impeachment medyo makaruyo no magiging dating sa publiko attorney.
1: I mean your natural tendency sa kaugalingon nga ay wadok wadok wadok buka tubang.
0: Yes, oo.
1: Kung ikaw halimbawa ka sa ay tubang butangin mo sa batas yung putang-putangan ka malang may buhot ko mga tubang kung ikaw nakapagagot ko palago ka ay may implication doon niya. Kasi sa mong guilty ka. Di ba rin ang implication ka rin? Di ba madula sa isip ng tao rin? Kasi sa'yo magkatatamahan niya, ang tao ang sa'yo, wala na sa'yo tabang. Di ba? Di ba rin naturalmente yung tao nga nasintay.
0: Yes, so. Rayang agahon attorney naguwa ro arrest warrant no kontra kay Senator Rodante Marcoleta ag actually hay nagsurrender matangan imo total igtuon man imo sa Sandigan Bayan ay nagsurrender lang imaw ay may warrant of arrest yun imo sa kaso nga plunder ag ro plunder hay non-bailable pa man so at paano ro makaapekto sa trial ro makray nga ra kasi abong nagahambang nga naganipis dudaya karang minorya sa Senado ag mostly pa man sa ginatarget hay ruraya karang mga kaalyado at vice presidente so paano maapektuhan kara or may epekto ra sa trial nga ra at vice presidente attorney sa imong pananaw
1: tandaan mo ninyo nga atong member sa kondikin tapos pagbuhin mo ato siyado, di ba? Kung kaya ito pa rin patro, di ba? Para makumbit si Sarah, ay kinawa 16 votes. Tama?
0: Yes, yes.
1: May pangyay makarikan po ng siyado sa bilay, 21 mo lang. Ano rin ang mayroon ito kumbit? Yan ang gusto natin na magod. Yan ang medyo kumbitan ninyo. Yan ang malaking problema kasi sa konstitusyon ay being two-thirds of the all the members of the Senate. Pero two-thirds ay 16. Kaya paano makaroon kung 21 lang nabiling ko na actually present, na actually nga una. Pero tatlong ay maging tatlong yan eh. Si Macorita, makukulong na rin. Ito is kulungan. Saan si Bato hindi makita.
0: Yes, yes.
1: Yan ang malaking problema. Kasi mag-Supreme Court doon, Pero sa Paranao, kan, doon sa Supreme Court, ilang intra.
0: Oo.
1: Oh, manapol na talaga, mahipas na ito sa Supreme Court. So, resulta ko, nalinawa siya na sa Senado. Pero nang dipatihon ka, pila na itong butok yun na nga nun. Dito, babaho nga isyo ka ninyo. Pila na butok yun na nga nun.
0: Yes, yes.
1: Eh, mag-insistan sila maka-ipistin ko naman kinat-makundik. Di ba?
0: Yes.
1: So, doon na dapat resulta ko makaroon kung paano roboto.
0: Oo.
1: Kaya makaroon nga po, dapat resulta ko nun dapat paano robotuhan.
0: Yes, pero under the constitution is 2/3 or 16 votes to convict.
1: Oo nga, pero using the practical mind,
0: uh-oh,
1: a logical mind, eh, paano ba ito uno lang habilin?
0: Yes, so...
1: Sige pa mag-uya 2/3 sa 21 o sa original 24.
0: Uh-oh. Kasi rumatabo ka ra, basi kung papanaugan man da imaw it, suspension si Senator Marcoleta kasi plunder doon ang kaso, just like kay Senator Jinggoy.
1: Pasubo lang nga nga itong 21. Lalo na ito ng senador. Diba? Siyempre tatlo po yan eh. Si Bato, si Jinggoy, at si Marcoleta. So, siya yung atong threshold karon, sige, tag-uyap in 2/3. Sa 21 po, sa ulit yan na pabisa sa sila, sila yung 24.
0: Yes. So,
1: mayroon ba itong kaso sa Supreme Court?
0: Oo.
1: Kapag wabat sa Supreme Court, isulba ba sa Supreme Court doon?
0: Yes, yes.
1: At parang lakot, hindi. Hindi mong ito sa Supreme Court. So, babalik sa Senado. So, matubuot na dapat sila para. Kung nado na ito, braho, nado na ito, conviction ka na.
0: Okay.
1: 2/3 ng hapon or 2/3 ng atong total na lang na present.
0: Oo. So,
1: yan ang maging class, yan ang maging issue mo ninyo, yan ang palisipan.
0: Yes. Actually, manami matuod ro yun nga analysis attorney, no? Kasi, kung magiging 21 lang matuod ro, senador nga presente, present at the moment, ay ano ro magiging plastada, sundun do 16, ang vote to convict or mabaylo it numero, no? So, aduin matod, sakto ron. Bagantayan gid akon ano rong mga manabo. Galing, tama man dun, attorney matod, nga base posibleng i-contest sa Korte Suprema, pero may chance man matod nga ibalik dayon sa Senado. Oo, so, mas, ano imaw, mas manami nga explanation. Pero, masairan gid anaton ra, no? Pero, daya nga ra, attorney, is... kasi ro nagagawa bi karon sa imong pananaw do ginahambag it syempre mga kontra it daing administrasyon nga ginagamit it daing administrasyon rutanan karon nga mga resources like legal resources para karon nga mabuo ug ma-achieve nan daro

0: Pero
1: may mga tao na nagsamba.
0: Mm-mm.
1: Wala ba talaga may kasugal na pagkialam? May mga tao na nagsamba. Hindi malisod mga magpakiano nga pag-akusahon na administrasyon na sandali mismo nag-alima. Diba ya? Pag-alima nga magkaroon na bukara. O ay, ato tatalaon makaroon pilaro boto tinangat to convict.
0: Mm-mm.
1: Ito dapat makaroon ng debatiyo sa mga senador na pagtumbi ng dandona.
0: Yes.
1: Ay dahil habang mag-exercise po yung impeachment, kundi makita ka kundik.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Ay kung mag-convict sila makaroon, agwas na tumiro, ay hindi sila ka-convict ito kay Pesaro, ay wat tumiro.
0: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
1: Dito dapat isulbaw na ni makaroon ninyo.
0: Yes.
1: Ang problema. Ay dahil yung futile exercise do, yung impeachment proceedings, kuha ka mat tumiro ng mabuhol.
0: Mm-mm.
1: Ano ato suudanan ng tumiro? Ay dahil ko lang sa hindi ba siya nakapisa ka ng peace proceedings sa dula ko what na meron sa nga sa dulo ba ya at the end na yatsin diba so kailangan po partner na sulta baka rin ba takot
0: yes sakto
1: na meron
0: run numero. Anyway, sige. Base may mga gusto pa ikaw ipaabot, no, attorney sa publiko, ay mabaho nga ginabantayan itbilog ng Pilipinas sa ruray nga rang impeachment trial kontra sa ato niya vice presidente attorney.
1: Ay, una ko karo na yun. Two times karo na yun. Dabi sa Bajodor. Ay, doctor. Doable, achievable.
0: Mm-mm.
1: Diba? Karo kita magkuyak, hindi na to threshold. Pilar to tayo si Bendeo na. Di 14.
0: Mm-mm.
1: O, di karoon dapat sila mong debate. Ay, yes. Dahil mag-inipis mo kita, kawa ko kita ng kundi. Kaya ganun ko yung matistigo na presentator eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya resulta ko na natin mo karoon, pilar o boto kinangan to kundi.
0: Mm-mm.
1: Diba?
0: Yes.
1: Kaya kung di mamot, di mo number na rin, automatically admitted. Correct?
0: Yes. Mm-mm.
1: O, wakat kita nga mag-uyap, pati mo kung pinagang basta importante, pero nila ito kung big pila. O, nila ito bantayan.
0: Oo. Mm-mm. Sige.
1: Okay.
0: Oo. Attorney, thank you gid ha sa rayang nga nga ano, dayang nga nga pagpaatag ni mo makaron sa day one, no, it magiging impeachment trial ko sa kontra sa vice presidente. Thank you gid attorney, ag mayandayad nga outro adlaw kimo.
1: Thank you man ninyo. Bye-bye.
2: Sentro.
0: All right. Oras naton alas 11:19 sa Udro Adlaw. Well, tama ron matuod kasi before may mga nagagawa nga mga information nga posibleng pagadibatehan. Ruraya karang plastada itaton karon makaron nga Senado. Nga kasi dumagiging present at the moment nga mga senador lang is 21. Ha? So, may chance sa ayhan nga bag-uho nanda. Kasi kung bag-uho nanda, sigurado rumatabo karon mga katropa, hay sigurado nga ipasaka nandara sa Korte Suprema it kapindo mga kaalyado itraya kara nga vice presidente. Pero 2/3 it daya kara nga 21 high 14. 14 to kung halimbawa mabailuhan 14 para ma-convict roraya kara nga vice presidente. Kung example lang nga magiging ruplastada hayro gamiton 21. Pero syempre sigurado nga pagka-questionon ro legalidad. Karon, in kaso nga obrahon ng daraya, partikular itdaya karanga mayorya, itdaya karanga Senado. So, sakto si attorney, doon do mga dapat naton nga bantayan. No? Kung ibag-uhon do numero or mag-stick sanda sa 16 ay do 2/3 si 24 nga mga senador, 16 para ma-convict Roraya karanga vice presidente. Si Senator Dante Marcoleta, may ana nga mapigod karon nga statement. Sa raya nga pag-aresto or pagpapanaog it warrant of

0: Ilocana. Ay pareho sa na ni Senator Jinggoy Estrada nga waot at mga kung nano-nano runa nga mga ek-ek ay sunod agagi, no? A good peaceful matuod. Eh, kung imong isipon, waon man sandat mahimo ka ra eh. Ay, una gun ron. Ay, mabudlay naman doon. Problema kay Senator Bato nga to eh. Sa magayot, abi mo ikulong rayon. Araro pa pahayag, mapigod nga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta mga katropa. Sentro! So, hambang ni Senator Marcoleta, kapareho man at ang mga ginhambag previously, hindi naman ako magpanago. Ha? Atubad ngon kot amana, ruraya kara nga kaso. Nga ra. Kasi gindinay abi eh. Ha? Gindinay itdaya kara nga Sandigan Bayan Rumosyon nga gin-file kunta nga i-file kunta nanda hay denied ana mga katropa gin pamalibaran rumotion nga ra wa gin paburan it Sandigan Bayan 3rd Division rumosyon it kampo ni Senator Rodante Marcoleta nga hindi anay magpaguwa it warrant of arrest agro mga proceedings may kaangtanan sa kaso nga plunder kontra sa senador. Hay wa tara it ano eh hamba ko gani wa it bail non-bailable nga kaso rope plunder. I-check anay naton sa pehak nga linya si katropang Rambo Silvestri Labay itaton karon nga correspondent igto karon sa Senado ag aton karon nga XFM Network Philippines agud ma-check naton kun ano plastada gon may mga nag-agabutan yun ayhan nga senador no para sa impeachment trial day 1 kontra sa vice presidente katropang Rambo standby live report. Alright, dali lang ay naputol do linyada ni Sir ni katropang Rambo no direkta igto sa Senado ay ginabubantayan naton do daya karang impeachment trial nga ra makaron day 1. So ano rung mga ginaexpectar day 1 pa nga mahaba-haba pat arang ani nga proseso eh. Oo, sa balikan nato linyada ni katropang Rambo Labay ito karon sa Senado katropang Rambo standby. Live report. Sa magandang umaga katropang Rambo kasama mo sa XFM Kalibo si katropang Ninio. Kumusta diyan ang sitwasyon ngayon sa Senado ngayong unang araw ng impeachment trial versus Vice President Sara Duterte katropang Rambo.
1: Katropang
0: Oo, dali lang. Siguro, ano halang anay doy? Medyo waro hindi natin ma-insindihan do linyada ni katropang Rambo. Medyo ano gid mabudlay ro anak karon nga linyada. Katropang Rambo sa pagbabalik medyo mahina at may static yung signal mo kanina sa pagbabalik katropang Rambo go ahead.
1: Katropang ninyo kumusta ang kita natin?
0: Yes go ahead. Ayan loud and clear na.
1: Pahigpit yung seguridad na pinagtutupad dito sa Senado kung saan pagpasok ko pa lamang ito ay sinisita na pati mga vehicle, no? Mga media vehicle, kahit na naka-mark vehicle, kaya tinitingnan kung merong kang sadya dito. Walang mga protest, mga protester, hindi makakapasok dito dahil bumad pa lamang pagkalampas dito sa GSIS building, no? Mm-hmm. Ay nandito na yung mga polis at napakarami. Yung ang dahilan dito, yung mga media ay kinakailangan, no, na sumailalim sa PMS, yung mga hindi accredited media ng Senado ay sasailalim sila sa visiting management sa PMS na tropang
0: Ninyo.
1: Ninyo, patropang ninyo, no, dahil sa mahigpit yung seguridad kaya pati yung mga kasama natin sa anak buhay, pati yung lingkod ay kakailalim. At hindi ito nakapasok dahil pinabanggit puno na. No, may mga ano na puno na dahil sinasabi nila dito lahat. Araw-araw yan, ikaw ay mag-no, yung lahat ng media, no, na mag-counter, palitan yung mga naka-detailed dito, matagal ng media ay pinapahit nyo pa nilang makapasok, yun ang sitwasyon dito. At yung mamaya pa alas dos, magsisimula na yung impeachment trial, at isa sa mga kinikwestiyon dito, katropang inyo, yung balo, BIR box, no? BIR box, saan ay una nang inihayag ni Senate President Sherwin Gatchelian na nasa discretion ng impeachment court. Pero pinalaga nito ni Senador Pantilo Pinlacion at sinasabing hindi tungkulin ang impeachment court na siyang dumididig dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte na isikip o itago yung BIR box na naglalaman ito ng tax record ng pangalawang pangulo. Kaya maaari itong isauli, dapat isauli ito sa House Prosecution Panel na sila yung una nagdala. Ipinaliwanag katropang ninyo ni Senator Lacion na wala rin kapangyarihan ang impeachment court na magpasya kung bubuksan ang kahon, lalo na anya na nakasilyo ito, no? At maari itong maharap sa reklamong great abuse of discretion. Kung pipilitin nilang buksan yung BIR box, paliwanag ni Lacion na ang isang napagkasunduan nila ay dapat ipauli na raw katropang ninyo dahil mahalaga yung BIR box na yon. Sa unang-unaan na ay labag sa batas, sabi niya. Pangalawa ay hindi impeachment court o kahit anong korte ang magbubukas ng naturang box, no? Ay gate na election na tama rin yung binanggit ni Senator Francisco de Roma, no, na nagsabi wala silang business. Wala daw silang business na magtago ng ebidensya kasi raw ay korte sila. Sila yung impeachment court maliban na lamang kung ipresenta yan na yung naturang box at i-admit nila bilang korte na magpresenta ng kahon ang prosecution. No, o kaya ang depensa. O papayagan ng depensa. No? Na meron kasing sinasite ka ko pang ninyo eh. Si Senador Lacion, yung sa ilalim daw Section 71 ng National Internal Revenue Code na kinakailangan nakasulat na pahintulot mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patay umano sa rekomendasyon ng Bureau of Internal Revenue, BIR, at Department of Finance bago, no, mayroong recommendation ang Department of Finance at BIR bago buksan ang BIR box na naglalaman ng tax record ni BT Sara. No? Maaari rin buksan ang kahon, yung BIR box, kung may nakasulat na waiver mula doon sa kampo ni BT Sara. So, yung depensa. Nagbabala kasi si Senator Lacion na kung ang impeachment court mismo ang magpapasya na tanggalin yung tiryo, buksan, no, yung kahon, patay sa posisyon ng prosecution, eh, maaari itong ilantan ang sarili sa reklamo. Maaari silang mahaharap sa kasong grave abuse of discretion. Yan ang binabanggit ni Senador Lacion. Pero magkataliwas yung kanilang pananaw eh. Kasi unang-una, inanggit yung presidential discretion na nasa discretion Pagtatalaga ng tagapagsalita ng impeachment court niya, ipaubaya na no sa majority block. Yan ang binabanggit ni Lacson. Mas mainam daw kung abogado talaga at dapat malapit na makikipag-ugnayan kay Senate President Secretary kay Renato Bantog, at na siya kasi yung tumatayong impeachment clerk of court na binabanggit niya, hindi na kailangan daw na dumalo no si Vice President Sara Duterte sa isa sa gawang impeachment trial no laban sa kanya. Tungkol naman doon sa presiding officer ng impeachment court, umaasa yung majority block na mapagtibay nila yung kanilang focus no mamaya. Mm-hmm. Magkakaroon ng focus na ngayon, hindi natin alam po anong kanilang mga pagkasunuhan. So, na kung saan ay tinanong din ng Senate media katropang ninyo kung ano yung magiging panig no na sinasabi nila yung garantiya na yung kanyang magiging hatol ibabatay niya sa magiging ebidensya na makakalap mo kung saan ay dapat tuloy-tuloy at titingnan yung ebidensya doon sa ilalahat ng depensa katropang
0: yes. Isang katanungan lang katropang Rambo no. Sa ngayon diyan sa Senado, sino-sino na yung mga namataang senador at dadalo ba lahat ng mga senador maliban lang syempre sa mga wala sa ngayon. Of course si Senator Marcoleta na nag-surrender na, Senator Jinggoy, si Senator De La Rosa.
1: At pumunta dito kanina yung CIDG, no? Hindi na siya alam kung anong mga totos na to pamilyo.
0: Yung
1: CIDG. At at kaya na natin yung yung sinato na binakanggit ko ay hindi namin nakasin dito kami sa case kanina tumaan sila doon sa kapila sa tuloy-tuloy. Dahil hindi nga kami pinapakas doon na sa kailangan mag-tuloy. Kasi yung mga
0: sige. Maraming salamat katropang Rambo. Balikan ka lang namin sa mga ibang public affairs natin para sa mga sitwasyon at mga nagaganap dyan sa Senado sa impeachment trial ng Vice Presidente. Maraming salamat at magandang umaga.
1: Maraming salamat at pamaya pang lindos at pagdating sa
2: Centro.
0: Alright, thank you, Gigi Katropang Silvestre Rambo Labay. XFM Mega Manila. Ito niya XFM correspondent, no? Ito ko rin sa Senado sa mga latest happenings or mga nagkakinabo sa Senado sa first day at impeachment trial kontra sa Vice Presidente. Naghatod-katod sa oras, alas 11:35 sa Udro Adlaw, mga katropa. Agzaton ka rin nga pagrurat sa daro. Ato na nga mga greetings. Good morning, karon kay Jesse Joseph Costan nga naka-monitor kay Dang Villanueva mangidayad nga outro adlaw kay Josephine Historias Valencia. Good afternoon katropang ninyo watching live sa Iloilo, shout out lang sa friends nga si Tay Celine ag kay Jasmine nga naka-pamati ko nung makaroon. Thank you gay. Mangidayad nga outro adlaw kay Sir TJ Ninyog Tanlok Solidad, mangidayad nga outro adlaw man una sa California. Kay Marlene De Los Santos, good morning katropang nin. Naging amo ko yun si Sir Marculeta sa Manila dati. Watching from Tabok, Libertad, Antique. Sige, thank you, Gid. Sa aton yung mga suki nga naka-monitor ka ton. Standby sa aton yung mga katropa. Magapanumbalik kita. Report itaton yung karoon yung patrol. Balikan naton pagkarapos yung mga pila karoon ka mga reminders. Standby.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Sample Gold, live testimony.
2: Aurora, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, sa haring gabi, matake, sumubok din ng Sandon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Sandon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Sandon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
1: Dito na tayo sa Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sandon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: The Secret of
10: Health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lucima and the phytonutrients nga makuha na to sa Lucyman, pwede gali ini makaon?
11: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
9: The Secret of Health.
1: Sandon Plus Gold.
11: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang Lucyman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kaga sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity at ton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin na E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
1: Sandon Plus Gold.
9: The Secret of Health.
11: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sa ning circulatory system gusto naton sa ning mahlungan, which is ang problem sa Sir Joe Siling, isa sa ni sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent nato nina tungod siya sa ring omega 3.
4: Southland Plus Gold, the secret of health.
10: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
11: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
10: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
11: Yes, Sir Josil.
10: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
11: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ring omega 3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secret of health.
11: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The secret of health.
10: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
11: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sering as Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya maglawas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
10: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
11: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ring heart, kag para sa aton sa ring kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
4: The secret of health.
10: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
12: Jose Amelia, ipaydipaydi ko sang mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
13: Secret. Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
14: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
16: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
17: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
18: XFM.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
19: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Oras na natin mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 11.48 sa Odrado. Balik sa atin pala tuntunan. Sa gihapon ako si katropang Ninyo Rujin Tirosha. I-check si naton, no, si katropang Ariel Culasa. Una na sa pehak ng linya para man saan nga natipon yung mga balitaan report. Katropang Ariel, standby.
1: XFM Police Report.
0: Sa mga report, katropang Ariel, go ahead.
2: Sa aton ni kada tipo nung balita katropag Rujin may isang kagagaki nga rarong ginreklamo no sa aton karang awtoridad matapos kinasugid karang maduga no or dai karang magwala no aga magpaningito na sa guwa no it dai karang panimagay it ana karang kapitbagay una karon sumay barangay Andagaw Kalibo aga sa report net aton karang kapulisan sa Kalibo Municipal Police Station no nagpangayo no itabuling no sa otoridad de karang sang babayi no matapos kani karang makabaton ita mensahe halin sa anak karon nga bayaw no nga ginasugid may sang kagapit bagay nga nagawinala no sa guwa mismo no itanda karang panimangay rong complainant ag ginareklamo ay pareho no nga 48 anyos sa residente ita barangay Andagaw man ag sa report kara base man sa cellphone video nung gintao itasang ka-witness nag-abot dahil ka nga suspeka sanda ka nga parimagay mga alas 7:15 ita gabi samtang sidagong no ita makagailong ka nga inon sa nabatian di ka rung pagpaninggiton aga nagbuhi no ita daya karun nga wasin sakto baga nga pagpanabat baga no sa dahil ka nga complainant so bangot ka ron no ay gindagan no sa kapulisan dahil karang complainant and of course dahil karang suspect aga din doon nagtao ita statement da tong complainant na gusto na no nga istoryahon langgid no sa barangay justice system para nga ni no sa nagakaigo karang disposisyon kontra no sa suspect sa pihak man karang party man no nagaangkon no ita lastro sa gawas rusang kabutman nga matapos karang bunon na katropa nga Rujin particular una karon sa may union na bus dahil karang biktima 36 anyo sa residente mata na sambitan karang lugar no samtang rong suspect ka sa legal karang edad aga may pangidar aga residente man no ita Argao Malay kaya man nagagawa sa initial karang information no ita ton karang nabas municipal police station nga ginbuno ita suspect rung biktima no sa likod karang porsyon ita gawas andan pagkatapos ko insidente nagpagiw rung suspect no sa wamatumon karang direksyon na samtang rung biktima ay ginsdaga no sa aton karang Malay Municipal Hospital para ngani no sa nagkaigo kara nga pagabugong sa makaron bali ginhugat ang rung official no statement aton karang namas PNP angod sa andan karang investigasyon no sa natabo para nga insidente sa dugan naton kara nga balita man ginreklamo man no sa tatapan ni taton kara nga Kalibo PNP rung sangkagaki katropa nga Rujin anyway no da, tapos na gay anyway no rin tanan no katropa Rujin nagpaganubra ko tara aton kara nga report
0: ga enjoy ka bago ka sigurong ilabas ay
2: tangani ay nagpulat sa bawo nga ning ato ni katropang Christian
0: gapasabaw ko no sa katropang Christian
2: ana
0: feeling ko yan ron baka siguro baka nga sa sachet
2: beef
0: beef flavor
2: di pralo karon karbito ba kay magsabaw-sabaw kung truck wa mat ay budlay man kung pirmi mo makagay blood ba sa katropa nga Rujin baga ay ra nga ka kontao ni mo day kara nga ubos it pa ning abagong ana ni gamiton kita ang butang to dun kan eh
0: gamit ra ubos it abagong ngon may ganggaw ka ag bo perfect ita katumbag magagang bo ang over kay ano sinima
2: kita ang opera.
0: Mga panghubang opera, Biron.
2: Wa man, dahil manami, matagya po, magiging pasingwa kung matimog ng opera. Kapag sa gamok, namitong kita na ron. Grado kita malipatan, magitaro ibang tao kung makakuan ka, kung makahigop.
0: Grabe kita malipatan ibang tao.
2: Pati rin pa kayo, malipatan mo siguro makahigop, pero sa bawbaga.
0: Sige ko na.
2: Sige, no, katropa nga. Sige, mapanood ako ah.
0: Finally!
2: So, Roy, no, tanan dato nga na buong karang report, no, natipon karang report, directamente, daw sa aton karang area of responsibility. With katropang Christian Villanueva, ako man si katropang Aracolas, the XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Police
0: report. Thank you kay katropang Ariel Culas. Sana karon niya natipon yung mga report balitaan. Sana karon niya area of responsibility sa mga police report. Nagatod katon sa oras, alas 11:54 sa Udro Adlaw. Agaray ka nga portion balitaan. Ginahatod katon iturbo dietary food supplement for men. Uy, para sa mga kagakinan una ha, nga wot anaga, wot at gana si Manoy ay mag-turbo dietary food supplement for men na kamukaron. May una raya nga maka-aglabo was ka. Ginapanami kararo performance at satisfaction kay bahan si Mrs. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon, agpag labing-labing. Ginapahaba ro energy at confidence sa paghulid kay Mrs. Sigawas ag epektibo. Turbo dietary food supplement for men because a happy wife means happy life. Mabakay sa pinakamagapit ng butika sa inyong lugar, pwede man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Produkto iti Tiesto Health Incorporated. Well, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pag-arurat sa makaroon. Antes kita magtakop sa aton karon nga palatuntunan makaroon. So aton na nigahapon kinyo nga pag-inggan nyo ha, nga maghugog mag-entra para sa aton karon nga XFM or Santo na XFM libu-libong papremyo. Week number 19 na kita ha, sa adlaw itay karanga Biyernes. Siyempre, sa gihapon, apat nga mga produkto iti Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo ipasakop. Una ko ron, Dos Anton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Rayro mga tao kinyo i-chansa nga magadaog sa aton karon nga papromo. Aga, siyempre, base ka mga manong magdaog, ito matagintin na 3,000 pesos wow! Nga cash. Alas 11:56 na sa Udradlaw ro aton karon nga oras. Kung abos agang ang naro oras sa aton karang pagpangalagad makaron, hindi na bantay ninyo iya sa XFM Kalibo. Iya ron sa XFM Kalibo sa ere. Ag hindi na sa aton karon nga social media pages sa aton nga official Facebook page. Ro mga development updates sa raya karang impeachment trial kontra karon sa aton nga vice president. Absuelto o convictado. Centro. Naging standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalaga dito XFM News na nationwide dito XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon karon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa ngagan, itamon karon nga Chief Executive Officer and President Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, managaiwan ang gagahamba kinyo. Ayad-ayad nga Udro Adlaw, and God bless us all. Raya ro XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo. Centro, Centro.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sigur po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Hampton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: X.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunding headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng restaurant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
2: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wing Gatchalian, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one impeachment trial.
2: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
0: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
2: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
0: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng suspect na nagtitinda ng prutas, nadamay din.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
0: Showbiz tayo, Kaylin Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
2: Sa balitang sports, Justin Brolly out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceedings sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alin sunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igirit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuman ng kanilang mga busyon. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ang impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na police naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mahigit 6,600 ng mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumresponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkulin nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igirit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day 1 ng impeachment trial. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikap batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Pinaghandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati mga nagsabi na magra-rally, pinaghandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstration sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Iginit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Co ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensyang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Co ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Co, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rene Co, at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman

0: Ito pa din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinitupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
1: Balitang Regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng sospek ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang sospek sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng sospek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing sospek. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman nito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Dalawang magkahiwalay patay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang

0: biktima na si Ann-Ann Maniacapa, habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkaing awatin ang suspek. Batay sa imbisigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner. Bago ang insidente, umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitan pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at mukha sa barangay Poblasyon Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escoto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbisigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw noong Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escoto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakihin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napagalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbisigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
2: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na by-bus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy, 34 anyos, at alias Dudoy, 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay alias Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet ng suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet ng suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alta Bas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
3: At Katropa Tricycle, sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
4: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang, na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumado ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo, at pagsapit sa kurbada ang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver, dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
3: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
3: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
1: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
3: Mga tropa, sumigat pong araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Diretso na tayo sa international. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos tatlong taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inasandihi kayati ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
5: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kailin Alcantara na nabiktima siya ng pisin scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
3: Ang balitang sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban kontra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan, basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa kanila pong laban kontra sa Australia.
5: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating...
5: XFM Impeachment Coverage.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Nagausi ba kamo mga katropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng nga manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapi kagwan, may buong ka pa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
10: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
16: Mas gari, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako ko.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: XFM.
12: May good news! Dumating na ang Turbo!
15: ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Katropa, yari lang atong winner sa atong weekly.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
19: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Xanthan Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Xanthan Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
21: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XF.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din, padayon kita sini nga mag-share sa inyo sampila sini ka mga information. Paghatag sa inyo sini sa nagkakaigo nga pag-edukar. Pinagis ni sa pagtukib, padayon naton sa Pinas sini ka mga natural nga mga metodo, mga kapasidad sini sang tanom nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas, mga sangkap nga makita lamang sa aton kusina, paggamit sa mga libre no nga pwede naton sini mahimo makuhaan sa mga benepisyo. Simple nga pagpasilak sa adlaw, libre naton nga makuha kag tuman kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang pag-inom sa matilo nga tubig, timing sa sa pag-inom, kadamuon sa nisang dapat na ito ni-inom. Ang pag-inhawa sa nisang matilo nga hangin o kung mga techniques sa breathing techniques sa nisang. Nagkakaigaw sa nga pag-exercise, stretching, pagunat-unat sa aton sa nga nawas. Kapisan sa paghimo sa aton sa pangadlaw-adlaw nga buluhaton, ini sila tanan na no? Pinagi sa ustos sa nga mga pahito o kung mga metodo sa paggamit kapag aplikar sini ang nagatingob o kung nagabinuligay nga may maayong efekto sa aton ikaayong lawas. Kagdugang pagid nga pagtungkad naton sa mga simple pero masiling ang iban sa nga komplikado ano? Kaya kung kaisang simple nga mga butang kung mamaguhan ka daw kabudlay bala ni adapan sa aton sa nga kaugalingon labi na kung naanad na kita sini sa mga mas mahapos para sa aton. Pero te, as long na ang aton sininga nakagawian o kung naandan aton, makapaayo sa aton sininga lawas, padayon lang ina. Kag mas manami kung padayon pagi kita nagatukib sang dugang pagid nga mga pamaagi sa pagpasanyog sa aton ikaayong lawas. Pero kung hindi gani among aton sininga naandan, mga ugali naton, pinakamanami gid nga maghagan-hagan kita, magpaminsar kita, magpaminagbinag kita kung anong aton sini dapat baguhon sa aton sini tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kaysa panahon subong, bawal magkasakit, tuman ka gastos. Kagkadamo sang hisol kaghuol, kung ikaw sini ang may ara sang balatian. Gani sa simple pa lang naton nga mabatsagan, aton dapat tinaagapan, tunan anong posible sini nga mga kabangdanan. Sa padayon nga pagtutok diri sa aton sini nga programa, aton dinapadayon nga pagatukibon na ang pila ka mga sikreto sa likod sa mga nabatsagan naton. Kag kun maayong aton sini pamatsag, paano naton nani mahimo maintainaron. Live kali kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Bugo sini nga isla sang Panay, diri sa Kalibo, XFM Kalibo, XFM Rojas City, XFM Antique, and of course XFM Iloilo, kag sa mga XFM stations sa Negros Island region, kag sa siyudad sang Bacolod. Welcome, welcome gid sa aton sini nga pagpangalagad. Live man kita nga makitaan kag mabatian sa mga XFM stations sa Facebook Live program kag broadcast. Pwede kamo makapadala dira sa inyo sini mga text messages or inyo sini nga mga para magkutanon sa aton sini nga comment section. Kag sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas, especially sa nagapamati sa aton sa inyo sini mga radio sets, pwede nyo mapadala dari sa aton nga text hotline sa 0950-975-6970. Ang inyo sini tagsa-tagsa kung nagkarinlain ng mga concern sa ikaayong lawas. Kaya aton tingwao no, nga mahatagan na aton si pila sini ka mga panugyan, pila sini ka mga suestyon, pila sini ka mga rekomendasyon kung anong mabulig na aton ano, sa patagya sang naturopathy o kung naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Ululupo na magkita sa edisyon sa aton sa nga pagpangalagad, isa na naman katanom ang aton sa nga pagkatukibon. Ang iya sa nga sikreto, kagang aton sa mga binipisyo kung makahibalo kita sa paggamit as sini, pag-aplikar sini, pag-prepare sini. Kagano kadamo sining aton nga gamiton. In fact, ining utan nga aton pag-estudyan sining edisyon sa aton pagpangalagad, tuman ini kadagaya. Kag sa iban sini, kung napisan ka magpananom-tanom, kwan ini, bastante ini, kaya once nga makatubo gani ini, once gani nga makasugod na ini, no, sang
pag-producer sa madamo nga dahon kapin pa ko nami imusin nga pag-alaga. Halos tuloy-tuloy na ang imusin nga pag-harvest sang iyasin nga binipisyo. Kung kabalo ka mag-prepare, kabalo ka sinimag, himo kung nanong aton sa nga buhaton para nga mapasulod na to ng sustansya halindri sa dahon sang alugbati. Muna nga itong sinapag-estrayahan na ang about sini sa dahon sang alugbate. Ano ba lang iya sini nga mga binipisyo nga sarang madulot sa aton? Ano ba lang unod sini nga alugbate kung aton sa kaunon? Tsaka ano ba lang ang ginatawag sini nga mga medicinal properties kung ang salang asarang niya nga ma bulig o kung mahatag sa aton? Kung aton siya nga gamiton. Ano bala ang manami sini nga pamaagi sa pag-prepare? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon para kita sini ang ma binipisyuhan? Wow, may nag-message dayon sa aton. No? Wow, yes doc, isa gid sa favorite ko nga utan ang alugbate. Kag isa man sa paborito kong kape, Santon Plus Coffee Mix. Wow. Miyad gid ning imo na sa aton sini nga texter diri. Kung may isa man kita nga dapat paanaron sa aton kagalingon, siri, mga ginainom na ton, mga ginapainit-init na ton, isa na sa ma-recommend na ton, kasubong sa aton siri nga texter, isa siya siri nga paborito ang pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, hindi lang ha, siling na, basta nagpainit-init kasi mo siri nga sulok-sulok, kundi kadamo sa binipiso siri sa aton ikayang lawas, tungod sa mga utanon, ha, kag especially sa soya bean powder siri nga ari diri, bilang isa sa mayor niya nga sangkap. Pero balik kita siri sa ginatawag alugbate. Pag-abot sa nutrisyon, ha, ang iya siri nga labas o kung fresh ka nga dahon, magaranon gali ini kung dagaya gali ini sa beta-carotene. May ara man nini sa ginatawag vitamin K. May folate man nini, may calcium, may magnesium, potassium, may iron, may manganese. Kaya ginakilala ini nga nutrient-dense, low-calorie food. Kaya ganun ba lang ari diri? Ang iya sini nga mga bioactive compounds diri sini no ang matutuod nga medicine sa sulod sini sang tanom ati magambal kita nga medicine nang ambalanon kung kaisa sa iban kung gutom ka dokte ang ginatawag sina ang bulong sa gutom kaon para mabusog ka pero dapat ang ginakaon na ton mo nang ginasaling bala nga let your food be your medicine and your medicine be your food ang mga ginakaon na ton ang pagkaon na ton dapat naging serving nga bulong sa aton gasustener nagamaintain sang maayon aton na kondisyon sang maayon aton sa pamatsyagan kasubong sang pagkaon sini isa lang ha kasubong sa pagkaon sini sang dahon sang alugbate. Ano ba lang ari diri ang iya sini nga mga bioactive compounds maghambal kita nga mga bioactive compounds sa mga natural chemicals nga naghatag sa alugbate sini sang madamo nga mga health benefits sa aton sini nga lawas nga mga health effects. Isa diri amo ang betalains. Makita man din no, ang betalain nga ni sa beet root nga ang function nga sa ni pwersado ini nga antioxidant. Nag-reduce bulig ini sa inflammation. Nag-bulig protect sa cells batok sa ni sa damage. Nag-bulig ini pahinay sa aton sa ni nga pag-edad o kung slow aging. Ang pagmalas ang panit, ang pagkurinot sa aton sa ni nga panit. Kaya nag-bulig ba na ni para sa liver detoxification. Bo, isa pa lang ini ha. Sang ginatawag bioactive compound nga ari diri sa alugbate ha kasubong bala sang kwan sang mga mahiligo niya sa kafe parang ginagamit nila kafe sini amo ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix may aramat sang pampahuben na o kon anti-aging benefit kati ang isa nga ara dira o kon ang ara dira nga mga sangkap mga utanon kag prutas ara ang palaya ara sini spirulina ara ang malunggay puro ini dagaya sa sustansya plus may ara pagidiya sini sang additional nga glutathione and collagen. Ang glutathione and collagen nagabulig ni pahinay sa aton sa nga pag-edad o kung nagabulig pahuben sa aton. Kating isa sa ginahimo sinisang glutathione support liver detoxification.
Ha, parang akon man nami kini pag-function sa aton na tayo sa paglimpyo sa aton sa aton lawas. Sabi niyo kung nano, ang isa sa manaming efekto sina nagahamis sa aton sininga kutis. Kapin pa kung nalimbawa sa mga palakapid ra ang ginainom niyo nga coffee, total may inom na gid man lang kamo sang coffee sini. Isa nga makabulig ano, nga makaangkon kamo sang benepisyo. Siyempre, magamal kita nga anti-aging, hindi mo tambalon nga. Isa kasi mana, ngayon mo palang sang Santhon Gold Coffee Mix, doon nagbalik ka diyon sa pagka-15 anyos. O kung sa pagka-20 anyos. O kung yung punto na ton, total mga pe, nagid man lang kita. Especially sa mga nag-edad bala, mayroon iban nga samtang nag-edad, kagusto, gitgiapon, mag-inom sinisang kafe. Bisan pang iban, sinagin na bawala, na gani, makawat-kawat lang giyapon, inom sang coffee. Sini, abit, try nyo bala yung Santhon Gold Coffee mix. May ginatawag anti-aging benefit tungod sa glutathione and collagen nga ari diri sa kada higop nimo sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubong man kung dugangan pagin ko nagakaon kapag sa sang alugbate baka nami pagin sa niya sini nga mahimo mga epekto sa aton sri nga lawas. Diri pa lang ni sa ginatawag bioactive compound nga betalain sa number 2. Beta-carotene. Ang beta-carotene hindi lang gali sa karot kasubong sa naandan naton, kundi ari man siya gali sa dahon sang alugbate. Ang beta-carotene, once sa mapasulod naton sa aton sa ringalawas, gina-convert ini sa aton lawas sa vitamin A. Nga nagaresulta sa manami naton sini nga ginatawag panulok, kondisyon naton sini nga mata. Kaya hindi lang ina, healthy skin pagid. Magluwas na nagapabakod pagid sa aton immune system. Maprotehiran kita sini batok sa infection. Balan mong isa sini sa pinaka una naton nga panagang o kon panaming sini o kon gwardya. Batok sini sa infection na mo sini nga aton nga panit. Kaya ti, diri sini masangat ang iban sini nga mga kagaw-kagaw antes sa magsulod sa aton lawas mo. Kung hindi kita maging mahinalungon, kung kulang kita sa pagpanilo sa aton sini nga lawas, kapin pang iba nung kaisa, huwag managamayin kung anong ginagamit nila sila sa nga panit. Sige lang, bagnos na bagnos dira, sabon nga sabon dira. Why man naga main karon kun nang ilas ning mga skin friendly bacteria karon nagkalaranggas na dira. Pero kung dalimbawa gusto ka no sa aton sini mga tagpanamati nga ma-preserve ang aton sini nga ginatuang mga friendly skin bacteria mag-protect bulig sa aton batok sa ni sa mga kagaw nga posible magsulod sa aton sini nga lawas kapin pa sa iban dira nga may mga mabatyagan nga pagpangalis nga kun sala sini balason. Kung nagapaligo gani ka mo, try nyo gamit sabon sini like Santhon Plus Herbal Soap. Total hindi magin malikawan no sa aton sini mga tagpalamatin kung maligo kita magamit magiman kita sini sang habon. Ang kilala ko gani sini kun gin gamit dok habon labada. Siya daw nami man pero daw lain gid. Pero sugod niya nakagamit siya sang Santhon Plus Herbal Soap. Dito niya na-appreciate kasi nga ang pabalik-balik kubladok nga katul ha, sa akon sining tiil ang amat-amat nga na dula Santhon Plus Herbal Soap. Ang isa nga makabulig may antibacterial property ini siya. Mabuligan nga aton sininga panit mangin healthy man nga aman para nga maproteksyonan man kita sa sulod, ha? Halin diri sa sagwa sa aton sa nga panit. Dugangan pa kung pala kaon ka man sa nga alugbate, ginapabakod yung aton sa nga immune system, ginabuligan niya mangin healthy nga aton sa nga skin, halin sa sulod, tapos miyara pag ito ginagamit panggwa sini like Santhon Plus Herbal Soap. Dugangan pagid kung nalimbawa, ang iban dira nga nag-worry, ang iban sina dira nag-a-stress, kay pagtanaw nila sila sa nga guya, may mga punggod, may mga pinalansang punggod, dark spots, resulta sinisang kung ano-ano lang mga ginapalhit na ton sa aton sininga panit, sa aton sininga guya. Pagkatapos, masilakan kita sa sobra-sobra sini sa ginatawag adlaw. Nagabilin ini sa mga dark spots o kung mga dark area sa aton sininga panit. Abin kung nano, sa aton guya, dapat may pinasahi kita yung sabon nga pang guya langgid. Hindi lang ginagamit na ton sa aton sininga lawas. Like for example, ang paggamit sinisang Clear Skin Herbal Soap. Ang mga sangkap sa Clear Skin Herbal Soap, gintuyo gina niya nga gamiton para langgid sa aton sininga guya. May kojic, kag may glutathione nini siya. Pagkatapos may VCO, may vitamin C pagid gani para nga aton sini nga guya mapabilin nga mahumok amat-amat sini.
nga mapanas ang mga dark spots dira, mga pinalian dira sa punggod. Ang ibang gani ginagamit nila sila sinagaguya, dala na lang ila sila nga liog, dala ang botkon gani. Sa ibang gani yang daway mo lang nagamind ya, daway mo lang nagakinot bala. Bilog nga lawas gamitan nila sa clear skin herbal soap. Pero mas recommended gina ton sa guya, liog sa nikag botkon. Sa lawas na ton pwede yung Santhon plus herbal soap. Ini sila, kung updo ni mo, Santhon plus herbal soap, sa imo siring lawas, ka glare skin herbal soap, sa imo siring guya, makabulig para mahalungan ng aton siring panit, batok sini sa mga nagapalanobra nga kagaw, mga natrap dira nga mga oil sa aton siring lawas, salin sini sa mga yabok, mga pollutants, nga nagapadugang ano pabugat sa aton sini skin function kun na rin bawa o kun protection bala sang sa skin aton nga mapabilin bala nga aktibo para nga malikaw kita sa mga balatian nga dira pala nga daan pagtupa sang mga invaders karon aktibo na sila nga magwardiya dari sa aton pwede naton nga mabuligan nila sila pinagi sa pagpaninlo gamit sinisang Clear Skin Herbal Soap sa guya kag Santhon Plus Herbal Soap sa aton sa ringa lawas. Ikon healthy aton sa ringa panit, reglado man ang pagwardya sa nibatok sa mga posible magsulod sa aton sa ringa lawas ng mga kagaw. Tikon drop lang dan sa aton panit, gwardyado na kundi maluwas na, kung safety na ang sulod sa aton sa ringa lawas sa aton sa ringa sistema. Kadugangan, bagay yung palakaon, dyan bagay doutan, example, isa sa ringa kaon, di parami sa nga logbate, kung isang patgid ang imo sa ringa ginahimo nga pabor sa imo siring lawas o kung sa aton siring lawas. Dugang pagid, ang pagkaon sa ngalugbate, may ara ganit sa ginatawag lutein and zeaxanthin. May ara inisang lutein, may ara inisang ginatawag zeaxanthin. Pero, ang isa sinisang kapinasay man sa lutein, maayo ini sa mga tao nga nagababad bala sa computer, sa mga BPO dira, sa mga call center, sa mga masami sinin nagatubang sa laptop, sa ginatawag desktop. Kasi sa iban nga, waay man brahon gani pero di makabulag sila sa mga gadget, sila sa mga cellphone time na nga inugtulog pero dira lang gyapon nagababad sila sa mga gadget, nagapulaw pa dugang pakapoy sa aton sa mga mata kag ang blue light emission sa sining screen naton ang tuma naton yung pagtutok dira hindi gid maayo sa aton sa mga mata. Ang ginahimo sini sang lutein, which is recommended yes, sa mga tao nga masami nagatubang sa computer, importante para maprotehera ng aton sa mga retina, mabuligan para ma-prevent ang age-related vision decline. Ma-reduce ni ang blue light damage nga halin diri sa mga gadget naton. Kapin pa kung daw halos way untat ang aton sa nga pagtulok, dira pagtutok sa aton sa nga screen. Kagdugang pagid ang upod diri nga ginatawag as zeaxanthin nga upod sini sa lutein, maprotehiran ng aton sini nga eye cells, mabuligan nga ma-reduce sini ang risgo sang cataract o kon ang pagburon bala sang lente sa aton sini nga mata nga nagamat-amat paburon man sa aton sini panulukan, iban sini nga kadto sa pagkadula sang panulok, kag mapabilin sini ang katinaw sang aton sini nga panulukan kon mapabilin ang sharpness sang aton sini nga vision. Kuni upod na ton ining lutein kag zeaxanthin nga ara gali sini upod na sa pagkaon sang dahon sang alugbate. Pero binyo kong nano, may isa sang mas mahapos pagid naton gali nga himuon para nga ma-preserve naton nga aton sa nga eye health, sa nourishment sang aton sa nga mata, magluwas sa nagkakaon kita sang alugbate. Ang isa pagid sa pinakamahapos naton, kag pinakamadali naton sini nga himuon, amo ang paginom sini sang VisionX Plus soft gel capsule. Nga man, sa VisionX Plus soft gel capsule, gin isa na dira ini mga antioxidant protector naton sa isa ka soft gel capsule. Bisan magtumar ka lang sini twice daily, like sa aga kag sa hapon, makuha mo na ang beta carotene, lutein, zeaxanthin nga makuha man naton sa lugbate, pero may plus pagida, may dugang pagid nga vitamin E para nga dugang pagid nga maprotehiran, mapabakod ang aton sa mata. Kaya ang VisionX Plus soft gel capsule, isa ka suplemento nga hungod ginhimo para sa aton sininga mata kag para sa aton sininga panulukan. Isa sa pinakamahapos ha, nga ma-recommend na kon sa inyo ha, pag-abot sini sa paghalong sa aton sininga mata. May ara man ini sang flavonoids bukodamo gali sa ginatuwag bioactive compounds nga aton makuha sini sa dahon sini sang alugbate. Ara ang kaimferol, ara ang quercetin nga may ara sang anti-inflammatory, antiviral, heart protective ka blood vessel protection kun nagakaon kita sini regularly ukon
adlaw ti pag-abot nga daan sa ginatawag kurason, ah, kag sa kaugatan isa di sa nagapangunang kabangdanan sa pagkamatay sa mga Pilipino, ah, up to this time, ah, sa aton sa mga tagparabati kag bisan pa sa bugos sa ring kalibutan. Dapat aton giprotehiran ng aton sa ring kurason, bao kapin pa sa mga mahilig dira sa kwan, sa mga makalamay, sa mga matamis, sa mga ginatawag maasin, ah, may mga kwan pagkita mo, may mga ma-order pa kita subong sa pagpa-deliver bala naton sa ni. Gusto kita may mga overload, may mga unli, which is kung magsululupot sa aton sa ni lawas, hindi gid maayo. Pero ariyo sa aton sa ni mga tagpanamati. Kabalo-balo ka munga, pwede galin naton mabuligan ang aton sa ni heart, ang aton sa ni kaugatan sa simple lang paghigop naton sa ni isang kafe. Nga sa kada tasa sa kafe nga aton mahigop, mayara kita sa ni isang less scene, nagabulig para sa aton sa ninyo brain function. Mayara kita sa isang isoflavones, plant estrogen, nga nagabulig balance isang hormone sini, especially sa mga kababayinhan, kunara na kamo sini sa ginatawag pangidaron, nga nagasugod na pabatsyag mga sintomas sa pagmenopause. Actually, dari kita sa perimenopause, pagmenopause, kag postmenopause. Amunin yung balantayan sa mga kababayinhan, kundi hindi healthy. Ang inyo sa ninyo lifestyle, samtang kamo sini ang bataon pa, medyo magbulubatsyag yung kamo sini, o kung pabatsyagun, gin kamusini sa mga sintomas, sang imbalance sa inyong hormone pag-abot sa age bracket, nga nagpabatsyag na sang transition ang inyo sa ring lawas sa pag-amat-amat untat kag pagtapos na sa inyo sa ring menstruation. Pero binyo kung nano, ang simple galing nga pag-inom sini sang coffee, nga mayara sang lecithin, mayara sang isoflavones, may mga vitamina kag minerals, especially mayara sang natural protein, isa gali sang bintahang mahimo naton sa aton sini nga lawas para maprotehiran ng aton sini nga kurason, aton sini nga kaugatan. Sa sini sa marekomendar ko sa inyo kag damo na sini nakatilaw among pag-inom sini kun nagapang-affect kita sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix nami sini kay bisan kabataan sini nga 5 ka tuig pataas pwede iya makainom kay why ini iya sang caffeine. Ah, caffeine free ini siya. Instead ang are dire ti ang pagpakamayo halin sini sa ginatawag soya bean manami para sa aton sini nga brain sa memory kati may lecithin manami pabalanse sa isang hormone and even sa kalalakinan makabulig panubo sini sa risk sa risk sang prostate cancer. Sa makababayen nga sa kalalakinan makabulig man panubo sini sa risk sang breast cancer. Kagiban pagin nga problema sa kaugatan dag kurason, ha? Like ang pagtaas sini sang triglyceride, pagtaas sini sang cholesterol ang mabuligan man. Even ang pagbalanse sang aton sa nga blood pressure kon maara kita sini sang soya bean nga makit-an o kon makuha naton sa kada higop naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Si dugang pagin naton ang natural nga mga sangkap nga mga utanon kag prutas like balunggay, ara ang palaya, ara ang panit sang mangustin nga may santhon, kagiban pagit sa mga sangkap, lakip na ang ginatawag garlic ukon ang ahos nga may anti-inflammatory and antiviral property man, magluwas nga may antibiotic property man sa kada inom naton sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kasubong sang pagkaon man naton sinisang alugbate. Pero sa mga nagakaon dira sang utanon, mapisan magkaon sang utanon tapos nagapangafe pa, try nyo balang inyo sa coffee, Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang isa pagidri amo ang saponins, ang bioactive compound sa rin sa dahon sini sa nga lugbate. Nagabulig ini para nga mapanubo ang atong cholesterol, mapabakod aton sini nga immune system, nagabulig man para mabalanse ang aton sini nga blood sugar. Isa sang dapat man aton sini talupang don amo ang insulin sensitivity nga nagresulta sini sa pagtaas aton sini nga blood sugar. Pero bili kung nano, ang isa nga makabulig lidera no para nga hindi man basta magtinaas nga aton sini nga blood sugar, ilabi na gid kun tapos kaon tagiging kaon mo sini damo ang carbohydrates bao partike pa kanon pagkatapos sini may ara ka pa sini nga dessert, tapos sini may ara ka pa sini nga panulak nga mga tamis man, soft drinks o kun ano pagidra, buti sampat gid na for insulin resistance sa magpataas nga aton sini nga blood sugar. Pero abi nyo kung nano tapos kaon, ang isa nga makabulig sa aton para sa insulin spike, among pag-inom sini, painit-init sang aton sulok-sulok, gamit sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Amo ning damo nakadayaw sini mo, o kung damo nakapresyar sini, simple malang nga tea,
Pero makabuli, gali. Parang makaligaw kita sa insulin spike or blood sugar spikes, kad blood sugar crash. Mabalaan mo na, no? Pagtapos mo ka, o ba, do ka nami sa iyong kondisyon? Busog ka, do kapagsik ka, pero gulpi ka, magluya, do ginatuyo ka. Tungod sa sugar spike and sugar crash. Nga mabuligan, gali nga mabalanse, nga mapahagan-hagan, na imposible ba tsago na to niya mga symptoms at efekto sa iyong spikes and crashes? At sunod sa nga to sa iyong alawas, kung nag-inom kita sa risang Sunthorn plus herbal tea. Pero may nagapamangkot, ano do kawang aran dira sa Sunthorn called herbal tea? Nga makabulig siya para sa ginatawag pagbulo balance sa ring blood sugar. Ang isa dira sa mayor niyang kasangkap among cinnamon bark. Ang cinnamon bark nami, gito ni parang mabalansin nga ito sa ring blood sugar. At the same time, nagabulig man panami sa nga ito sa ring digestion, sa nga ito sa ring absorption, and even sa ito sa ring evacuation. Ang botkong balon, nagabulig man sa panami para sa ito sa ring bowel movement. Idugang pagid na ito. Ang turmeric nga isa man sa iya sa ring sangkap, idugang pagid na ito nga may malunggay pagid din siya, nga kargado man sa sustansya, may fiber man namang hatag sa ito para nga ang ito sa ring sistema sa lawas, especially ito digestive system na ganami ila sa nga pag-function nga nagaresulta sa mahapos o kung madali nga pagbalanse sa aton blood sugar, pagbalanse sa aton cholesterol, pagbalanse sa aton sa nga mga vitamina kag minerals kung may kakulangan kita tungod sa mga laswa nga ini no nga iya sini o kung upod siya sa nga mga sangkap padre, and even our blood pressure mabuligan mga magnami nga aton sa nga blood circulation, especially sa mga hindi katulog kay daw disturbo ila sa nga pagtulog sa gabi kay nagadinaguok ang tiyan. Amo nang hambalblas ng ibanong kaysa nga gamayon tan lang kaon da kay mato brown sa gabi. Sipa man lang sang habol. Pero husto ina no, hindi kita magkaon sang damo sa gabi. Bisan hindi pa ta magsipa-sipa sang habol ano. Kay ni advisable especially kun may mga ginabatyag na kita sa lawas, especially kung may insulin resistance ka, hypertensive ka, may diabetes ka na. Isa nga makabulig, 1 hour before bedtime, gusto ka magnami mo tulog, try mo inom isa sini ka malabaab o kun isa ka sang malabaab sa ring Sunthorn Gold Herbal Tea. Basta matingala ka mo, medyo matulutami sa sabor sa ring, pero nothing to worry about because stevia ang gingamit sa ring pampa tamis. Pagdira pa lang na sa pila sa ring mga bioactive compounds na makuha na ton sa ring sa dahon sa alugbate ha, kag mas may mahapos magita sini for convenience ninyo no nga gina-introduce diri sa inyo kung ginapakilala nga damo na mga nakatilaw sini nga nabenepisyuhan ang ila sini nga ikaayong lawas. So, isa pagdili diri no ang chlorophyll nga damo sang mabulig o kung benepisyo sa aton sini nga lawas kung nagakaon kita sini sang alugbate. Amo galing ang nagaberde ang kolor sa alugbate tungod sa chlorophyll no, antioxidant nagabulig para nga ang repair sa aton nga skin, lakip na kung kita sining masamaran ang madasig, magabulig para nga ma-reduce ang harmful compounds na ginaproducer during high temperature cooking of meats. Isa gali ni no sa aton sa mga tagpanamati nga makabulig gali sa mga nagakaon karne, makabulig gali neutralize sa nga hindi sini maayong mga compound na ginaproduce during sini sa pagluto sang mga karne sini kung ginabutangan mo gali ini sang alugbate. Abaw, sampat, gali niya kombinasyon na, no? Pero sino nagaluto sang karne man, galaga sang karne, ginabutangan na lugbate man. Doi po ko kabalo ako. Abi sa mga texter na tondira, sa mga listeners na tondira, abi message sabi kamo kon may ara sa inyo galuto kamo sa isang karne ginabutangan nyo sang alugbate. Kag tugod sa ning mga bioactive compounds kadamo man sang health benefits sa aton sa ning lawas. Anti-inflammatory ang isa sa isang health benefits, makabulig sa may mga arthritis symptoms, may mga palanakit sa ila sa ning kaunuran, may ginatawag chronic inflammation sa nagkalain-lain nga bahin sa ila sa ning kalawasan. Dasay damo nagapangayo advice sa aton, do kano ang imo sa ning ma-advise man pabalik-balik ang palanakit sa akon sininga lawas, akon sininga hawak, akon sininga tuhod, akon sininga likod. Kumusta hon mong posisyon sa pagtulog? Okay man. Why man kuno nagakaipit ang ila sininga ginatuwag mga parte sang lawas kundi man dala madapiugan kay nami mong posisyon nila sa pagtulog. Pero kung kumusta hon mo gani sa ila sininga mga hilig sa pagkaon, kalabanan mahilig sini sa mga matamis, ha, kamang kamakalamay nga mga pagkaon which is pro-inflammatory. Kung may mga
pala nakit kita sa lawas, arthritic pain, dugay kita sa limang pawan. Kag kung magkaon kita pirmi sa mga makalamay, mga matamis, kung may arthritis, kita ginapukaw ang aton sininga problema dira sa sulod sang lawas. Kag nagabatsag kita sa mga symptoms, kasubong sa pagpalanakit sa lawas. Pero kung hindi naging magwantang palanakit sa lawas nyo, araman ng aton sininga assess the pain, nga makabulig. Para nga mapahagan-hagan ang sakit, ang ngut-ngut, ang busog na inyo sinaginabatyag sa parte sang lawas. Sakit imong ipon. Even may sore throat na gani, makabulik. Sakit imo likod, sakit imo hawak, arthritis, nagahubag imo tuhod, kumalagko sini sa tiil, tudlo sa kamot. Mabuligan ka mo sini sang ginatawag pagtumar sang Visionex or pagtumar sini sang Cess the Pain. Ang Visionex Plus siya, ti makabulig niya para magklaro aton mata, para makita. Tanda ko nito yung ibutang aton sa assist the pain. Kaya budlay sinay kung hindi ka nakamurot na, din mo ito ginbutang. Makabulig ang ginatawag assist the pain sa hindi na magwanta sa nga palanakit sa aton sa nga lawas. Sa nagapamangkot gani, no? Ang bata ya ko nung 15 ang iya sa edad, pwede na bala makatumar sang says the pain? Pwede ah. Pwede sini makatumar sang isa ka soft gel capsule. Kapila ko nung kabeses. Actually, kung di naman kinanglano, no? Kaya iban sini nga nagagamit. Pag isan nila katumar, okay naman na pamatsyag. Not necessarily nga pasundan mo naman. Pero kung kinanglano, gede every 6 hour, pwede ka sini maka inom sang aton sa ringa says the pain. Available din sa mga butika, ha? Kaga parmasya, marapit sa inyo sa ringa lugar. May antioxidant protection na kung benefit man kita tungod sa mga bioactive compounds ang alugbate. Di magambal kita sa nang antioxidant, nagabulig niya para mapahinay ang aging. Makabulig niya para malikaw kita, mapanubong risgo sa sa heart disease, diabetes, and even cancer. Kag magluwas sina, may anti-diabetic benefit gidiya eh. Kaya nagabulig niya para mas slow ang sugar absorption sa aton sa nga tinai. At the same time, nagabulig sa para sa ginatawag insulin sensitivity. Bado pareho lang ilang nagainom kasang premium D3 coffee mix na nagabulig man nani sa ginatawag insulin sensitivity. Binyo kung nano, ang kombinasyon sang panit sang mangustin kag vitamin D3, ang panit sang mangustin may aras ng sunthone. I-combine mo ining duha, magluwas ka nagabulig panami sang aton sa ringa modo, nagabulig bagani, no, sa aton sa ringa insulin sensitivity. Nga dira sina nagaumpisa kung napabayaan na ton ang pre-diabetes pagkanto sa full-blown type 2 diabetes. Didin pilion nyo. Pabayaan nyo ang inyo sa ringa lifestyle nga hindi nagakinaamo, especially kung mga mahiligon, malang kamo mag-inom sang kafe, nga kadamo mo na sa nagreklamo sa aton nga ilagin inom nga kafe sa ni daw hindi komportable ila sa nga pamatsyag hilab at yan magluwas nga may palpitation pa kag taas triglyceride sa giban pag mapatsyagan sa lawas din nga ayo sila iban sila nga pangayo sa ginatawag recommendation kung anong aton sa nima suggest sa ila. May iban ko sa naginahambalan nga kung kafe ang problema o kung ginhalinan sa mga symptoms mga ginabatyag, tiuntat ka na kafe. Wala na kasimple. Pero may iban nga nagapamilit. Gid. Why not do ka mag-try anay abi sang kafe kung may ara ka sang may masuggest sa ni. Kaga suggestion na to na nagkalinlain na to sa mga coffee variants. Ang isa sa ni kina-suggest na to na no, ang pag-inom sa ni sa premium D3 coffee mix. Kaga pag abot sang feedback sa nino sa mga nagtilaw bala sini kasaho sila ara ang balanse sa nga sabor, ang balanse sa nga kananam, ang balanse sa nga kanami, ang kahumot sang real coffee beans ang ilagid nga masimutan ila sini masaburan sa pag-inom sang premium D3 coffee mix. Nagabulig pa ini para sa insulin sensitivity, ginasuportahan niya ma-improve ang insulin sensitivity na manami pagin sini kang gingamit nga pampatamis kasubong sa aton sa nga Sunthone Gold coffee mix, parehas sini sila gingamitan sang stevia sa ila sini nga pampa at tamis. Kaganda mo actually no sang benepisyo sini sang alugbate sa aton sini nga lawas, heart protection, liver protection, digestive health protection, bone health, blood health. Kag iban pa gid sini mga benepisyo sa aton lawas ko nagakaon kita sini sang alugbate. Pero pamangkot, ano ang pinakamanami nga pamaagi para nga ma-preserve nato ng nutrient sang alugbate kung gusto naton makuha ini mga benepisyo. Ang isa gali sa pinakamanami naton nga pamaagi sa ni gisagisahon lang gid naton sang makadali
Ha? Magambal kita gisagisahon sa makadali, dira lang ni sa mga duha ka minutos. Taas na ning apat sa nika minutos. Like for example, pa kita sa nisang garlic. Pagkatapos, pabayaan na ni naton, hulat-hulato na ton mga 5 to 10 minutes antes ni butang sa nisa oil. Pero may nakamanami, butang na ton o kung gamito na ton sa nga oil, amo ang virgin olive oil. Pagkatapos na ton butang sa aos, ipasunod na ton dayon ang aton sa nga freska. Nga dahon sa nisang alogbate, 2 to 4 minutes nga slight nga pag makadali nga paggisa-gisa naton para ma-preserve gyapon na nutrients, ma-improve ang beta carotene absorption. Kay kung ginainit naton, ma-improve kun makuha glin naton gitawag beta carotene sina. Kag ang beta carotene kinanglan sini sang good fat. That's why yung olive oil manami nga kombinasyon sini para nga mas nami pag nga sini nga flavor kag hindi sa malata, ha? Kag nami gyapon nga sini nga texture. Kag sa isa ka adlaw sini pwede kita makakaon na isa tub-tub duwa ka cups ni nga dahon sang alugbate nga luto. Ah, magambal kita nga cups ni kapa tasa hindi mag. Kibasi sa inyo dirang inyo sa niya cup mag. Tasa gid. Dira ni sa mga kuana, mga 150 grams nga luto nga dahon sang alugbate. Ti mga duha na ina ka tasa o kundira sa mga 7

pwede na ton mainom o kon masuporta sa aton sa lawas magluwas sa Alugbate ti aradirang aton sa nga variants of coffee aradirang aton sa nga Sunthorn Plus Gold Sunthorn Gold Coffee Mix Sunthorn Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix pagabot sa mata karun ara ang aton sa nga Vision X Plus nga makuha na ton nga mga binipiso ina kung nagkakaon kita sa Alugbate pero sa inyo sa nga kapusan aryo isa nga ma-recommend ko sa inyo para nga halos ang mga binipisyo nga makuha naton sa Alugbate kag makasiling kita nga masobrahan pa kun madugangan pa ang binipisyo tumar ka mo sa aton sa nga Ultimate Trio. Diri naton pasudlon karon ang role sang aton nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C. Kun kasubong sa aton sa nga texter hindi siya mahiligon magkaon sang Alugbate. May Alugbate man tuod kalagpad na sang dahon katambok pa pero nagakalaya lang. Isa sang sangkap sini sang Sunthorn Plus Gold Capsule amo sini ang malunggay. Ang malunggay, may ara sa isang polyphenols, may flavonoids, may carotenoids, may potassium. Nga makabulig man sa aton sa nga lawas, kasubong sa binipisyo nga makuha naton sa Alugbate. Antioxidant activity, supports immune function, makabulig para ma-reduce ang inflammation. And even, may binipisyo man sa aton sa nga ginatawag heart and liver. Heart health, liver health. Isa pag ikasangkap sa natong Sunthorn Blood, Sunthorn Gold Capsule, amo sini ang garlic. May ara sini sa mga sulfur compounds na makabulig para nga mapabilin ang health sa natong sini nga kurason. Sa natong sini nga blood pressure para balanse lang, cholesterol, even immune function, and may ara sa antimicrobial properties. Isa ini sang bintaha sa natong sini nga Sunthorn Gold Capsule, kay may ara sa ginatawag antimicrobial properties tungod may ara siya sa nga ginatawag garlic nga ginasiling na anti o natural antibiotic kag kung nagatumar kita sini madala na nato na benepiso sang dugang nga mga sangkap sini kay ara man sining spirulina ara man sining ang palaya ara man sini ang panit sang mangustin nga nagaangkon sini sang sunthorn nga nagahatag sang dugang nga benepisyo sa aton sining nga lawas kun hindi kita makakaon sang Alugbate kag may bulubintaha pagid kung maginom kita sini kay may dugang-dugang pang mga benepisyo kasi sa nagkaon kita sang Alugbate lang tungod sa madamo o kombinasyon sini sa mga utanon kag prutas. Kagabi niyo kung nano, mas naganami pagid gali ang efekto kung nagainom kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Naginauptan pagid naton sini sang Premium D3 Capsule. Nga aman, ang isa gali sa kinahanglanon sa aton sini nga lawas para magbakod ang aton sini nga tulaan, mahatagan kita sang nutrisyon sa aton kaunuran, sa aton sini mga internal organs, pero ang tulaan naton kung kulang gali sa vitamin D, hindi mangin mabakod. Kaya nga aman, ang vitamin D kinahanglanon para nga magbakod ang aton sini nga tulaan kay kinanglanon man nino sa ginatawag calcium i-combine na nimo sa pagpabakod sa aton sa nga tulaan pero hindi lamang tulaan ang iya sa nga mabenepisyuhan pati pagpabakod man sa aton sa nga immune system even sa aton sa nga kaunuran even sa aton sa nga nervous system health kung may ara kita sa vitamin D3 kag base sa aton sa nga pagtuon ang beta carotene nga halin ini sa ginatawag Alugbate kinanglan sang good fat para nga ma-absorb sa aton sa nga lawas. Amo man ang vitamin D3 kinanglan sang good fat para nga ma-absorb sa aton lawas tungod kasubong sa beta carotene ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin ang manami nga balita kay ginuubdan pagi dinhi sang duha ka healthy fats ang aton sa nga premium D3 coffee o premium D3 soft gel capsule kasubong sang moringa oil kag VCO that's why waay gid sing uyang ha ining mga antioxidants ini mga fat soluble vitamin ko naton imnon tungod nga gin-combine naton ang Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kag binyo kong nano, gaanta ka mo sa isa ka sekreto para nga bugos na lagi ng inyo sini nga benepisyo kung nagatumar ka mo sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, iupod yung dalang aton sa nga Sunthorn Vitamin C. Nga man, nagabulig para nga mas mapabakod ng aton sa nga immune system. Isa sa kinanglanon para nga magduro o kung magdamo ang collagen sa aton sa nga lawas kung kulang kita nga nagapahina sa aton joints, nagadasig magmanifest sini ang mga signs of aging, isa sini ang pagkurinot sa aton kalawasan, magpalanakit sa aton sini mga joints, kinanglang galis ang vitamin C para maghimo sini sa collagen sa aton sini nga lawas, kaya nagaserve man na niya as antioxidant. Abi updin yun na lang sa aton sini nga Sunthorn Vitamin C para buguos na lagi ang aton sini nga benepisyo. Maring hambal sa kilala, bala na aton nga users ng Sunthorn Plus Gold Capsule. Total dok na gamit, nagiman lang ko sang Sunthorn Gold Capsule. Kinupla

0: ko na lang sa premium D3 capsule kag Sanson Vitamin C. Suno sa nabatian ko sa inyo sa program kag waay gid ako iya maghinulso. Nami isang efekto sa akong lawas, nagnami tulog ko, nagpagsiklawas ko, ang constipation ko na umpawa, ang blood sugar ko na balanse, way na nagasakit per ming akong sininga dugan, kagway na nagahilab per ming akong sininga sulok-sulok. Bila lang ina sa mga binipiso ngaya sininga na aguman. Tungod, pag-abot sa nutrisyon, isa inis ang dapat at talupang doon, nga isa inis sa pundasyon sang healthy lifestyle. Nga kung up doon na ton, ang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sanson Vitamin C, hindi man siling na ma-perfect na to nang aton sini nga ikaayang lawas pero tuman kadako ang makover nila pag-abot sa makakulangan na ton sa nutrisyon kung hindi kita makakaon sa nagkakaigong laswa o kung prutas, adlaw, adlaw. Sa nagpamangkot kung din inisarang mabakal, actually available din eh sa mga butika, kag parmasya malapit ta sa inyo sini nga mga lugar. Like for example, makalagaw-lagaw ka mo dira sa mga lugar o kung makabanuhanan, syudad nga may ara sa Mercury Drugstore, may ara sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa may mga generika nga butika, kag All Green Pharmacy, pwedeng-pwede ka mo makabakal sa tanan nga produkto sa nino nga na-mention naton nga ginhimo o kunhimo ini sa ginatawag Yes to Health Wellness Center. Kag ini sila ang FDA approved. Gani makasiling kita nga kumpiyansa kita sa paggamit at pagtumulong Marcin, higadamo actually sa mga naka-testing siri. Munibla, bisan sa cafe pa lang gani, hambal sang kilala ta. Diri pa lang sa cafe, aroma pa lang sang cafe, nami ng kondisyon din sa paminsaron. Much more, kung masagamsaman pagid ang kananam, kagang kanamis na blending sa mga ingredient sa coffee variants na to, na, no? Like coffee, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and Sanson Plus Coffee Mix. Kagbisan pa gani sa aton sa Sanson Gold Herbal Tea, damo man sila naka-apresyar nga nami man ang efekto sa ila sa lawas, especially sa mga budlay bala matunawan bala, especially kung gabi nga nagadisturbo sila sa nga panulog. Tanan nini mabakal sa mga butika kay parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pero ari no, kung gusto ka mo sang kumpleto man nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo makakadto no? Sa mga kalapit probinsya na tondira, mga lugar na tondira, diri sa isla sang Panay, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center. May nagapamangkot din bala ang lugar sang Yes, o nga address sang Yes to Health Wellness Center. Diri sila nahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Mahapos lang tultulon, kiti tabok lang gitini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas ni sila halin Domingo, Tob-tob, Biyernes. Kagambintaha dira kung magkadto ka mo, magluwas nga available dira ini mga produkto nga na-mention na to, no? Para sa inyo sila nga ikaayong lawas, may libre pagid ina dira sila nga konsultasyon. Ara dira ang standby kag nagahatag sa nisang serbisyo nga aton sila nga alternative medicine consultant. Kagang iba nag-worry, ay ba si mahal ng balayran sa nadata ni bakal ko pa nisang akon sa nga coffee, bakal ko pa tani nisang akon sa nga premium D3 capsule kung Sanson Gold the herbal capsule nga considering nga kwarta nga ginaipit-ipit. Nothing to worry about sinisa consultation fee. Libre ang konsulta dira adlaw-adlaw. Nagahatag sa libre nga serbisyo niya nga aton dira nga alternative medicine consultant. Kadto lang kamo dira. Daso damo sinin naka-apresyar nga instead nga bayad pa nila sila sinin nga konsultasyon. Ibakal na lang nila sa ila sa mga food supplement kag sa mga paborito nila nga kafe kag sa nagustuhan sa ginagamit na andan nila nga mga sabon dira available sa Yes to Health Wellness Center. Pero kung dira man kamo sa siyudad sang Bacolod, Negros Island region, pwede man kamo direkta makakadto dira sa Yes to Health store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mapos man lang initultulo no kay dira man sila sa tabok sini sang Marayo Bank. Dira kompleto man ang tanan sini nga mga product sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapin naman ko, tidok, why ko time magado sa butika? Why man ako time sini mag pamalaklon, no? Sa kundiin man nga mga stores sini nga available na rin mga product. Pero kung narin ba, may ara ka mo sinisang online na may online account ka mo sini sa TikTok and Shopee, available gid mga product na mention na tondri tanan ni available online, but especially sa mga damo nga pinangita sini sang Turbo Dietary Food Supplement nga pinamangkot. Dok, online bala pwede mabakal ang Turbo Food Supplement? Pwedeng pwede gid sa inyo sini nga Shopee and TikTok account. Kadto ka mo kon sa inyo sini nga search box, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Dira nyo makita ang tanan sa mga products. Pwede nyo na i-add to cart or proceed sa order. Kagulaton nyo lang i-deliver sa inyo sa tagsa ka mga puluyan. Ini mga products nyo na-mention naton. Sa mga waay pa makatilaw, pwede ka mo sa maka-try, maka-order online o kung kadto sa inyo sa mga butika. Kaysa mga nagagamit na nga daan, mga natilawan na nila, kumbaga tested na nila nga manami sila sa nga ika-ayong lawas, padayon sila nga nagadugang sa mga products tungod nga manami sila. Hindi lang manami sila sinipamatsagan, kundi manami sila sinilawas. That's why, no? Kung kaysa makulang-kulangan ganyan sa mga butika, ang supply bala, kundi tayo makadeliver bala sa dugang sininga supply kung magkulang ba, o ginaputakti kita sa mga text message ni ang iba sini nagkastress, oy, daw sa no? When available na rin yung coffee, ha? When available na rin sa amuning store, ha? Which is ginatinguha, sa tagdumalahan nga, ma supplyan on time mga inyong sinima kinanglanon sa ikaing lawas sa kasubong sinima gamit sa aton sa Ultimate Trio Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C. So nagpinamangkot pila ka beses do kang pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C. Kami nagpamangkot rin niya Dok, tiya akon 3 times ikong magkaon sa alugbate. Depende sa imo. Pero ang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule sa Sunthone Vitamin C, pwede na ka mo magtumar sa ni twice daily sa aga kag sa hapon. Pero sa alugbate, yeah, isa, tub-tub duha sa ni katasa, kaisa lang sa isa kaadlaw. Pero depende sa mo kung tunga-tungaon mo iniya. Ang ginatawag recommended daily intake isang alugbate, nakadepende na lang sa imo. Pero may isa ko ka-experience sila nga ginambalanto nga gusto mo tunga-tungaon mo lang ining duha ka tasa sinisang isa ka utan lang gin recommend ko sa iya para siya sir ginabatsyag sa doktor sang ano mo lang na isa ko lang ganin nakahigop gamay na lang na kung tunga-tungaon ko pa do nagkatol katol lang tutunlan ko sana. At depende na lang sa inyo pero kung makaya o kung ginatawag para sa imo sa nga kahapusan isa ka kaon sang alugbate sini duha ka tasa kung kaya mo malang pwede mo na tingbon nga nagapamangkot ka kung 3 times sa day mo na pag kaon mo sang alugbate. Pero ang paggamit sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C, pwede lang na ton matumari ni bisan twice daily, like 10 minutes before sinisang pamahaw, o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos, dira naman Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C, pag-abot naman sang kahapunan nun. Dugangan tang inyo sini mga ginapamangkot rin paghatag sila sa pinaka mga suggestion, mga sabat sa inyo sini mga panamangkotanon pagkatapos yun lamang sa itong sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: taon may migraine man kamo, amon dapat kapingo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pabalik sa tonsri nga pagpangalaga diri sa ton programa.
8: The secret of health.
7: Ayan, may mga palagas ba kamo sa nga palamangkotanon? Mahimo nyo gid no i-send diri sa tonsri nga text hotline sa 0950-975-6970. Limaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag magkita no sa pirasini ka mga panugyan ha sa inyo sa mga health concern, ang mga ginabatsyag nyo sa inyo sa ni nga ikaayong lawas. Bawas niya, Dok. Akong, Dok, katatlo gid ako mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kanami sinisang akon niya pamatsyag bati. So, bagay tinipende sa inyo sa inyo tolerance no sa mga ginainom nyo sa ni. Pero ariya, di kada inom mo sa ni, di ginadugang ano, pasulod sang lecithin. Ang imo sa nga lawas ka manami sa aton sa nga brain. May nag-message mga ganyan sa aton. Pasalamat siya. Kang iya ko nung 15-year-old nga bata, daw hindi nabundol sa school. Sang sige-sige na painom niya sa Santon Plus Coffee Mix. Ang isang makabulig, dira ang lecithin eh. Kag ang isang makabulig, papagsik, kapabakod sa aton. Ang muning protein pa lang, ginaangkon sini kung madulot sa aton sang soya powder nga isa sa mayor nga sangkap sini sang Santon Plus Coffee Mix. Labot pa, may ara sang spirulina, may ara pa sang madunggay nga may protein naman nga nagabulig no. Binuligay sila para nga mahatagan kita sang dugang nga pagpabakod sa aton sa nga lawas nga plant source ini sila ya, especially sa mga tao bala nga may mga limitasyon na sa pagkaon sa isang karne kay bawal na mga pila sa nga mga kalanon nga bawal na sila sa nga ginabatsyag. Iban pa yung kafe mismo ang ginadili sa ila. Ariya, Santon Plus Coffee Mix while sin caffeine. Way problema sa ni sa mga gusto yang mag-coffee bisan na gabi. Okay. Gigisalamat sa feedback ha, sa mga nagahatag sa aton sang ilas ni mga positibo nga nabatsagan kon benepisyo sa paggamit no sang aton mga produkto. Lakip na ining aton sa nga Santon Plus Coffee Mix. Ang isa gid sa daw na pressure ko dito man ang 15-year-old nga bata niya. Ano ni kuno tuman kabundol sini sa pag-abot sa eskwelahan. Sige, inom niya sang Santon Plus Coffee Mix. Actually, pulo katuig nga bata. Pwede makainom, no? Sining Santon Plus Coffee Mix. Wainis ang caffeine, ha? Good PM, Doc. 3 weeks na gamit ko sang Clear Skin Herbal Soap. Nami kay daw amat-amat panas ang dark spot sa akong sininga guya. Sigihon ko lang ni Doc. asa sa nga gamit ko sini. Actually, ito 3 weeks, amat-amat panas ang dark spot sa imo sini nga guya. Sige, sige, halang anay. Kati, amat-amat pa malang. Ah? Ano gusto mo, binlano pagamay? Kung binlano pagamay, hala, untate. Pero kung gusto, mga tuloy-tuloy, kati naming efekto sa imo, sige, sige, halang pagamit sini sa Claire Skin herbal soap. Ang manami sini kay ti may glutathione, may kojic, kag magluwas may vitamin C, may VCO pagid no para nga mapabili ng ginatuwag smoothness kag ang manami ang kondisyon sa aton sini nga panit. Good PM doc. Effective gud bala sa akon ang ano okay. Ang para sa pain. Says the pain. Ang butang balon sa aton sini nga. Texter diri. Stop the pain. Says the pain ang buot niya ang balon galit diri. Nga ginatumar niya. Effective kuno sa iya sini nga. Arthritis. Kaya kadali makuha sang sakit. Pero sinya do kuno ay na ganyan sakit. Kaon kuliwat sang alimango kay namit. Hala, sige yada. Total may says the pain ka man. Huwag kita naging kare. Rage na ah. Kung hindi magwanta pa na nakit sa lawas, ti arises the pain niya makabulig. Pero binyo kung nano, instead nga nagadritso kita sa pain reliever o kung pain relief, ano? So bagisin o man ang gusto, abi, nga mag-antos ang kasakit o kung busog sa mga partes nga ton lawas, na wala, gino? Pero binyo kung nano, halungan na ito ng aton sa nga lifestyle, ang itong mga pangginawi, para hindi bila mapukaw ang palanakit sa lawas, hindi mapukaw sini, o kung hindi ma-irritate, hindi sini mag-inflame, hindi mag-result sa pagsakit ang mga partes ng aton sa nga lawas. Isa, hindi kita maghimo sang mga bagay o kundi kita magpasulod sa mga pwede na to na pasulod sa lawas nga hindi makapaayo diri makapukaw sa pagsakit o kung pagbatyag sa symptoms like ang pagkaon sa isang kontra o kung paghimo sa mga hindi pabor sa itong ginabatyag kapin pa kung ikaw siya ng may arthritis ang ibang siniti ginagamitan nila sa Sanson Plus Herbal Oil madala pa malang. Pero ang iban hindi nagid kaya no gagamit na sila tumar sang sa the pain ara ya kun daw hindi nagid maagwanta. Pero ano niyo isa ka naka appreciate gid sa epekto sang Sanson Plus herbal oil nami dok ang Sanson Plus herbal oil kay sa lingin sa akon ulo kag daw masuka palabasen just termino na to na maumpawan gid ako kung ginabanyusan ko sang Sanson Plus herbal oil ang akon sa nga agtang akon sa nga tangkog kag naga-relax ako. At rin isa ni sang damo naka-appreciate no pagabot sa stress bala kapoy imulawas kapoy imupaminsaron makahaklo ka palang sang scent sang Sanson Plus Herbal Oil tungod siya sa nga peppermint oil makabulig pa relax sa aton kag base sa aton sa nga Department of Health isa ini makabulig nga paumpaw sa mga palang palamuypoy palamaol palanakit sa aton kalawasan kapin pa ko nagasugod-sugod palang bala banyo sa inyo sang Sanson Plus Herbal Oil kag aring isa sa pinakadako nga benepisyo, sini ko nagagamit ka mo sa Sanson Plus Herbal Oil, hindi ka mo basta makdapuan sang sapat-sapat ilabi na gid sang lamok nga nagadala sini sang dengue. Ha? Isa sang dako ng hasol nga dapat gid naton kung mahimo likawan kag pangandaman amo sini ang dengue. Ani blang makuan bla, matublukan bla kita sini sang lamok nga career sinang kagaw dira nga mahimo magdala sa aton sang dako nga kahulanan ano. Tiyang isa sini sang pwede gali naton mahimo, pinaka safest nga mahimo gali naton kag pinaka convenience, pinaka madali. Kun mayra kita sang Sanson Plus Herbal Oil, hindi lamang nga palanakit na anda naton palanakit sang lawas lang mga palang alay, palamuypoy, pamparelax, pamulumasa hidra gamit kita sa mga oil nga nagabulig panami sa aton pamatyag kundi nagabulig magalini para matabog ang mga sapat-sapat hindi kita mapalapitan sini sa mga sapat-sapat ilabi gid sang lamok nga mahimo magdala sa aton sang infection so nga aton himuon sini kapin pa kay ang nagadala sini sang dengue nga lamok nagalibot-libot dira sa palibot naton kun aga kag hapon pakadto sa serum pwede kita makapamanyos sini dira mismo pagkaaga kag pagkasirom kag kung gusto ka mo nga dalon man sa inyo sa inyong opisina, sa inyo sa inyong lubrahan, pwede gyapon kay ti ang humot sini iya is hindi sang typical nga balanyos ang iya sini nga scent kundi mahumot ang iya sini nga ginatawag scent gabi sa sagwa ka, sa opisina ka, sa eskwelahan ka, pwede mo magamit iya ang Sanson Plus Herbal Oil. Manami sini kay ti gentle kag skin friendly kami ara sang ginatawag VCO. converging the coconut oil kag moringa oil. Te moringa oil nga daan rich in vitamin E nga makabulig daw para sa aton sini nga panit. Sarang ini mabakal sa mga butika hag parmasya malapit ha, sa inyo sini nga lugar. Bawa may nagapamangkot sa aton dok, anong maayuman kay daw hindi ko lang ma-mention na ang imogid sini nga word na ginambaldri ha. Pala bulang negro ay. Galing doon di man ni manok imo gina bulang. Dong imo gina manok ang problema do. Hoy na nagatusik. Abi abi be try be. Bakal ikaw kadto ka sa butika. Pwede ka makabakal sa isang turbo dietary food supplement for men. Sa mga nagahina na darang inyo sa nga sexual performance, ha, makabulig ang turbo dietary food supplement for men. Nga aman, tungod mayara sa mga sangkap nga, nagabulig and enhance ano, panami sa aton sa nga pamatyag. Nagabulig dugang sa aton sa nga pwersa sa mga nagaluyadra. Kung may mga imbalances na kamulakip sa inyo sa nga libido, makabulig man ang turbo dietary food supplement for men. Tungod sa iya sa nga sangkap nga maka kaglavo waska. Magluwas sa pagkaon sa mga utanon na no. Ang nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, makabulig man ang pagtumar sa sang turbo dietary food supplement for men. Amo ni bilang experience sa isa naton kamigo sa Muerdira sa province sa province diri sa Antique ba last time kita ay kami. O panugiron sa siya dokdo mayo gid mo mayo ang tusik mayo ang siapol mayong pamalo siko sang ano siko sang manok mo sendya sang inog bulang ko namin yung inog bulang ya ang chindi na kamo sina kagang iban kan actually ginagamit man nila sa ila sining manok ha pero kita naga-advise niya sa manok kidi ang mga hinigta na why lang kita naga-advise kasi ni kay perte kuno ang bakod dagutay sini sang manok pero sa tawo ha nga aton sini gina-recommend dire sa mga manok na itong ulo ha. Pwede makagamit sining turbo dietary food supplement for men kung gusto ka mo sining mabuligan inyo sining sexual performance. At 30 minutes before sini ang sexual activity, pwede ka mo sining makatumar. Ang manami sini kay naganami nagalast up to 3 days ang iya sining effect. So butang balon, bisan kaduhal lang ka mo magtumar sini sa isa kasimana, mabuligan na ka mo. Ha? Para nga palawig-lawig, maumpawan, mamatamat pabalik sini ang gana, balanse sang libido, panami sini sang blood circulation, kaga panami sini sa ginatawag sexual activity, o kung mangin healthy ang sexual activity sini, nga may binipisyo pa sa ibang niya parte sa aton sini nga lawas, lakip na sa prostate gland, kag ibang pagid nga part sa aton sini nga lawas, kung nagagamit kita sang turbo dietary food supplement for men, available sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, kasi nagpinamangkot, so ton ko available gihapon dinhi online na dira sa TikTok kag Shopee account. I-type nyo lang sa inyo sa search box Yes to Health Inc. 2011 amoy na ang ila sa ringa official store. Sa nagapangagda sa aton makaon na lugbati timing ko na mong ilasudaan. Thank you gida kaga sa mga nagaupod sa aton sa ringa pagpangalagad sa mga XFM stations na aton XFM Kadibo, XFM Ross City, XFM Antique, XFM Bacolod kaga XFM stations sa Negros Island region, syempre dari sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you gid sa inyo sa ringa pagupod sa aton sa ringa programa. Kabay pang abisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sini nga pagpangalagad sa inyo sini mga tinguha sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaayong lawas pagbulong sa badatian kag kun paano nato nini mahimo malikawan. Subaybayan na masunod nga edisyon sa aton sini nga talakayan para sa dugang pagid sini nga mga kaayuhan sa kinahandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunog pa sa griseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Cellphone Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Cellphone Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Cellphone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X FM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Cellphone Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Cellphone Plus Herbal Soap.
15: System Pain.
16: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako magalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
15: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Cellphone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Cellphone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Cellphone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Cellphone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Cellphone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
19: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
21: Bili na!
19: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Cellphone Gold Herbal Tea.
10: X FM.
23: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
25: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis.
4: Miss?
9: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
20: Samsung Plus
10: Herbal Oil.
21: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
26: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
26: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
28: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: tropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Joren de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Oy sa ako nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

Yes, mga katropa, Filipinas at our time, alas dos, uno na sa hapon.

0: afternoon mga katropa. Happy Monday everyone. So alam kita magkaroon ito Lunas, July 6, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated. At syempre, ako yung magkaibahan. Ako si Katropang Yani. But syempre mga katropa, kaiba maghihapon na sa piyak na linyada si Katropang Mengay. Sadyang may mga kinahangan yung kitang ayus-ayuson magkaroon niya adlaw. Hay, may mabaho kita karoon niya balita nga ginatutukan. So anyway mga katropa, naka-live kita ha sa kanyang Facebook pages. Raksa Fam 96.5 Kalibo at Raksa Fam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So pwedeng-pwedeng ka maka-comment, maka-shoutout sa ito man yung mga katropang nakatutok sa Andacornia Axopom Radio mobile app, especially sa ito yung mga offers sa Filipino workers around the world. Happy Monday kinyo mga katropa, and sa ito matang ang mga katropa out there ha yung nakatutok sa Andacornia mga radyo. Habay mga katropa, nakapabilin man niya bukas sa ito yung hotline number sir 998-591-5186. Kung sa sayin, pwedeng-pwedeng ka mo nakakapaabot man, ito inyo kanyang mga pagtamyaw, inyo kanyang mensahe, mga greetings, or kung ano-ano pa mga katropa, mga pangutana, may kangtanan sa inyo kanyang mga problema sa buhay, sa love life, or kung ano-ano pa. Siyempre sa programang X-Rated, pwedeng-pwedeng nato rin niya tawuan solusyon at rin pag-uistoryahan para ka mo ismagan-haganan man rin inyo kanyang mga pamatsyagan. So, kamusta man mga katropa, rin inyo kanyang naging weekend, kamusta maro ibukada ito ako niya panibag-o man niya Domingo. Aba, ikaiwang Domingo kita ha sa buwan natin karon it Hulyo dagon 2021. So, grabe ka dasig daan na ro aton karo niya month of July, ro nutrition month. Grabe no, nutrition month. Siyempre, pag ikaw isodyante, sayo mo gidaan na ro mga katropa. Every month, may aton kita karon niya tawag, gina-celebrate ya sa aton karo niya Pungsod Pilipinas. And sa aton man niya mga isodyante, kabay pa no, noon ka mo sa inyong maiskwelahan. And I know, gaban-gaban ka rais, nag-umpisa daw mata, ro klase. Ro aton matakar mga college student, ro iba ka ra, is vacant time. Bye, sana all my vacant time. Agsa tumataang mga ginika, nagapupahuway, nagapupahaong para sa nakanya merienda, nagapupahaong para sa nakanya pagkape-kape. Sana all paged. Agsa tumataang mga driver sweet lover, nga maskin mainit raton karunya panyampuhon, padang gihapon sa anda karunya pagpamasada, para nga ni kumita at kwarta. Siyempre mga katropa, kung magpundo kita sa aton kara, hindi kita maghugag sin o katon mata o. Diba ga, hindi man pwedeng isalig nato sa ibang tao ro aton kanya mga kinahanggan noon. Ay kaya mga katropa, kung ikaw is problemado, may ibo ka niya ginaisip-isip. Ay, anyway mga katropa, oras na ton, alas 2:05 na sa hapon. Aga, makaroon niya nga adlaw no, ro aton karon nga pagatutukan. Iya sa aton karon niya, XFM 96.5 Kaliboro live coverage sa unang adlaw. It impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Dungan na ton saksihan mga katropa. Ro pagpresenta it mga House Prosecution Panel ag depensa it matistigo, kamanaman ro ebidensya. And kaina ha, hay nauna ko niya gin-confirm it legal team it aton kanya Vice President nga hindi ray makatambong sa unang adlaw it trial. So tanan mga katropa, aton ni subaybayan sa unang adlaw it pag-umpisa it ginakabig nga pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan ni tatnya Pungsod Pilipinas. Mga katropa, aton ron niya pamatian.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayan laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, Abuelto o Kunbiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahihirap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Sa kasabay ng pagharap, kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kasaysayan. At ang kasaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan. Gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge, nawa ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat-dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. XFM.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong estado. At ang tanging sandigan lamang niya laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa pagsuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating salita.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Wanita, badahor, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Anton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotect skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-clear skin and virgin coconut oil, available sa mga butika.
6: Pakiramdam. Kabag yan.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang.
7: Tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo. Ako sa call center agent.
10: Burmy, gina ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santor Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santor Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisa kero kung nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-tour

0: o si Manong Jude. Jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasing lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Kantun Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Kantun Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Kantun Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Kantun Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Kantun Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senthon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong mga aking kamay ko may bukol. Minom po ako ng iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sandon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Sandon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sandon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sandon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Sandon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
6: Yeah!
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun

0: salamat sa Ginoo.
1: Ang Zine Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zine Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ay, ito si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa adlad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.

0: Ma'am!
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: X-FM.
6: X-FM.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.

0: Risky and Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Danton Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Danton Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Danton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang, yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Mas Gold, Mas Pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko.
0: Troy Tisoy. Fontpala.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Also, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Mission next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 9 o'clock. Sa giyapon ka mo nagapamati sa phone pal nga programa upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Tag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwa po na LL pa.
1: Bighala na tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.

0: Patay mo na.
1: Dumabugtuan daw ako, mabugtuan ginawa sa mga gabi. Okay, hindi ka magkalipat, magpangapi ka mo sa pinakanamit, kag nagapagwapa, kag nagapagwapo nga kape, Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen para sa inyong nga beautification.
0: Wow, beautification. Ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, nga tumangid ka namin.
1: Sarang mabakal sa inyong mga suki nga Mercury Drug Stores, mabakal nyo man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hi, pangalan?
2: Nonoy.
1: Taga diin si Nonoy.
2: Magkaikay ka di.
1: Uy, no, hindi ni si Nonoy alakapa, ha?
0: Hindi kage.
1: Pila lang edad ni Nonoy isang kadis? Pila liwat? 33. Oh, nag-work si Nonoy o kung nag-rakit-rakit, nag-negosyo?
2: Construction.
1: Construction worker ang trabaho. May asawa nga ginbiyaan o kung may pinamataan o kung may gintilawan?
2: May asawa na. Asawa na ko si Troy nga makatay. Great na ko sa akong partner kag Marek o kanta.
1: So sabi ko gani kung may intra. Hadlock sa asawa niya. Kag ano?
2: Okay ko na kay Dolce ah.
1: Wow. Ah, hindi nakitikin ka naman ah.
3: Sige lang ah.
1: Ha? Okay lang si mo?
3: Oo oh, ah.
1: Iso-so yas si asawa tapos kaunon mo?
3: Ha?
0: Ano na ginamot?
1: Saging.
3: Oh, yes.
1: Di ba favorite mo man ang ano? Banana?
3: Of course. Labi na gid kong sabo.
1: Aha.
3: Da.
1: Ah, mati sa mong si Mrs. mo Nonoy.
2: Oh, gregre ko on sa ng mati per may mag drama ka mag-gap sa labot sa Longgan.
1: Ah, sige be, eh hambal be ko anong ngalan ni Mrs. mo basi parente namon.
2: Milan ni, pangalan sa on sawa.
1: Ano pilido niya?
2: Laida.
1: Ha? Suraida?
2: Laida.
1: Ah, Laida.
3: Laida, iya pilido.
1: Tapos, sino pag i-degreet mo?
2: Mga kapag-tiyan ko dyan sa Amunt Pagbalayo, ang grabe mapia, kasi kayo sa ilang sound.
1: Sa din na kayo?
2: Sa
1: Mabini na, ano? Sa Mabini?
2: Hindi, magsaysay.
1: Ah, sa magsaysay? Sa may proper na nadapit?
3: Oo, nang pakato sa merkado?
2: Oo.
1: Ah, tunog-tunog kami dagali sa Cadiz, no?
2: Uy, lagpong mga ganyan magod to ganyan, manigay natin ang pagkakamili.
1: Ang muna iya? Ang mga tugs-tugs-tugs mga muna?
2: Galing kay... Wala ko pa kayo radyo?
1: Ha? Wala
2: ko radyo?
1: Patilaw ka na.
2: Kailangan ko lang pumati.
1: Amo na yung ubrahon mo para makakuha ka sa radyo. Patilaw ka na, antes ka makaangkon sa radyo.
0: Ate, okay lang.
2: Condition galiba?
1: May condition. Tingi, may ginapamatian ka naman. Mga ayaw kapagid.
2: Cellphone lang pamatian.
1: Ate, sige ah. I-claim na lang di mo radyo. Gaan ka na mo ni Dolpe ah. Sano ka makadto?
3: Sano ka di makadto?
2: Domingo, siguro.
1: Ano oras?
2: Odo.
1: Oo, kaya sa aga pa lang malabatihan ang si Dolpo.
0: Itigan na ako ni Simo.
1: Sige ah. Ah, tawag ni Gani. Basta ambalon mo lang ang Nonoy sang Cadiz, ha?
2: Okay ah.
1: Ambalon mo si Nonoy sang Cadiz nga gingaan ni Dolpo sang radyo. Dolpo, basi malipat ka?
3: Oo, sa Domingo.
1: Oo. Kato ka di ah. I-claim mo yung okay, radyo. Okay na na, atagan ka na mong radyo ah. Te, wala ka namang nilipatan na kompleto na tanan?
2: Title lang, ma-request lang kanta.
1: Anong title?
2: The Reason.
1: Bow?
3: Bowa.
1: Sino ba yung kanta sa The Reason, B?
2: One, yung Max Buck.
1: Max Buckman?
0: Ano na, balunan? Matchbox?
3: Bakit si Max Urbania?
1: Kantahabi para ma-familiarize mo namon, be. Koros.
2: Nakalipat ko, basta release mo sa release ng title, ah.
1: Damo di may nagagawa the reason. Kanta ha, be, anay, be, bisan intro lang, be, kay mga balana namon.
2: Nalipat ko
1: gani. Ay na, naman yung mga request. Ah, mga nag-request bala, memoryado na nila ang kanta. Di ba, Dolph?
0: Depende.
1: Kanta habi ko na, Dolph, kung kabalo ka, kung anong title, kung anong kanta nga, The Reason.
0: You are the reason. Oh.
1: Panglubong mo na imo. Hindi na mo na iya. And the reason is God. Amo
2: na.
1: Ate, amo na. Sige, play ta na tayo na. Para hindi ka na magdugay. Ari na, oh. Amo na, oh.
2: Oo, muna ta.
1: Sige.
0: Sige, salamat.
1: Grabe, may radyo ka na. May request ka pa ba? Thank you, Nonoy. Regards sa mga taga

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanfon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanfon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanfon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.

0: 9 minutes after 10 o'clock. And you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Tingin siya nga gimmick. Tangin mo, no?
0: Padayon kita sa phone pal nga programa. Upo nyo si Katropang Troy Disoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuod, kag pananakit sang kalawasan.
0: Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Mabakalgid ang tanan nga product ni Boss Rems. Most especially ang tanan nga Yes Talk products. Bakal na. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. I would like to say good evening sa kay Charles nga grabe nga pormahan ni Dolphy. Sumunda daw albularyo. Pero tingin ni si Charles pala mag lulantaw sa imo mga costume every night. So dapat imo ginatarungon ang imo mga postura.
1: Correct.
0: Kaya damo nga daan na himantayon sa aton live. Line number one, good evening.
2: Hello.
3: Good evening, Roy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Jason.
0: Taga din si Jason?
3: Taga City.
0: Ay, kadamo niya sa color ang mga taga Cadiz. Din ka naman niya sa Cadiz?
3: Barangay na din. Ang number one yung supporters mo.
0: Supporters, Gijaya? Hindi pwede nga supporter lang?
1: Hindi pwede nga brief lang.
0: Dali lang, tupad balay mo to ang taga Mabini? Ang isa, si Nonoy?
3: Hindi, taga ano
1: magsaysay,
3: magsaysay.
0: Ah, proper lang magsaysay. Ikaw yan sa Mabini ka na, Gid?
3: Oo.
0: Ngalan mo to ka, iluwat si sino gani? Jason? Pila na edad mo? 33 man?
3: So, 9.
0: Aw, abi ko 33 kay basi. Ngayo ka naman radyo ay. Aw, abi ko mga radyo. Mga ikaw yab.
3: Na-request ang utre kag masya, papre.
0: Ay na, ano man nito. May uyab ka na, may asawa ka na, aw.
3: Wife man, Troy.
0: Eh, hindi ka na lang yung mangita uyab. Sa bagay, kabudlay subong manguyab kay kamahal sang tanan. No?
3: Wala na niya labot ang mga black one, Roy. Tawag ang pangaboy, Roy.
0: Oo, pero wala ka pa yan, nubya, subong.
3: Why pa?
0: Hindi ka lang anay magnubya.
3: Kung may harap ka na ihatag, mas pwede man eh.
0: Siyempre, wala akong may ihatag eh. Wala ka man kapangita, bala.
1: Gani?
0: May kong kapangita, kaya kay. Wala ka man kapangita, ma-request ka man lang yakanta.
3: Hindi ba siya may available na yung cooler karoon niya?
0: Ah, wala na ya pa wala na ya pa available available ya kung mag-plug ka sa number mo ma-plug ka kay para ma-text lang sila muna. Ano request mo ang kanta?
3: May nga dela na kinya daw ni Dolphy Troy.
0: Wala pa ko nag dela wala pa ko naghambal nga mag-greet ka. Anong i-request mo ang kanta? Dali gid mo ya.
3: Nang dumating ka.
0: Ay, bandang lapis.
3: Oo.
0: Ah, may arata na kopya, Dol. Ha? Nang dumating. Kanta habi?
3: Hindi ko kasi gulot ko. Hindi ko magkuhas ang tono.
0: Ati, ipaulihi lang anay namon kay i-download pa na namon sa mong computer.
3: Sige, try.
0: Oo. Sige na, pwede ka nakagreet. Naamon na ning time nga mag-greet ka na. Go.
3: Nag-greet ko na gano'n si Megan, si Arjen, kag sa inyo, si Montroy, kag Dolphy, kag sa tatang XFM, katropa mo.
0: Exciting.
3: Ang number one niya, ang number one, sa bilog
0: na ah,
1: wow, salamat.
0: XFM na no?
3: XFM, exciting, talaga ang number one.
0: Na, eh, salamat Jason, bye.
3: Bye-bye.
0: Pinambala, nagigam mo nga number one, nagigam kami ah. Hindi ka mo yung mga pati.
1: So, hindi lang siya mapunggan niya.
0: Biskan, ano nila, kaipit yan, nagagawa kita yan, Japon niya, no?
1: Correct.
0: Ay, number one na kita yan, no? Bilogin na iya nga Western Visayas, nila iya sa Sagaya ah.
1: Oo eh.
0: Bilogin niya ah.
1: Saka regional na tayo.
0: Grabe. Iti, aton to area. Aton to EOR. Cadiz.
1: Yes.
0: So, hindi na sila yaka pamalibad nga kita naging dyan nagpamayagpag sa Norte.
1: Kapitay mo na lang mabinay kag ang magsaysay.
0: Oh, ti, makon mo Cadiz na yan. Tapos ang aton niya nga main hub diri sa Sagay. Ti, mas pilion nila ya. May
1: madali
0: mga, may mga Bakulod man nga station. Ay, may mga Cebu man nga station. Oo, gasulod. Madalusulod. Pero ang Sagay nga XFM gidya ilay yung ginapamatian.
1: Correct.
0: Te, mano sila dabi, may bato pa sila?
1: Bato, dabla ka ron ka eh.
0: Kabuyon ka muna mong radyo. May ara kami sing malahalon ng radyo. Tapos baskog-baskog ang tunog.
1: Correct.
0: Dayon, naka-personalize nga may logo ka XFM. Di ka pa namangin proud?
1: Nan.
0: In less than one year, number one ka na dayon?
1: Na, te.
0: Sige, tamo pagkatikalo naton.
1: Pero may ibuga man niya nga.
0: May ara. May ibuga kita yan.
1: Correct.
0: Siyempre. Biskan, sorbihon pa nila subong.
1: Amo eh.
0: Matapungulay ta ko man number two kami ah.
1: Ha? Patikitan ko pa.
0: Mayang gabi eh.
1: Hello?
0: Hello, good evening.
1: Hello, caller. Oh,
0: are, are. Line number two, good evening.
1: Hello?
0: Hi, kamusta?
2: Okay lang po.
0: Sino ni?
2: Ni Gitre.
0: Taga diin.
2: Taga Moises Padilla.
0: Uy, Moises Padilla.
1: Baka na yun ba? Di ka muna na yun?
2: Ano?
0: Hindi, ba pag i-loudspeaker yung cellphone, ba kayo ga-pingot ang imo sulod? Go.
2: Isa na kayong dalawa.
0: Hindi ka ni pa i-loudspeaker, imo cellphone, hindi ka gigayaron ka bati sa nga mong tinagalog kung magtagalog-tagalog ka da. Macheck ko di sa line number one. Good evening.
1: Hello.
4: Troy.
0: Amuning gusto ko mga tingo. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
4: DDC, ako ni Troy.
0: Okay, goodbye.
4: Troy.
0: Nga katawag doon si Jesse, aw.
4: Eh, ang waya pa taga-text.
0: Ah, rauta pa. Naka-fights ka na gani ka isa, ha? Subong ka pa makumod na walang may ka-text. Tudla.
4: Ito na to, nagliga na to,
0: ha?
4: Nagliga na to.
0: Oh, sige, plug na number mo para madasig ta. Go.
4: Ang, Troy, ang, ma-request ko tayo ng music singer ni Dulce.
0: Habi ko, ma-plug ka number, ma-request pa again.
4: Hindi lang kayo, daway po man ako ka-recover siya.
0: Ah, pati ka na. Pila man lang ka mo? Pila man lang ito kadlaw ang inyong nubyanay? Wala ka tayong ka-recover na, no man?
1: Yeah, bro, at least na, kuha mo na, nabing-bang.
0: Oh, ano? Request mo ang kanta?
4: Ang pwede tayo ang love story nga na Gilbert.
0: Nga, depende. Gilbert?
1: Bawa, pang Domingo
0: man na.
1: Pang Domingo man na.
0: Masobra ka man ni Imoy, ha? Try lang namon. O, oh, sige. Ano da son? Pwede ka naka-plug number mo. Go ahead.
4: Ang sasunod ako na try, ang gano'n, ang pwede ko gano'n.
0: Sige, go.
4: Ay, lo kayo na ano da, na kay...
0: Wala man ang mga pangalan ginapanggrit mo. Butang ibala pangalan, bala.
1: Paano yun na mabalaan nga siya ang ginagrit mo?
0: Muman. Butang ingalan. Ang ginapanggrit mo.
1: Te.
0: Ayan po, taiga man lang ni mabatian na mo ni siya man. Okay na, Jesse. Tapos ka na.
1: Hello?
0: Okay, goodbye. Maying gabi, line number one, number two na gali. Line number two, good evening.
5: Hello, Idol.
0: Hi, Idol. Good evening. Pangalan, kagtaga diin?
5: Si White Jack.
0: Stewart?
5: White Jack.
0: Ah, si White Jack.
1: White Jack?
0: hindi si Black Jack?
1: Ano mo si Black Jack?
5: Ay, wala na si Black Jack eh.
0: Oo. Dali lang. Si White Jack, taga diin?
5: Si Ulan to, Idol.
0: Ay, ambot. Ah, si Ulan man Japon niya. Naka-20 ka nakatinawag, Ulan.
1: Oo.
0: Eh, ano na?
5: Hindi. Hindi, ako lang. Binabatay ko lang sa ngayon nakikinig.
0: Sino yung nakikinig? Yung kausap mo kagabi?
5: Oh, si ano si Celine Rivera.
0: Maganda.
5: Bakulog ngayon.
0: Maganda.
5: Makikita nga sana kami, minintay ko lang.
0: Sa Bakulod 'yun eh, malayo diyan sa Iloilo.
5: Pero okay.
0: Pero nakapag-video call na kayo?
5: Ano ko ipapa sa second week ng cellphone ko, sinaulog si Idol eh.
0: Ano?
5: Naulog yung cellphone ko, ipapayos ko pa.
0: Oh, so problema pa namin 'yan.
5: hindi naman.
0: So meron ka nang nakilala nung nakaraang gabi, yan yung si Lynn Rivera, tama?
5: Oh,
0: saan sa Bakulod? Saan sa Bakulod? Saan daw siya sa Bakulod?
5: Hindi ko alam, Idol eh. Basta siya sa Bakulod, din na sinabi eh.
0: Oh, so ano na ngayon? Tuloy-tuloy pa yung ligaya nyo? Nag-uusap pa ba? Nagtitext? Nagkukol? Kog?
5: Oh, nagkukol naman siya. Nagtitext naman, okay naman.
0: Oh, sige, mabuti. Nasa mabuti kang lagay. So, ano yung purpose ng tawag mo sa amin ngayon?
5: Request ko lang sana yung kanta.
0: Daming request. Title.
5: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Kumanta. Tom Rodriguez, ganun, tama?
5: Kumanta Idol eh.
0: Tom Rodriguez.
5: No, hindi yung kabataan, ikaw ang sagot.
0: Oo nga, Tom Rodriguez nga. Si Tom Rodriguez yan yung kumanta, ikaw ang sagot. Sa utot nga, halin sa lubot. Okay na? Kaya namin
5: okay,
0: ha.
5: Thank you.
0: Salamat po. Maraming salamat. Oh, mga backjob na yung mga tumawag sa atin, Dulpi, ngayon.
1: Gani, ma.
0: Walang bago. May bago, pero kulang-kulang. Dito na yung ikaw ang sagot. Kayo'y nakikinig sa XFM kasama Katropang Troy Tisoy.
1: At si Katropang Dolphy Langka.
0: Good evening, people of the world.

0: Marami ang Go! Matrupa ko!
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: Santon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. We'll be right back.

0: 24 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Nautod gulubi!
0: Troy Tisoy!
1: Gag Dolphy lang ka!
0: Nagapadayon sa programa nga Phone Pal, ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ikaayong lawas.
1: Gagara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Dial nyo na kay Manog. Madalom na ang gabi. Butsilingon, kung dalom na, madalom na ang gabi, dalom-dalom naman ang lubong. Salop-salop, iguro.
1: Oo, no? Eh.
0: Ano ba tiyagan mo, Dol, kung isalop gid maayo?
1: Duga. Amo na.
0: Grabe ba, no? Doon, agyan mo kita ginsalop.
1: Ha?
0: Ginsalop, gidman.
1: Ipasulod pa gani.
0: Ginbuno, gid.
1: Ha?
0: Ginbuno, gid.
1: Amo, gid, eh.
0: Line number 2, good evening.
2: Hi.
0: Hi, may gabi. Pangalan?
2: Hayden, taman yan, Troy.
0: Taga din si Hayden.
2: Taga Bacolod.
0: Din sa Bacolod.
2: May Vista
0: Alegre. Pero ang imo nga radyo daw 87.5 matian mo sa Bacolod kagid man.
2: Kara ko subog sa Sagay, Troy.
0: Gambal ko gid daw. Nagano ka di sa Sagay?
2: Nangumpra og da.
0: Ah, diri ka mo ka pangumpra?
2: Oh, Troy.
0: Baligya yo dayon sa Vista Alegre.
2: Ah.
0: Aba, di ko santi nga nagadi. Subong pila na edad mo, migo Hayden?
2: 36.
0: May asawa ka na?
2: Single dad, Troy.
0: Single dad?
1: Wow, single dad.
0: Willing magibag mingol sa agi?
2: Pwede, Troy.
1: Tood!
2: Dalpila, Troy.
1: Correct, yeah. Dahil lang pa inay-inay, anay mo rin. Joke, naka-feedback ta.
0: Okay lang na. Ano ang pamatian mo subong radyo na o kung sa salakyan?
2: Radyo, Troy.
0: Ah, may balon-balon ka nga radyo?
2: Di, sa gigda ko, sila bye-bye.
0: Ah, sa may, wow. Sa ara ka dagali subong sa Old Sagay?
2: Nang lapit sa mong direm na, Troy, ng Cadiz, Himugaan,
0: ay tapos. Ah, ara ka da subong sa Himugaan, gali. Damo da isda subong sa Himugaan, how?
2: May ara man, Troy, mga likos, mga DJ, G-San.
0: Ano to? Ano to, luwat?
2: G-San lang ang mga pambot.
0: Ah, pambot? Isda atong ni Surya nga pambot ni Musabat. Ano nga mga isda na arang ginaugagid para sina sang tuloy, tabagak, amo na?
2: Amo na, Try. Salinoan, salmonite.
0: Mm-hmm. Dugay ka na nagapangumpra sing ulugahon dira sa Himugaan?
2: Bago pa lang, Troy.
0: Mm-hmm. Mga pila na kabulan?
2: Nga, anom na.
0: Basilain na nga uga ang imo dagin na pangumpra. Labilog bata mo?
2: Tatlo, Troy.
0: Uy, kadamo naman sinagali.
1: Tinga nga, ano na bulagay ka mo?
2: Tara, Troy.
0: Oh, nga nagbulagay ka mo, hindi siya kasaho sa ugang sudan. Nga ang bulagan niya ka?
2: Katry.
0: Nga agin bulagan niya ka?
2: Ma, kung ano, consequence of
0: consequence of?
1: Circumstance.
0: Circumstance.
3: O kung dati, circumcision, hindi man.
0: Ano, no? Konsekwensya sang circumstance?
3: Oo.
0: Amo na akong sa iligay, no? Hindi, hindi circumcision?
2: Hindi, try.
3: Kasi, wala akong German ka. Ano?
2: Wala. Nakagiberasan.
0: Pagpatuli mo, German cut o kunburikat? Pati ka na. So, pila ka na katuig, single dad, subong, migo, Aiden?
2: Nang 5 years, so try.
0: Lawig na gali. Wala ka na kabalo kung sa din na itong imong asawa sang una?
2: Naman, alam ko, try.
0: Oo. Di may bata naman sa iban nga lalaki?
2: Wala, sa kabata, try.
0: Ah, ikaw lang gidya ang nakabata. Gali.
2: Nara.
0: Grabe ka gid guro pa balbalon mo. Sa isa ka adlaw. Paano mo na nabuon tatlo ka bata sa isa ka adlaw, kapila ka beses?
2: Ang mga 3 times to 4 times.
3: Wow. Diba si lasaunan na?
0: Ala puyot pa ko no.
3: Ilawan ko.
0: Amo to ang nagaputi-puti sa paghambal kag gina sa impeachment.
1: Yedi po setyo.
0: Te, anong maalagad ni Troy kay ni Dolphis imo sa buong gabi, Migo Hayden?
2: Try.
0: Ano malagad namon si mo?
2: Ang ita talaga yan, Troy.
0: Pilang edad?
2: Arsa ko na ng 35 to 40.
0: 35 to 40 years old. 35, single man, pwede man?
2: Pwede i-try.
0: Aba, sigurado ka?
2: Try.
0: Okay naman na, kaya at least, ano bala ng tawag sinigani, hindi na ka mo mag, ano, magkinumod-kumod kay nga, may palarihos ka mo sa isa kang isa. May bata siya, may bata ka man, at least alalangay man Japon, tama?
2: Try.
0: Oo. Mga taga-diin man gusto mo, mabatian kita sa Bacolod, sa Cabancalan, sa Canlaon, sa San Carlos, sa Sagay, sa Iloilo, sa Rojas, Calibo, kag Antique. Ang ara lang? Ang pauna-una lang?
2: Oo.
0: Oh, sige. Number mo, 09?
2: 081-053-7372.
0: Oh, sulita. Isa pa.
2: 09-81-053-7372.
0: Okay na. Deal okay, na. Hayden, salamat. Mayang gabi.
2: Mayang gabi. Pasi matry.
0: Halong da. Salamat kin sa pagpamati. Ah.
2: Sige, salamat yun.
0: Grabe ang aton nga signal sa imugaan.
3: No?
0: Nag-tinagasak lang.
3: Gani.
0: O klaro, no?
3: Gai ko pa gani.
0: O klaro, no?
3: Correct.
0: Oh my goodness. Eh, pati nagit ka mo nga number one na ta. Eh, mga bago na ato ng mga color.
3: Amugid eh.
0: Pero may mga daan man.
3: Sige lang bala, kahit consistent na sa laya.
0: Wow, consistent!
3: Naka-consistent.
0: Daw parehas man sa circumstance. Eh. Circumstance, ano to gani?
3: Situation of
0: Hindi ah, mga situation. Lain to ya. Circumstance ka, ano to gani? Ang isa? Sige, arin na lang para dasing mo dumduman. Pilay mo sala?
3: Ha?
0: Pilay mo sala?
3: Dako-dako.
0: Line number one, good evening.
4: Hi, good evening, Idol Troy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Awil dyan, sir, galiya. Para sa Indonesia, Lilo.
0: Liwat be, ngalan?
4: Will Jennifer.
0: Will?
3: Will Jennifer?
4: Will Jennifer. O, taga sa Indonesia, Lilo.
0: Dali lang, lipotan na lang yung pangalan, be, para mas klaro. Lipot ang pinakalipot na lang, gid. Si Will na lang, Will. Tama? Hello? Ay, nadula sa iyaya. Hello? Will dyan, sir, kung nung ba?
4: Sino, Troy?
0: Iliputan na lang yung pangalan. Oo, si Will na lang itawag na mo, okay lang?
3: Si Will ka na lang. Hello?
0: Dula mo ni Saman.
3: Mm-hmm.
0: Hello? Ano ito? Bigado signal niya.
3: Nagdumduma ako nagali, ah. Nga? Consequence of circumcision.
0: Circumstance.
3: Circumstance.
0: Nga ang nagbulagay ka mo because of circum... Ano to?
3: Si, consequence of circumstance.
0: Ari na. Will! Hello?
3: Hello?
0: Dula mo niya signal man. Hello? Away ka dyan sa... Ma-music kami! Ang oras, 8 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
3: Exciting!

0: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Hambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon coffee mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon hay manami lang pamatiyag. Gani hay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na.

0: rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal gina epekto sa akong sang Sister Pain. Sa sigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.

0: ko si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantung Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantung Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantung Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantung Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantung Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Shantung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Shantung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Chaos mga katropalas, 4:40 y uno sa gahoda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy! Good morning! Bayrayad ka nagagawang Banwa Karat Kalibo! Good morning! Probinsya Itaklan, Bayong Aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton karagapaga, liliba pag waragwag, exciting Pilipinas. Yeah, magkaroon kita ng adlaw traya karon nga Martes sa Pizza 7 no, sa buwan kartolyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, ako rin nyo, karoon yung manging kibahan, manging ang kurman, katropang RR Kulas. Sa ato na rin karaga pagtamyawa, no, it, good morning. No, sa mga katropa na ton karaga-raga tutok, pinagi magkaroon sa aton karaga Facebook Live. And of course, pinagi man sa aton karaga tagsa-tagsa, no, ka mga radyo, good morning. Amat-amat, yun man kararong iba ita hikot. Sanda karon niya helikoton, sanda karon niya panimagay. May trabaho, ha? And of course, mga katropa, may klase. No, magkaroon do mga estudyante. Masako-sako, gid. No, sa pagplastar, pagpahaom, no, kung mga bagon, kung mga unga, no, samta nagatutok, raton ka raga pa mga igmang, huwada. Mga katropa, no, makaroon ka raga adlaw, ka raga Martes, ginagauman naton nga may pagsaka man, or kapinrong presyo magkara, itadaya karon niya gasolina. Logron sa daya karon yung bagantayan naton makaron na makaron karaga adlaw pero masubo te karawot at pagbalik sa normal price git ana baga madyan na hagos di karalat agid raya karaga presyo nga ra o baga pundo gut ana mga katropa. Anyway, no, sambilog sa aton pagid niya ginabantayan magkara. Ray karanga sangka mabaskog karanga bagyo no nga sagwa magkarat aton karanga Philippine Area of Responsibility. Raya karanga si Super Typhoon Bavi nga kun sa siin ulihing na si Patanra sa Cagayon karanga 2,120 kilometro no silangan ita southeastern Luzon. Mano kabaskog raya karanga si Bavi. Okay man ginasugid mga katropa ay nag-aabot no sa super typhoon. Ako nagtaliwan nga tong si Yolanda. Mao kabaskog raya karon niya si Typhoon na Bavi. Ay halin kapon grabe trada karanga epekto. Masking sa Guam nga ni karama katropa, awa man ka guwas. Well, wait direct taraga makapikturahan no, sa aton karanga nasyon. Daya karang nasambitan karanga bagyo. No, so daga na kararong kabaskog karang hangin niya nag-abot sa 205 kilometro kada oras. No, magapit sa may sentro, aga pagbugso hasta 250 kilometro per R, no, aga nagahugag ras direksyon karang kanlurang hilagang kanluran no, sa dasig karang 20 kilometro per R.
1: Exciting Pilipinas!
0: So what direktara aga baka apikto no, sa aton karang nasyon. Pero hugot niya ginabantayan ito aton karang maeksperto pero nga posibleng pagsugod daya karang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa mga masunod karanga inadlaw. Well, ano raton karang pag-istoryahan o pag-atalakayon magkaroon karang agahon. Oy, good morning, Anay! No, sa mga nakapila na ito, no, nakaroon yung mga igmang o, no? Kay Dang Villanueva, good morning, Ged. Yeah, nagpinamati o na magkaroon sa may Agbarawan Banga, no? Kay Filiba Bisante Pamatian, good morning. Nagatotok, nagpamati man makarakato na kay Leopoldo Martinez Jr. Yes, good morning man. Nagatotok man makarano sa aton karagapag waragwag. Ano mga katropa o mga topiko nga aton karagapag istoryahan?
1: Fighting Pilipinas! No,
0: aton karagapag atalakayon makaroon karanga agahon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Right? Well, kahapon, nagawa na Raya Caronia Ariswaran, no? Kontra kay Senator Rodante Marcoleta.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Daya ay formal nyagin pagwa itaton ra nga sandigan bayan. Agraya karang mga tikang formal sigon ngagin pagwa sandigan bayan third division matapos magpasaka it kaso wrong office of the ombudsman it kasong plunder ha kay Senator Rodante Marcoleta ag sana pagig nya daywa nga nangin kaibahan.
1: Exciting Pilipinas.
0: No? Kapon may impeachment trial man, no? Against kay Sara Duterte. Ha? So may mga elect, no? Kunado dapat bagay maura nga i-impeach o kon hindi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Purpose ka to kahapon mga katropa. Agod makakas ang nagkarang posisyon. Raya karon niya si VP Sara Duterte. No, siyempre, kumabot pa magyan ron. May mga Supreme Court pa eh. No? Antes nga makulong, raya karon niya si VP Sara. No? So, kumabot pa magyan ka na. No? Kapo niya medyo init-init matudray ka nga nagkagatabo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Now, balikan ta si Senator Rodante Marcoleta. Raya rato na nay karaga pagistoryahan mga katropa. Raya karaga pag-aristo kay Senator Rodante Marcoleta. Kahapon. Raya rosambilog sa mabawhog karaga ginistoryahan. Ha? Iya sa bilog karanga Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya karanga tikang nagugat sa formal nga pagpagawa it warrant of arrest. It sandigan bayan 3rd Division matapos magpasaka wrong office of the ombudsman it kasong plunder kontra sarong raya karon niya senador ag pila ka mga individual.
1: Exciting Pilipinas.
0: No. So kapor ang umpisara. Nagwa pagidrana karang Ariswara. Now. So Rosandigan bayan ginbasura rugin pa aom karang motion to quash. It kampo na day Senator Rodante Marcoleta agraya karanga si dating congressman Mike Defensor nga punggan kunta rumpag pagguwa nga ra it warrant of arrest kontra karakanda agbangod sa nangin desisyon it anti-graft court natigayon nga silyado ag dakpon or ikulong rong mga opisyal kaibahan, rudaywa ka mga negosyanteng ako at sarong daya karon niya plande.
1: Exciting Pilipinas!
0: Basi nga ni kay Defensor, madya mauna pa mana kami nga makulong eh. Aga pag diskitahan, itdaya ka nga batas, kumpara sa ruraya karon yung mga ginakabig nga matuntood nga naga pinanakaw sa pundo itaton karaga mga igmangos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay ginadeklara sandara nga nagpanakaw it 75 million pesos campaign fund donation. No? Well, sambilog kahapon rung DILG Secretary John Vic Remulla of course, rung Philippine National Police sanda kararo nagprepara, no? Para sa pag-aristo sa Raya Caronia kanday Rodante Marcolito. At medyo nagsurinder manyani karay, no? Si Rodante, no? Mga katropa. Now, si Senator Marcolita, paginambay na to niya kasong plunder, roiga pasaka kanda. Raya mga katropay ginakabig nga non-bailable offense.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So, raya hay parata nga hindi pagdeklara ita 75 milyong haga it campaign donations sa mga statement of assets, liabilities and net worth or SALN. Ag statement of contributions and expenditures or SOCI. It Senador ko 2025 election. Now, sa idagom it Anti-Plunder Act, rusang ka opisyal ita gobyerno. Pwede nga makasuhan kung imaw mapamatud-an mga katropa nga nagkasaga or uwa na ganubo sa 50 million pesos nga ill-gotten wealth.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bango drugin sampang kaso ay non-bailable, uwa sigon it karapatan rong akusado nga magtao it anak karanga piyansa para sa temporaryo karanga kahilwayan. Samtang nakabinbin, raya karon niya kaso. Di ba ga? Agin basura randa karanga motion. Ag pamatuod ita probable cause. Di ba ga? At then ginkumpirma ni Associate Justice Carl Miranda nga nakitaan it korte it sapat nga basihan rong probable cause rong mga dokumentong ginsumite it mga taga-usi.
1: Exciting Pilipinas!
0: So voluntary surrender a good faith base man sa bugado ni Senator Rodante Marcolita. Rana karon niya pag agto no, sa korte. Nagsunod eh. Di ba ga? So, abo nga mga igmanghod na ton nga may mga tsorya eh. Pero sa makarong wapat na pamatud-an niya ebidensya sa publiko garong pag-aristo kay Senator Rodante Marcolita ginhimo agud punggan rong investigasyon sa flood control project.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ga? So may daywa nga ginatanaw-tanaw kara. Well, sa part ni Marcolita or ana karanga taga-suporta nagahamba nga posibleng may motibo political rumpag pasaka it kaso ag nagata pati nga timing nga pag-aristo ay may kang tanan sa pila ka mga isyong pampolitika, kaibahan rong investigasyon, aga pila ka mga sensitibong ginaistoryahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agsamtang rong panig, it mga nagareklamo ang mga otoridad nagahambag rong kaso ay nag-agi sa legal karanga proseso. Ginimbestigahan it ombudsman agrong Sandigan Bayan rong nagdesisyon nga magpaguwa it warrant of arrest batay sa ginsumite karang information base ban sa nag-iral na ton karang nga batas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Makarawa pa mata opisyal karang desisyon rong korte. Kasi sa korte, masayuran mga katropa na ano, guilty or not guilty. Na, raya karaga ging akusahan sa kaso karaga plunder. No? So, si Senator Marcoleta, may ana karaga pagpahayag. Ha? Matapos nga mag-surrender siya. Ag matapos kara magpaguwa it warrant of arrest Rosandigan Bayan may kang tanan no sir raya karon niya kaso kara nga plunder well pamatian ta dora na kara nga matag-od kara nga pagpaya
2: nakita niyo naman ako kagaya ng sinabi ko sa inyo noon pa palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan natin igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to kuwas at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of warrant of arrest ay kinalendar nila agad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto kong magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila agad for hearing. Yun ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yun. Kaya meron naman kami motion to quash, pinagbigyan naman yun. At alam ko naman, yun ay bibigyan taan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to pass. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause. Kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po.
3: Sir, at the moment, sir, anong nararamdaman?
2: Katulad ng nararamdaman ninyo siguro.
3: Sir, message to the INC po.
0: Okay, no, aging klaro ni Rodante, no, nga taman ako plado karaga mag panago. No? So, atubad nun kumana, raya karang ginaakusa ka ko. And of course, naipaglabar mga katropa, pero anak ka man, anaman karang kinamata. Now, si Mike Defensor, no, ay sambilog rin, no, sa nagpasa dahil karang motion to quash, dahil karang sanda ni Senator Marcolita. Pero problema, gin basura, it dahil karang sandigan bayan. Agropag Aristo, hay na dayon git. No? Pamatian tanay, rumatagod man karang payag ni Mike Defensor, mga katropa.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcolita. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta.
0: Sorry man mga katropa, no, pagpahayag ka ra, no, ni Mike Defensor. Hindi man ka ra magbuhay, may pagpahayag ka ra rung palasyo, no, sa pagkanakop, no, kay Mike Defensor, kay Senator Rodante Marcolita. Antes ng tanan, oy, good morning kay Leopoldo Martinez Jr., ha, nagpinamati man makarakato na, madakaran sa may barangay Aliputos. Of course, nakijima Kiswani, good morning, from Bacoor, Cavite.
5: Good morning!
0: Jan Chris Valencia, good morning!
5: Good morning! Kay
0: Dang Dian Weba, napatagan ako ni Mo sa Makati, ay nuno ka mapapuli sa klan. Kay Jones Atero, good morning! Abaw, nakalabihan mo ka sa aton ka na Facebook, o na ka sa may barangay, Mabilo, New Washington. Good morning, good morning. Gina! Nagatutok, no? Nagpamati man, mga katropa. Kay TJ Noy, nagtanlok sa dirat, good morning, watching from San Francisco, California. Okay. Sa aton ka nagapagpadayo, nagpilapagid ka mga minit-init ka mga topikong aton ka nagapag-istoryahan. Panumbalikan ta-up na gamang itapila ka reminders ka list na baya.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Madalas sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Jorim de la Cruz Nasan, Itbanga Aklan. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Uy, sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
14: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
13: Santol Plus Gold.
15: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
16: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: XFM.
18: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
19: Mag-premium D3 na!
18: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Sister Pain.
23: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
24: Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
25: Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain.
26: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
27: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
31: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
32: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
33: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix.
33: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
35: Bili na!
33: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
4: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Chaos, mga tropa, 5:15 sa gahon. Exciting! Daga, pero balik kita mga tropa, no, sa atong karagapag ililiba. Exciting Pilipinas. Well, istoryahan tanay, no? Raya karang update mga katropa, no? Sarong raya karang bagyo nga ginabantayan naton. Exciting, no? Pilipinas. Kay Clyde Pinalda di Jos, yes, good morning gid, watching una karon sa Maybatan makarang. Kay Teta Len Retenyo Barit Panado, good morning. Good morning. Sa Retenyo Barit Panado family una karon sa Agbarawan Banga, good morning gid. Kada katutong nagapinamati, no, sa aton kinagapag ililiba makaron. May mga lugar nga posibleng maapektuhan itabagat. Umpisa makaron karang adlaw, and of course hasta hinaga karang adlaw pa. Basira sa ginpaguwait aton karang pag-asa. Agraya karang super bagyo nagapabilin ruana karang kabaskugon. No? Sa pinakauli karang advisory, may kang tanan sa super typhoon Bavi. Exciting Pilipinas. Nga medyo mada siguro ana karang sitwasyon. Para yon ra na karang paghugag pa kanlurang hilagang kanluran sa karagatan nga silangan itaton karang Pilipinas. Sa ana karang lokasyon 1,950 kilometer silangan itimog silangan Luzon sa guwa itaton karang par mga katropa. Rokabaskog karang hangin 205 km per hour. Rokabugso hasta ita 250 km per hour. Pero ana karang paghugag pakanlurang hilagang kanluran sa kada sigon karang 25 km per hour. Exciting Pilipinas. Sa kinagauman magasugod rong super typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Hindu na karanga gabi'i. No? Or aga-aga it Miyerkules, hinagang adlaw. So pagkasugod na karon sa Philippine Area of Responsibility, syempre pagkatawagon rin mao nga si Inday. Exciting Pilipinas! So mapabilin raya nga sang ka super typhoon samtang sa guwa it Philippine Sea. Bago maghugag pahilagang kanluran paagto sa Ryukyu Islands. Ang ginagauman nga amat-amat karang magahina samtang pagapit sa may parte na daya karang Taiwan. Ag sa parte extreme northern Luzon mga katropa. Exciting Pilipinas. So signal number 2 or signal number 3 rong temporaryong pinakamataas ng posibleng mag-agi raya karon nga bagyo. So uwag ginagaom itpag-asa rong posibilidad nga maka-experience it when signals rong silangang parte ita southern zone ag Visayas. Depende sa gawak it mabaskog nga hangin it raya karon nga bagyo. Now kadungan it pagapit daya karang bagyo rong pag panumdom itaton karang pag-asa. It mabaskog karang pag-ilinugan, resultat pinak mabaskog karang southwest monsoon or habaga. May 50 to 100 millimeter rong ugan kara. Now, ano ro mga epekto kara? Sa may part it Mindanao rong Sultan Kurarat ag Sarangani, July 8. Hilaga karang adlaw. Mapiktuhan dahil karang mabatsagan. No? Ray karang pag-ilinugan. Pagka Miyerkules man itgabi, hasta pag-idwebes, ro antike agraya karon niya Negros Occidental. Mapiktuhan man karang mga katropa. Exciting Pilipinas! No? Well, do bagyo, suro sa pag-asawa man sigot dahil karang pag-landfall. No? Pero hindi na ton, hindi kita magpanalig karang mga katropa. Raya karang bagyo anyway. pag akin na sa may Rota Island, grabe kagawa ka. Roana karanga ginaiwan karanga damage, itdaya karanga super typhoon nga. Sa pila ka mga parte, Romariana Islands gitaro nag-action ka rin.
1: Exciting Pilipinas!
0: Matapos nga mag-paganasa, imagine, Category 5 Super Typhoon. Five.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya ro ikaywa, makaroon ka rin nga dag-on, nga ginagupit, itsang ka Category 5 nga bagyo, wrong region, o raya karanga Mariana Islands. Kasunod ita super typhoon sinlako ko April nga nagresulta mat grabe tong epekto sa mga residente. Now, samtang papagayo raya karanga bagyo sa Mariana Islands. Miyerkules na pagkatao goodman rayon iya kara sa Pilipinas. Si bagyong Inday na mga katropa. Ayro pagbaskog karot habagat. Gauman pagid kapin sa pagsugod niya ra ita super bagyong si Bobby, no, or ginatawag naton karanga si kwan Inday mga katropa. So sa naton basta raya karanga bugan. July hasta Disyembre, maabo ng mga bagyo kung magagagi makara sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kabay pa kaling mapabagyo, mapalindol. ginakuan lagi it Pilipinas. No, rumasubo ka na katon. Siyempre, kumagiray ka na kabaha. No, may mga maapiktuhan na ito. Una, karoon yung mga igmangod. O, ikaw ba'y buhay pa mag-abot-try ka rin ang mga ayuda, no? Mag-abot man, galing ay medyo kagabanyaban man siguro. Mga tingsang kagaan yang ninyo. Sakto gang sa sang adlaw, raya ka rin ang kwan eh. Raya nga pangkaon-kaon ninyo. No? Bukod hindi man gid ka kwan, bastante. Kami Caldo Hermelin, good morning, Gaeda.
2: Good morning!
0: Nagatutok, no? Nagapinamati ba makara sa aton karagapag ililiba. No, kay Van Melvin, Claver Bartolo, good morning, Ed.
2: Good morning!
0: Natutok mo na makarakato na kay Michael Villanueva Solina, good morning.
2: Good morning!
0: Matapyaw, rakon ka rin nga kasi Mario na daw sa may barangay Lagin Banwa, Wis, no, numan siya. Always good ron, una sanda, no, nagpinamati makaroon. No. Pwede man ninyo, ha, ishare mga katropa, raton ka rin nga live, no, sa ton ka rin nga pag ililiba. Makaroon.
1: Exciting right. Pilipinas!
0: Balikan taman anayro plastada ita aton karaga palasyo matapos rong pag aristo kay Senator Marcolita mga katropa. Ay suno sa palasyo, ginarispeto si Gonanda rong desisyon itraya karaga sandigan bayan sa pag-aristo kay Rodante Marcolita. Sonora kay Jose Claire Castro, mga katropa. Pamatian tami, no? Ano ka rin nga pagpahayag anay ni Claire Castro kahapon.
3: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcolita is now in custody. What did the President say about it?
4: Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan po ang kautusan ng korte, yan po ay irerespeto ng Pangulo.
5: Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong niyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Reaction.
4: Yun nga po, sana po ay minadali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon

0: gawin at depensahan.
1: Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President?
0: Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang inisyu na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaari magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung inisyu po ito ng korte, ito'y valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
2: Follow-up question mula kay Clizel Pardilla, PTV.
3: Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit.
0: Tayo po, una-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
4: Pilipinas. Okay, si Yosek Claire Castro litaton karga palasyo kara mga katropa. Matapos juro raya karga pag-aresto no kay Senator Rodante Marcoleta, no? So maabo pang magpag-agenda, no? Syempre, unang-una mga katropa, rupag pagwa nga rata warrant of arrest parte it procedure aton karga batas. Ubod si nganon man bukon pa it automatico nga naga akusa no sang kaakusado hay nagkasaga gan. So igap idagom pa sa aton ra nga constitution aga pila sa mga akusado ag may karapatan no nga ituri nga inosente hasta uwa mapamatud-an nga nagkasaga sa aton karanga korte.
5: Exciting Pilipinas.
4: So mangod karon dapat gamang tawaan si Senador Marcoleta ita tsempo nung idepensahan rana karang kagalingon pinaagi sa tama nga proseso samtang sa korte mga katropa.
5: Exciting Pilipinas. Pilipinas.
4: Alright, oras na malas 5:29 na kay Carlos Ronnie Vlog. Oy, shout out ko no ha. Ora karon sa may Manila. No, temprano pa nagasugod sa na karang trabaho. Agong ang gida katropang Carlos sa ibo karon niya area of responsibility. Oy, gira ko gabo sa kita ba katropa no sa aton karga oras sa exciting Pilipinas. Antes rong tanana hindi magakalipad sa pila ka mga produkto ito aton karang Yes to Halta Incorporated daya karon niya Santon Vitamin C. Pero Vitamin C nga magalin sa Santon kung sa sinro anay karang binipisyo ginapabaskog rong resistensya gabigon sa mga physical activities ginasukan rong fatiga ginabuligan nga mapadasig sa recovery magalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. So mabaka na sa pinakamagapit ka ng butika sa inyo ka ng lugar, may human nyo ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok shop. Shout out laman ko no kay Nanay Ineng Peña Flora o kay Zaylor Raba Bartolome. Good morning, kid. Thank you so much, mga katropa, sa inyo karaga pagtutok pagpamati sa aton karaga Exciting Pilipinas. Sa mga katropa nga nagtutok, pinagi man sa aton karaga nyo Facebook Live, nag-monitor sa inyo karaga tagsatagsang ka mga radyo. Good morning, ha? Nangin kibahan na aton partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon, sakay itaton karaga patrol, katropang Christian Villanueva. Sangagan man itaton karaga station manager, katropang Geraldine Ascanio. Sa aton man karanga CEO President Dr.

0: Roy Militooy. Ako man din yung karanyo nang intiman, katropang RR Kulas, karagayuan, itmayarayad, karagagahon, ito XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan, katuwang ang ating pong mga produkto dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Doc. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at tuulan. Kaya medyo magulo. Naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: So mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha? Para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Secret of Health. Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila, dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kuminsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi mo, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood. Nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kumbaga yung nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or naka ano ka ng surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang, ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan . For some reason, hindi natin alam, ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Mm-hmm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito, ano, na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. O, di ba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasukan, ano? Mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin, ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
2: Hmm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagdudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito, ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag at tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
2: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
2: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
1: The Secret of Health. Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Doc, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Doc?
2: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, ano ang nagkukos nito, hindi pa ito 100% naintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano. Meron ding physical trauma, yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
1: Meron, Doc. Meron.
2: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kaya, kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. Oo. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
2: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus, soft gel capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus, soft gel capsule, mabibili sa mga butika.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Santon Plus.

0: Ito yung maganda sa kalusugan.
1: Sunfull Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Carla, hirap akong humigad. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga. Ano? So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan. No? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan. No? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin po mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin po mga dekalidad na mga produkto.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Doc. Ano? Napakabilis ng gamutan. Lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Doc.
6: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre, mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga, ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun, parang mapa yan.
4: Mm-hmm.
6: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing, dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin, depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
4: Mm-hmm.
6: No, minsan kailangan mo most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroon pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan. May mga assessment, ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation araw-araw na, mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
4: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
6: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Eh yung iba nga, 'di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman 'yun na panandilian lang, lifetime 'yun.
4: 'Yun nga.
6: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto 'yun, lifetime. So, 'di naman tayo nagrereklamo, 'di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba, yung mga herbal medicines. Ano? Kaya ngayon iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad. Ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
4: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pag tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
8: Domingo Aquino.
7: Taga saan po?
8: Taga Cugio, Antipolo.
7: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
8: Opo.
7: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
8: Dati ako po, ano, lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba doon nakita sa akin sakit?
7: So, ibig sabihin sir, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
8: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
7: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
8: hingal po. Opo.
7: Kahit negative sa mga test?
8: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santong Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
7: So, ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
8: Opo.
7: Nawala ang paghingal?
8: Opo.
7: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santong Plus Gold lang?
8: Yes po.
7: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
8: saka yung vitamin,
7: yun, sinabay mo na sila?
8: Opo. Sinasabay ko po ito yung umaga.
7: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
8: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa kaming vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
7: Nawala yung pagka.
8: Yes po.
7: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, nahihirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
8: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa kaayong vitamin C, saka po yung Santong Plus Gold.
7: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
8: Domingo Aquino po.
7: Taga saan po?
8: Taga Cubio, Antipolo.
7: Thank you, sir.
4: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan, at simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
6: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag nyo titiisin, ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas mga katropa Philippines sa third time, alas 6:12 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadanya, Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipino, sa Lover World. Ako si Katropang Maria Antonio. Headlines, makanya adlaw it Luna, okay, adlaw it Martas, July 7, 2026. Headlines. Ag para sa kanyang hotline, sa kapag ng balita lokal, Senado kinahangan aning resolbahon kung pilang numero it botor pagasundon para sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte sa kay Attorney Sogang. Samtang madag-o niya pag-aresto sa daywang gagaking HVI sa Altabas Bungat Ginpasanyog nga Border Control and Intelligence Monitoring sunuman sa APPO. Natuman yung hotlines balita, National Senator Cayetano Ginhinyo ang pasugtaan ro daywang nakakulong ang senador sa impeachment trial kontra kay Vice President. Ang BOC nagdeklara it all-out war kontra sa mga smuggling niya. Tumaan yung headlines balita international, tatlong unga it nagtaliwan yung Iran leader Ayatollah Ali Khamenei present sa anang funeral prayer. Samtang bangkay it gagaki na sa puan sa Canal Saint Martin sa Paris. Tumaan yung balita entertainment, Julian Santos nakatanang magganap bilang Nora Honor sa biopic nga Bernal. Manya balita sports sa Igilas Pilipinas na kuhitro kauno ng titulo it FIBA World Cup Championship. Sa manya health news, COVID-19 sa Quezon City nag-decide 146 ng kaso ku Hulyo 1.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: Ag sa maditalyo man balita lokal, it pangkaton it Santon Vitamin C. Ginplastar niya Attorney Harris Okgang sa kabatikan niya bugad sa probinsya Taclan ro pila ka mga isyu nga dapat ani resolbahon ni Senado para sa layuyon niya paghugag it impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte. Pila sa mga ginpunto ni Attorney Okgang ro pagtumod it ginakinahangan niya boto para ma-convict ro Vice Presidente. Nakabasigon sa konstitusyon niya 2/3 o kung 16 nga boto halin sa kabilugan nga 24 ka mga senador kinahangan para ma-impeach ro Vice Presidente. Apang sa magkaroon nakabig nga 21 ga mga senador, ruaktibo wangod na kakulong man si Senator Jingo Estrada kamanaman, hagin aresto kahapon si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder, samtang nagpabilin nga uwa nakikita sa publiko si Senator Ronald Batol de la Rosa. Rason yung paisipan magkaroon kung anor pagasundo niya numero 8 mga senador. Nagapati man si Attorney Sokgang nga hindi mag-entra ro Supreme Court in kasong ipasaka kanda impeachment kontra sa Vice Presidente.
2: Ano ro numero to convict? Yan ang isa natin na mag-on. Pero naman yan ang malaking problema kasi sa Constitution ay 2/3 of all the members of the Senate. Pero total sa 16. Kaya paano makaroon kung 21 lang nabiling ko na actually present? Yan ang malaking problema kasi magto Supreme Court doon. Pero sa pananaw ka, the Supreme Court hindi mag-entra. Mahipos sa Supreme Court. So, resolbahan, kalinawa siya na sa Senado. Pero nung dinatihon ka, pila na itong boto ka na nga nun. Yes. Mag-insistent sila makakipitin kung naman kaya makundik. So, doon na dapat resolbahan makaroon kung paano yung boto.
0: Si Attorney Harris Sokgang sang kabatikan ni abogado sa probinsya Taclan sa naman nga pagpahaya.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sapusan man niya balita lokal, ginpathag itaklan Police Provincial Office sa APPO nga bunga itmas ginpasanyo nga Border Control and Intelligence Monitoring rumadag-o niya pag-aresto sa daywang lalaking high-value individual o kan HBI kasunod it ginkasa nga drug bypass operation sa Poblasyon Altabas kadubingo Hulyo a 5. Ni Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer, it APPO nga kapin sa dewang Domingo ang ginpaidaw sa monitoring it Provincial Drug Enforcement Unit garo mga subject person niya sanday alias Nonoy, 34 anyos ag alias Dudoy, 46 anyos para mas rente it Rojas City, Capisa. Madagon niya recover sa posisyon ag sa kyan rakabilogan niya 35 sa shade suspected shabu nga katumbas it 230 grams gamay market value nga 1,564,000 pesos. sa ang utarapadayin pang ginibistigahan ng mga otoridad Rodaywa para matumo rin pa nanda nga background ang mga transaksyon na. Sa Mataroan, ay sa kasudiyon, sanda it Altabas PNP para masagakaigo nga disposisyon.
3: Sobra sa daywang Domingo ramam nga gin monitor do mga subject nga ramamit aton nga Provincial Drug Enforcement Unit. Do daya be nga ramam bali si alias Nonoy nga ramam no hay driver imaw tapos do sang bato man nga si alias Dodoy is wa imo itrabaho. So far ma'am hay do yun pagang do makabig naton nga amabuo naton nga konkreto nanda nga background wa pagid kita it ano ma'am wa pagid it concrete iba pang detalye kita nga maano naton kasi padayon paro pag imbestiga it atong mga kapulisan para maano gid ma matan-aw gid ag masayran gid ko ano gid aranda pang ibang mga transactionist nanda o background gid nanda. Actually ma'am hay ano nda eh mas gin strengthen yun nga ni it aton nga pamunuan pero aton nga mga border controls naton ma'am dayon ma'am do sang bato sa pamatuod nga ruin nga ni na dakpan gid ang iruraya nga ramam no nga daywa nga kahay value individual siguro mas i-sustain pag it aton nga mga kapulisan mas kapin do intelligence monitoring dayang ara ko makita naton uwa gud nimo nakasugod ma'am iya sa probinsya at Aklan ag na-distribute do dayang ara nga illegal nga droga kasi ina pa lang sa border control pa lang naton sa Banwa pa lang it Altabas ay nadakpan niya gim.
0: Si Police Captain Aubrey Ayon, Chief Public Information Officer at APPO sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines sa Dertamala size 18 sa agahon. Al sa malitalyo mga balita, national nga tumagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Kinhinyo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa impeachment court. Kapasugtaan niya makatambong sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte o dewang senador na kakulong na sanday Senator Dante Marcoleta at Jingo Estrada. So kay Cayetano, posibleng makadesisyon paghihapon na dewang senador sa kaso at BP si Vice President in kaso na sanday makapiansa o kung maibasura randang mga kaso. Para sa senador, makabulig sa nangyaroandang presensya para mas maging transparent ag maayos reposiso o ita impeachment court. Nagtauman sa isyon si Senator Rafi Tulpo ang posibleng pasugtan ni Gamang Rodewang Senador nga subaybayan ro trial sa pamaagit telebisyon samtang insister ni Senator Robin Hood Padilla nga ginhinyo nandro actual o kung physical nga presensya sa Senado at Dewang Senador bilang mga observer. Tatanggi pagmataan ni Senate President ag impeachment court presiding officer Chis Escudero nga ginaton ang nandro hinyo ni Cayetano kaibahan riba pang Senador Chachas. Senator Ronaldo Bato de la Rosa matahay wag gihapon na nagtambong sa pagbamati ag mabuhay gonyo wa nakikita sa publiko matapos nga kompirmahon ni International Criminal Court kung mayor pag-issue arrest warrant kaangon it kasong crimes against humanity.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang kapusan man yung balita, national, nagdeklara it all-out war kontra sa smuggling. Rubier Customs sa BOC kadungan ni pagpatumat hugot nga one-strike policy kontra sa matawuhan nga mga kot sa korupsyon. Sa BOC, suno kay BOC Commissioner Argel Nepomucenor, pagkakumpiska kukan ugamang, 8 bilyong pisong hagay smuggled nga sigarilyo ay magaserbing paandam. Ag senyales, it mas ginpabaskog ang kampanya kontra sa mga smuggler. Magpabili niya hugot siguro zero tolerance policy sa sugod itahan siya ag sinumanya empleyado. Nga papuntadaan yung bulbado sa ilegal ng aktibidad e posibleng insigidang mapahalin sa pwesto. Ito ay punto at BOC nga padayon yung nagiging mas sophisticado ro operasyon at mga smuggling syndicates kaya kaya propagamit mga private vessels agad makalikaw sa motoridad. Mangutarabin man doon ro tanan yung collection districts nga pabaskugon intelligence gathering, risk profiling, and enforcement operations. Ipasuguruman it ahensya ro pagpadayon at modernization at komisyon ag mas ginpasanyog nga intelligence driven enforcement. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, rato ni US dollar nagbalot 61.41 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa malitalyo man at balita international, nga tumagkaton Santong Plus Coffee Mix. Nagpaligan funeral prayer, tatlo ka mga unga it nagtaliwan nga dating Iranian leader nga si Ayatollah Ali Khamenei samtang libo-libong katawag kakip ang mataas nga opisyal nagtampong sa funeral ceremony sa Tirana. Sa pagtelepon sa Day Mustafa Maysam aga Masud Khamenei samtang nagapangamuyo sa tubang itkabaong itandang ama sa mabaho nga religious complex sa Tirana. Kapansin-pansin man, uwa pagtambong isang bilog pangunga ni Ayatollah Ali nga si Mojtaba Khamenei nga ginakabig nga tagapagmana bilang masunod nga Supreme Leader. Pagtulungan nga napatay sa Ayatollah Ali Khamenei kaibahan pilang miyembrit anang pamilya matapos ginpatigayon nga pagpambomba iti Estados Unidos sa Israel ko February 28. nag-upisa riot pilang Domingo ng Agiera sa Rion antas nga nakangkon ni temporaryong ceasefire.
1: Express balita sa aga.
0: Balita international, sang kabangkay it gagakin sa puan it motoridad sa Canal Saint Martin sa Paris, France. Sa mga pulisya na recover bangkay ko Sabado it aga-aga. Sirbahan man motoridad pag panghabok ko it gawas it bangkay pati maan niya pilang adlaw raya nga una sa tubi. Manit nakita ang anumang pagkakilanhan sa bitin. Kuwanta na edad 25 sa 35 anyos o gagaki agpadayin pang ginibistigahan na rurason it anang pagkamalaya. Ngayon niya ginpaandamit mga otoridad sa publiko nga maging madahan sa pagangway sa natungdan niya kanal aglikawan niya magumpat halin sa mga kanal bilang lugar kung sa sain ginapilakro na kanyaan niya basura kaparat bisikleta, e-scooter ag mga shopping cart.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa mga detalye man balita entertainment nga tamang katon it premium D. Nakataga na ang maganap si Julian Santos bilang nagtaliwan ni superstar at national artist for film and broadcast arts Nora Nor sa galapit nga biographical film nga Bernal nga ginsugat it national artist for film and broadcast arts nga si Ricky Lee. So sa sinigang.ph nga ginpagwa ko Sabado, Hulyo a 4 ginatawaan it kabuhi ni Jericho Rosales, ro character it national artist for cinema nga si Ismael Bernal sa bilog sa mga pinakakilang direktor sa kasaysayan it pelikulang Pilipino. Makaibahan man sa pelikula sa Naiisa Kalsada o Atom Arroyo, Rita Gomez ag John Lapus sa mga uwa pagin anunsyong role. Makaibahan man ni Ricky Liro ang excitement sa pagtawit katumanan sa ito proyekto nga mabuhayin man na ng ginaplano. Na umanya pagkatauan at pagpasidungog at Bernal Rukabuhi obra at kontribusyon at ginakilang national artist sa industriya at pelikulang Pinoy.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ag sa mga detalye man balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nakuhit it i-Gilas Pilipinas sa kauna-unahan nga i-FIBA World Championship matapos perdihon o Turkey sa finals it i-FIBA World Final Season 4 sa Qatar. Pinabulugay na tayo Miguel Jubilor, Chris Briones, Kenneth Gutierrez, Joshua Machado, aga Preach Diaz, Ruko Punana. Matapos ang pierde isang beses sa France sa upper bracket finals, bumawi iri i-Gilas sa pamaagit magkasundidaog agad makasugod sa kampiyonato. Napakasumanandar o group stage kontra sa France, Algeria at Germany antas sa Pierre Dahon o Lebanon sa semifinals na nagtudkanda sa makasaysayang pagdaog sa world title.
1: Express Balita sa Agahon. XFM Health News.
0: At para maandis sa ating health news portion, nakalistaro Quezon City 146 nga kasit COVID-19 sa Kuhulyo 1 so sa datos at City Epidemiology and Surveillance Division. Sa report at lokal nga gobyerno nagtaas it masobra 265% mga kaso sa sud gamang itatlong Domingo. Halin sa 23 nga kasong nilista ko Mayo 21 hasta Hunyo at Jazz, sumakaray sa 84 kaso halin Hunyo 11 hasta it Hulyo 1. Base man sa datos, pinakamabuo nga nahawa ay mga unga nga 14 anyos panaba nga nagabilog it hagos 30% it kabilugan niya kaso. Yan sa maraya ita mga edad 25 sa 29 ag mga senior citizens nga 60 anyos pataas nga parang kapin sa 16%. Mas mabu man nga nilisang kaso sa mga kababayanan kumpara sa mga kakinaan. Mayroon naman niya pilang healthcare workers nga tinamaan it virus. Pinakamataas nga kaso ay maghalin sa District 4 at District 1 isyudad. Sa barangay, o kung nagapangunar barangay Doña Imelda nga may 11 nga kaso samtang pilang barangay kaparat Kulyat sa Uyot, Tandang Sorag, iba pa ay may tig-apat nga kaso. Paday niya ginamonitor it Quezon City na sitwasyon na ginainganyo ang mga residente ngayon sige nang magpakonsulta kung may sintomas it sakit sa paghina o kung mahina ang resistensya. Nagpadumduman ro QC Health Department sa publiko nga magdaan sa pamagit nagakaigo nga pagtakop it baba kung nagabahaon masami nga paghugas it alima pagsuksok it mask kung may sakit ag paglikaw sa mga mataong lugar kung bukon it manami ro pamatsyaga.
1: Express Balita sa Agahon.

0: The Secret of Health.
1: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
2: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga

0: Ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santone Plus Coffee Mix, a Santone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sininga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen, nga sangkap sining Santone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sininga tulaan, sa aton sininga mga joints, sa aton sininga cartilage, sa aton sininga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sininga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, araman ng balunggay, arang mangustin, arang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan mo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santone Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santone Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sin uman duuna nga may ginabatyag parehas ka kon. I-try man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro, Santone Plus Gold basi yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
3: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santone Plus Cup Mix, bango dry ay misangkap kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Santone Plus Cup Mix, may kapi kagwan, may buong ka pa. Ro Santone Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X FM.
10: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Payne, hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Payne.
12: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Jorim de la Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM, ang kay Doc Rumlito Oy, sa akon nga, dadagan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: XFM.
20: Mga katropa, XFM.

0: mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:40 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Pusa! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa! Pusa!

0: good morning. Good morning. Maayad-ayad nga nga gahon banwa, maayad-ayad nga pagpropamati mga katropa. Good morning. Welcome na sa aton karang pagililibag, pagpangalagad, adlaw makaroon nga Martes. Good morning. July 7, 2026. Good morning. Iyan na kita sa napasugod na sa pangayawang Domingo, itbugan nga ra ita July. Good morning. Daton ka nga mga katropa nga nagapupahaong pato sa trabaho, eskwilahan, na may klase kita ha, may opisina, may mga obligasyon kita kapin para mga empleyado sa gobyerno. Mag-amat-amat na. Kapi-kapi ang anay kamuro na, mag-paugas-ugas, mag-exercise, samtang nga nagapropamati ang nagapupahaong itpamahaw. Good morning. Aton ka nga mga negosyante, una sa mga Ikalibo Public Market. Aton nga mga tricycle drivers. Good morning. Aton ka nga mga igmanghod nga mga mangunguma nga amat-amat na nga nag-adto sa anda ka nga mga trabaho. Good morning. Morning. Morning man sa aton ka nga mga suki sa aton nga mga secondary area of coverage. Sa probinsya ka rait kapi sa Antique, northern part it Iloilo. Sa Romblon, Masbate, agdi ka sa may southern part it Mindoro. Ayad nga gahon. Magandang umaga po. Good morning. Mayong buntag. Welcome na sa aton mga ron nga pagpangalagad. Good morning. Mga katropa. Kapin paro mga nagamonitor at nagapropamati man sa aton karanga online. Oy, good morning kinyo ha. Sa aton karanga mga suki makaroon nga mga OFW sa abroad at mga balikbayan niya sa Pilipinas. Good morning. Or siin man ka mga party at kalibutan. Basta may internet ha. Bukas man ramon ka na nga YouTube channel at XFM Kalibo, pwede ka mo karon makamonitor na. Good morning! I-connect-connect sa inyo karon nga mga smart TV. Karon, karamiton kita din ron. Good morning! Good morning ha! Mga naka-online makaroon at nakatutok sa aton nga Facebook live. Good morning! Good morning! Paki-share, paki-highlights, at paki-follow. O, libre doon ha. Wait, mga bayad, mga katropa. Morning! Matitorniya ni, good morning una sa iba ha, iba naka-highlight sa... Good morning! Ag sa Tornia family, good morning gida. Kay Jim Akiswani nga nag-monitor. Good morning! Kay TJ Noynoy Igtanlog Solidad. Noy, good morning una sa San Francisco, California. Good morning! Si Jim Akiswani, ito sa Bacoor, Cavite ha. Good morning! Good morning! Ag sa mga pamilya Igtanlog Solidad, iya sa naman siya, gibahay, good morning! Tindi, nag-iakul Charlie nga nagkakapi-kapi man, nagpaugas-ugas, makaroon nga gahon. Good morning! Morning! Good morning! Magamat-amat na ha. May klase kita makaroon, may opisina. O, sa mga empleyado naton sa gobyerno. Dapat una kita. Pero iba nga mga kliyente, nag-augtas kunwa ka mo. Inyo ka nga mga opisina. Inyo ka nga mga opisina sa gobyerno. Ay, 4-day work week gihapon. Oh, sige ba si diridiritso kung matara. Anyway, sa itong makaroon nga pagpangalagad, kamusta marudagagan at panyempo sa inyong lugar? Hoy, may ginabantayan kita gihapon nga bagyo. Taguwa, itaton ka nga nasyon, dayang bagyo nga may international name nga si Bobby. Nagapalapit makaroon mga katropa sa Philippine Area of Responsibility. Posible ba siya yung doon na masugod o rinaga ita agahon na? Ah, rayang super typhoon na nagpanagasa mga katropa sa Marianas Island. Ito sa Guam, sa Saipan, ipang mga isla mga katropa sa Pasipiko, inagyan na dinagasa na gid. Grabe ta, 290 kilometers per hour nga hangin, nagabugso, matindi marupag bugso. Category 5 ito kandara, super typhoon. Ito na ipakita natin ng mga naaywan nga gimbilin nga nga mga halit itdaday karang nga super typhoon nga si Bobby. Pero pagsugod niya sa Pilipinas karang hindu na orinaga kaugon imora sa pangalan nga si Inday. Orat si Inday Sara. Inday ang pangalan ita bagyo nga magasugod sa aton karang nga Philippine Area Responsibility. Unay ba makaroon sa 2010 kilometers sa nasidlangan it Central Luzon. May kabaskugon nga hangin nga umagabot sa 195 kilometers. Ag nagabugsoy 240 kilometers per hour. Nagahugaga pa west, north, west. Sa kadasigon nga 30 kilometers per hour. Madasig-dasig man galina. posible nga magasugod hindi na nga gabi o rinaga itagahon sa aton karang Philippine Area of Responsibility. Now, makaroon nga adlaw, kamusta ro panyempo ta? Ro bagyo wa pa it masyadong ipikto katon iya sa Pilipinas. Pero pagsugod na kara mga katropa sa Philippine Area of Responsibility at paglapit-lapit na sa may Northern Luzon, yaban-yaban, may igapagawa rong pag-asa nga warning signal. Kasi mabaskog nga mayadro, rayang bagyong inday nga magasugod. Makaroon nga adlaw, gauman niyo man naton nung mainit-init nga chimpo. Iya sa aton sa probinsya Itaclan, may pag-ugan-ugan, pero ipiktugang itdaya ka nga mga localized thunderstorm. Pero bukon pataraw it ipikto it bagyoro mga pag-ugan-ugan makaroon ha. Easterlies makaroon ag mga localized thunderstorm raton ka rama eksperyensyahan. Simple, hindi ng gabi eh. Basi kung may mga paguyop-huyop ro hangin dagay at habagat doon. Kasi ro ipikto nga rakaton magahatak ita habagat ro bagyong inday. Agapiktado kararong western section ita Pilipinas. Now, ro pinakalitis nga dagaganit panyempo para pagid ro aton man nga pag-asa, UST pag-asa ha. Sa dagaganit daya karang panahon. Morning na kay paring Arnold Sastre pare, good morning. Good morning. Nagapupahaw man ra mapagawod-gawod man ra. Gabantay gilang pirmira sa dagaganit panyempo. Pare okay paro panyempo naton makaron na. Mainit-init pa kara, may pag-uwan-ugan man pero localized thunderstorm. Good morning na sa Sastre family. Oy paring Wilfred, gali good morning ha. Good morning. Nga monitor don naman kay paring Winston Toriaga nga nagapupahaw man. Nagapupanaga. Good morning. Kaya Boss John J. Invina, Boss, good morning! Good morning! Nagkakapi-kapi man makaroon nga agahon. Good morning! Tanda ka na mito. Morning, Boss. Aga ba ni Matit, good morning lang. Kapag-retan ko na happy birthday sa nang gwapong aguman kong nga si Mike Trahi. Ag kay Manong GC, good morning! Ay, kay Ampod da Ansel Andrade, ha, good morning! Impeachment kahapon, matsa sa eskwilahan niya. At elementary kita, may kasitmate, ha. Agrobagong meaning it is pay. It is pay is seatmate of the president. Ag may ga tulo laway. Ay, they just got to wala kita. May mga tulo laway gahong patala. May naroon kahapon sa kwan. Sa impeachment. Toto Biron Espiritu to, good morning. Naga-monitor man makaroon nga gahon ha. Agsa, siyempre sa Espiritu Family nga nagatutok man na sa ibahay. Good morning. Paring James, magpusaw pare, good morning. Good morning. Kakapi-kapi man. Kay Leonard Saspa, good morning. Good morning. Yan, tutok ka nguna. Katon ka nga mga katropa. Kay Adang Villanueva, watching makaroon sa Makati. Si Marianita Ritenio, good morning sa mga taga-Agbanawan. Lalo na sa kapitan, agsekretary, good morning ida ko noon. Good morning! Moises Paligomba Jr., watching man makaroon ha, sa Kwartiro Capiz. Good morning! Mayong aga da, sa atong mga katropa sa Kwartiro, sa probinsya it Capiz. Good morning! Para makaroon ng pinakalitis, nga daga ganit atong karanga panahon, bubantayan, taganur, sistema, itaya karanga bagyo. Super typhoon, wamat at pag-igo ra ha. Ibaro pag-igo, agro pagsugod sa Philippine Area of Responsibility. Pag-igo nga rada, ayro pag-landfall. Pero bagyo at pag-landfall mga katropa as of now. Pero bantay ka mo. Basi mag-ibaro dagagan, ayro ginabantay ta. Pero anang direksyon. Malimutan na kung magnabat-nabat emot sang bugto taro pagtubo na sa so, Pilipinas. Grabe, tapaman kay apad, bagyo nga rada. Agos bilog nga Pilipinas, karatakpa na gita mga katropa. Okay, kay Ma'am Stephanie Pilayo Ibao, good morning. Okay, nung Anthony, good morning gita. Good morning. Una sa ibahay, ga-monitor makaroon nga ka. Kay Madam Stephanie Pilayo Ibao, good morning. Good morning. Para makaroon ro latest, kada gagarit aton karang panyempo sa DOST Pag-asa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Umaga, narito na ang pinakahuli sa ligay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bavi. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 km silangan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 km per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 km per hour. Ito nga ang bagyong ito ay posible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni Bagyong Bavi na nasa labas na ating PAR. So yung Bavi ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Kaya patuloy pa nga rin tayo magantabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. So itong track forecast na ito nilabas kaninang 11 p.m. at mamaya 11 a.m. maglalabas tayo ng panibagong forecast track or hindi kaya tropical cyclone advisory. So once na pumasok ito na ating PAR, maglalabas na tayo ng tropical cyclone bulletin. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw 50 to 100 mm na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 mm yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 mm na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, maaliwalas pa rin naman yung ating panahon, ngunit may mga chance pa rin tayo ng mga thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At pagdating ng Friday at Saturday, posible na nga ito magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. And then inaasahan nga natin yung paglapit ng bagyo sa ating bansa. Although less likely ang landfall scenario, posible pa rin naman na maging maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya patuloy na mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 37 to 26 degrees Celsius or 26 to 37 degrees Celsius sa may Tuguegarao at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat, ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa Visayas at talalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow until Thursday, posibleng magpaulan ang habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, posible naman magpaulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. At pagdating nga ng Sabado ay sa may kanlurang bahagi naman ng Visayas. Agwat na temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Pero dahil nga sa paglapit ng bagyong Babi sa ating bansa, ay posible na rin tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa ating mga ilalabas na update. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:32 ng umaga or sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagi ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-uulat.
1: XFM Weather Update.
0: Okay, thank you kita sa aton nga DOST Pag-asa, no? Sa pinakalatest makaroon nga dagagan ita bagyong Babi. Si Babi ay magasugod. Posible hindi na nga gabi o rinaga kara ita aga. Pero kinabantayan. Pero pagsugod pagataremo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Wa it landfall scenario nga nakikita sa makaroon, ha? Pwede abira nga magpanaog imaw or pwede nga magpaibabaw. Kung magpaibabaw imaw, well, safe yun ro ibang parte ta aton man nga nasyon, no? Mga katrupa. Pero maghapad ro anang sirkulasyon it bagyo. Hagos bilog nga Pilipinas takpan na kung sa may extreme northern Luzon. Matabunan naging bilog nga Pilipinas ang mga matinding mga pag-ugan, mga katrupa. Pero pag inugan, ma-experiencehan nato either Thursday, do, mga matinding nga pag-ugan, Huwebes, Biyernes, ag Sabado. Kasi grabing hatak ron ita, habagat mga katrupa. Morning kay Marlene De Los Santos, ha? Watching ita mga ron sa Tabok, Libertad, Antique. Good morning! Kay Rene Rusgal, watching man sa Hong Kong. Good morning una kay Rene. Good morning. Michael Villanueva Solina, good morning. Una ang mga kasimaryo na sa Laging Banwa West naman siya. Good morning. Good morning. Kay Joanne Jo, good morning una sa Ibahay. Good morning lang pare Erica Tanyala, pare. Good morning gid ha. Nagamunit sa tanga naga po paha uman. Good morning. Yan. Good morning. Ya kami nagakapisang payag. Good morning. Good morning. Nagamonitor kay Joanne. Una sa Ibahay. Sa aton makaroon nga pagpangalagad Banwa. Ginakuha ko kung sino unahon kung no impeachment. impeachment trial nga ra. No, kahapon ni Vice President Sara Duterte. Umarangkada na eh. Good morning ni kay Piliba Vicente Pamatian na una sa Kawayan, New Washington. Good morning. Good morning! Nag-monitor. Thank you sa pag-highlight. Now, pero bago ro impeachment, kasayad ka mo nga si Senador Rodante Marcolita. Well, hindi man siguro maulihira ito nga magmahod. Kahapon gin-aristo na mga katrupa sa kasong plunder. Agdaywang iba pa. Nga Ryan Rodaywa, dayarong konektado sa kasong plunder mga katrupa eh. Daywa nga rang kaibahan ni Senador Rodante Marcolita nga gin-aristo kahapon itagahon mga katrupa. Now, ano rin matabo? Kasi waunin mo nakaparticipate ito sa impeachment. Wao ni mo nakasuksok it uniforme it panghurado pang judge si Senador Marcolita. Ha? So kahapon, hindi ko ni maseran kung ginaristo or nagsurinder. Pero sa part it amba ni DILG Secretary John B. Crimolia, parihas eh. Nagsurinder, ginaristo. Ha? Pero hamat grabe rong bugat di kara mga katropa nga ginatan-aw. Kun baga nag-surrender or gin-aristo or gin-dakop abi si Senador Marcos. Well, on the other side is same. Kasi una-un sa custody. Kasi iba gid-abi, kung nag-surrender ka, may chance pa ta-abi ron nga medyo magnaba-naba rin mo karon nga kaso eh. Kung sa aton pahiwa ka nag-likaw, ginkusa mo nga atubangon, ruin mo karang nga kaso mga katot. Diba? So, nagpaguwa, grabe tatdasig eh, Rosandigan Bayan, it warrant of arrest. Matapos nga sa pagpati sa Sandigan Bayan, may probable cause sa kasong plunder against kay Senador Marcolita. Now, bago pa man i-implement Ruraya karang warrant, si Marcolita nagbisita ot ito sa Sandigan Bayan eh. Nag-adto ko tayo mo ito. Dagaro ana karang mga abogado para questionon rong kaso agruraya karang pag-aristo kana mga so gin-deny ita korte ita Sandigan Bayan ruana karang motion uwagin pasugtan ruana nga tong mga gina-question ito sa Sandigan Bayan uwagin pasugtan it Sandigan Bayan so ano ro na tabo gin-implement ro warrant of arrest agin aristo it mga pulis mismo mga katropa sa sugod it court house it Sandigan Bayan di ba so daya conflict nagsurrender or agin aristo kasi ang ba ni Marcolita wa man ako nagpanago eh ginatubang kumanaro kaso eh. Oh. That's why nga ro aton nga pag picture out mga katropa is may una man matuod nga warrant of arrest ang actual tabi imaw nga gin aresto gin pusasan. Uwa man imo matuod nagpagagyo. Kusa nga nagpakita sa korte. Ha? That's why mahambag mata naton oy nag-surrender tay mo eh. Within the jurisdiction of court. Bago gin-serve ro warrant of arrest mga no, anong kaso? Plunder. Dahil sa 75 million pesos nga campaign contribution ko 2020. Agin nasugid nga rayang 75 million pesos wagin deklarar. Sa anong salin nga may layi kita karon mga now, plunder is non-billable. What piansa ra? No billable offense. Under sa aton nga layi, iya sa Pilipinas. Mga katrupa. Now, rodaywa pa is Mike Dipinsor, si Joseph Espiritu. No? Nga ginkasuhan man. Nga rayang daywa, ro nagtao, itpundo. Mga katrupa. Oh. So sandara sanday Dipinsor dayang mga akusado gin-aristo man kahapon mga katropa. Now, mangutan na kamo ano magiging epekto kara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte especially kay Senador Marcolita. Di ba? Na sa aton nga opinion daywa eh. Nga ginatan-aw ta. Sa legal nga proseso, makaroon, wapa it official nga desisyon, mga katrupa. Nga naghahambal nga automatic na maduga rung pagiging senador, judge ni Senador Marcos. Bangod yamang sa anak karang nga pag-aristo. No? Dahil nakakulong imaw, agdaya is non-billable offense or non-billable case. That's why nga may mabaho nga pangutana kung maka-attend imaw, maka-participar imaw sa impeachment proceedings. Oh. So makaroon po kung pait klaro. Kung paano direkta nga makaapekto sa anang papel bilang senador judge sa rayang trial kay Vice President Sara Duterte mga kapatid. So napamasan tot bilog, that's why nga rumbuto ito. Pilagang eh. Wago lang sanda na bilin mga kapatid. Oh. Sa majority is 12. Pero buto kahapon 12-8 mga kapatid. Ikaywa is politika. Si Marcolita is kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi mo maka-attend or hindi mo makaboto bilang senator judge, mabawasan itsang bilog nga boto rong kampo. Ha? Nga ginasaligan, it must makabulig-bulig bisan pa paano sa dipinsa ni Duterte mga katropa kun una imaw ag makapartisipar sa nasambit karangat. Pero waman raya automatic nga nagakahugan nga magbag-o ro magiging resulta it impeachment. Kasi nakasalalay sa gihapon raya mga katropa sa magiging buto it mga senador. Ha? Ag sa ebidensya nga igaatubang sa pag trial mga katropa. Doon dun. Rumatabo sa plastada kara. Ha? So, inaristo kahapon. No, rupag-aristo nga mga katropa sa sangka ginpili nga opisyal. Kasi rung mga senador is rung nagpili na karoon ginbutuhan tara it mga pumuhog. Ha? Agraya is masyado kaseryoso nga nagakanabo. Nga hindi pa nato nga ni dapat mahusgahan ra mga katropa base gamang sa politika or personal nga mga pagpati. Well, kung may una nga bastante nga basihan, pero korte, para magpag-uwa itay karangawaran to bares, well, ipaagita sa proseso. Itaton karangalay. Ako naghahambag, eh. Galing. Eh. Klaro kong manggita. Tao kung sino parang next karam. Basta kaliado ka. It, mga Duterte, bugto yung pagtubuo na sa Senado. Kung may nakita nga mga kaso, bisan nano, kabaho, o kaisot, o na, basi kung masobra pa splander. Mga kapatid. Oh? So, rupag-aristo nga ra kay Marcolita, bukod niya mang itkatumbas, itpagkasaga. May kinamatarong sa gihapon sandara rung mga akusado sa ginatawag naton nga due process iya sa Pilipinas. Aga, until now, ginakonsider gihapon nato na sandanga. Una sa presumption of innocence. Hasta nga mapamatud-an or nagkasaga sa penal nga desisyon it daya karang sandiga. Now, impeachment matana ni Vice President Sara Duterte, importante. Ang importante nga mapabilin natin nung independenta nga hinampang sa proseso mga katulad. Nga hindi natin dapat magamit rong kasong kriminal kontra sa sangka senador para maimpluwensyahan niyang rung magiging resulta it impeachment. Ag hindi man dapat gamiton ro impeachment agod nga tawaan it kahugugan ro kasong kriminal. Daywa nga ra mga proseso mga katropa. Magkasiparado nga tinutuyo nga dapat pariho nga magdiridiritso base sa ebidensya kung anuman nakaplastar man sa aton karon. Kasi at the end of the day, ro matuod-tuod nga ginatan-aw it publiko rung matibay nga demokrasya naton niya sa Pilipinas. Agro pag-implement naton mga katropa itdaya karang layi nga patas wat ginapilian bukod it politika. Bisan sino paro involve? Di ba? Kung mapamatud-an nga nagkasaga rosang ka opisyal, ay dapat man pa. Kung mapamatud-an nga waman itsaga, o dapat respetuhon nun naman naton ro mga desisyon patunon. Pero naging desisyon it korte. Pero pinaka-importante sa tanan mga katropa isrong integridad it aton karang mga proseso. Bukon it kadagagan, it daya karang magtimbang nga mga kampo. Ha? Bukon it kadagagan, dahil yamang sa politika. Now, inaristo ta kahapon, nadayon taro pag-aristo. Araro, kabilugan nga detalye sa pag-aristo kay Marcolita mga katropa hasta nga gindaga, ginkulong imaw kahapon mga katropa. Ro naging desisyon. Eh, nag-adtoy mo ito sa Sandigan Bayan. Ay, aron ta. Saan at ang pag-adtoy ito? Ay, galit. Ay, ginaristo tayo. Sa klapa. Senaryo kahapon. Jom Satiro, good morning ha. Naka-live sa FB. Una sa Mabilon, New Washington. Good morning. Nawandi Norada, good morning man. Una sa Dumlog, Tambak, New Washington. Good morning. Yan, nag-monitor mga ron nga gahon. Kay Marlene De Los Santos, good morning. Watching mga ron sa Tabuk, Libertad. Mama Marie Chris Polmonis, good morning. Good morning. Sa mga taga Mercedes Village sa New Buswan. Morning. Harama ka ron, no? Oro, plastada. Hasta ko lihig, pagawaan nyo tayo mag-shot sa mga tatlura. Mga katropa, si Senador Marcolita at si Mike Defensor at si Joseph Espiritu. Mga katropa, ara. Aton nga igabasyada kinyo. Pamakin. Bullseye! Bullseye! Advance ka to doy, hay. Sige, balik ka na sa dati. Ginbasahan patabi mo. Bullseye! Bullseye! Warrant of arrest, no? Sa Sandigan Bayan dun, ha? Una sa courthouse, nag-sugod. Mga katrupa, si Kuan nga ra, si Senador Marcolita. Daga na ruana ng mga abogado. Pag-abot na ito, binasahan, tagagi mo itaan na karang Kuan. Anang kano warrant o bar ay malin ka pabi karon ayo ni batunon mo lang masaklap nga kamaturan what imo nakapopahom ay aron yung tagali diri-diritso ut ara anak karanga pagkatugog ito sa kulungan mga katong sige ibalik ta dudoy pamatian naton Bullseye! Una bikaron higin basahan imo itan nga search warrant eh. And then nagahinyo kunta sa Sandigan Bayan nga kung pwede doon may mga motion imo nga ginapaabot mga katropa. So umabot man dayon abi di kara ro PNP si DILG Secretary John B. Crimolia ag si PNP Chief Nirbais ro senaryo tahay gin aristo ko tayo mga katropa no ro ray ka nga kwan senador si senador ba Marcolita. Pero pag-abot man ni DILG Secretary John B. Crimolia na mga katropa sa Sandigan Bayan da ha, kay bahan si PNP Chief Nartatis. Yes.
3: statement ni po dito, Senator.
4: Sir, ano pong nararamdaman ko ngayon, sir?
3: Unang-una, pwede ba akong mag-statement? Sige po, statement po. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakot sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan natin ikalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigang Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalapit na motion to defer the issuance of a warrant of arrest na kinalendar nila agad for hearing. Ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigang Bayan dahil kinalendar nila agad for hearing. Yun ay makikita ninyo na kinakailangan ang proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kami motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman, yon ay bibigyan daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigang Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause. Kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest.
4: Senator, to clarify, you surrendered po. Hindi po arrested.
5: You were arrested, Senator?
4: Sen, hindi surrendered, not arrested po.
3: Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga proseso gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Aharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po.
4: Sir, after this moment, sir, anong nararamdaman mo?
3: Katulad ng nararamdaman ninyo siguro.
4: Send message to the INC po.
6: Magandang umaga po. Kanina ng kagabi po ng alas 6:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigang Bayan para kay Rodante Marcoleta, senador ng Republika ng Pilipinas. Kanina po ng alas 8:30 bago mag-alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigang Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dinenay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigang Bayan at hindi na po siya pinalabas. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Datate sa General Morico sa Sandigang Bayan para dalhin na siya dito sa Crane. Ang kautaw, ang alam po unang tanong nyo, was he arrested or was he, did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigang Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Ano na po, si 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat ang ibang umunin sa kanya. Marami po po siyang test sa pagdadaanan, tutuloy ba ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ang kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigang Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay sa maling PDL sa Quezon City, Priyatis Jail. Ito po ang kanyang confinement order sa Priyatis. Pero huwag niyo kami mamadaliin. Bigyan niyo kami ng oras para po makuha ang kanyang full picture na kanyang film. Yung mugshot niya po ay lalabas sa ilang sandali lang. At marami po kasi magdadaanan. I must remind everyone na we are not here to humiliate anyone. Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi mo namin pawalanghin. His picture will be taken as he appears in public. We are here to arrest him and have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Pangalawa, ilang minuto pa lang po nakaraan ay inaresto po si Mike Defensor at isang nangangalan na Joseph Varias Espiritu. Sila po ay nag-uusap sa isang Starbucks sa Quezon City kung saan sila natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala naman kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of power. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payatas City Jail para sa kanilang detention. Ayun lang po ang masasagot ko ngayon. Hayaan niyo po na sa lalaman din yung panahon na bibigay pa kami ng further updates. Sa kanyang po, hintayin natin ng medical test ni Senator Margoleta and then you will have the commitment. Maraming salamat po.
0: Okay, doon room mga kaparte sa pag-aristo kahapon kay Senador Dante Marcolita at kay Mike Defensor, no? Ating congressman, agdaya ka nga si Joseph Espiritu. Kasi Roday ba man nga ra, sandara rin mga gina-allege nga nagtao it daya ka nga mga amount para sa kampanya ni Marcolita. Pero tanan man nga mga senador nga ra, nagbagaton man da eh. O galing ro, pinakapunto it daya ka nga ombudsman, uwa gin declare sa ana ka nga susi. Ko bahaw tagali nga baga violation nun mga katrupa kasi ro iba kara ginapabaya-bayaan yo tanir iba late yo ta masyado naga-submit it anda kara nga mga susi ha duyo no sang bilog hindi man naton makonsider abi nga plunder eh kasi pag plunder is nagtakaw ka it kwarta nagbuo ka it kwarta manggad it pumuyo ha rogin na buo pero daya donasyon. Aro problema, wag ang nana ma-declare. Saan na karanga susi mga katropa katgin pangayo ita humilek ka. Pero bantayan ta, kung ano rong kahihinatnan itda yung kaso nga ni Senador Marcolita. Kasi hindi, basi hindi mo makaparticipate pa. Kasi sa unang adlaw, huwag mo nakaparticipar sa impeachment trial

0: Good nga talakayon rong gin aprobahan nga ra nga mga reklamo sa Kamara kontra kay Vice President Sara Duterte. Dayang undong umpisa sa pilang bugan nga ra nga pag-trial mga sa unang adlaw uwa nag-atendero Vice Presidente. No? Sa baylo rong mga representante o mga abogado o ginatawag nga mga legal team runag hambag ito, no? Para dipinsahan rong Vice Presidente kontra sa mga pasibangod, mga now, may mga debate sa rules. Ha? Unang adlaw is mabahura nga kwan eh. Nga senaryo nga ginabantayan. Sa pagtalakay sa anda karang nga mga rules, pag sinuundan abimana una sa sugunit daya karang nga Senado samtang ginatrayan. Ag sa bilog sa mga naging sentro ro isyo kung sin orong magapreside sa trial. Ag may mga pagbag-o sa mga pagsinungundan bago opisyal nga nag-umpisa rong presentasyon it magtimbang karang nga kampo mga no? Pero bago ron ay may mga mainit nga mga diskusyon nga mga nagkaganabo. Mga katrupa. No? Si Senador Escudero na elect as presiding officer. Imauro magabuyota. Although na aro Senate President ay una mata. Pero ging question ra ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero magyapon it na tabo. Ha? Na dayon matagihapon. Rupagpili kasi nagbutuhan mga katrupa. Sa butuhan, kita nga ginatuhan kung ano rong resulta. Itdaya ka rang puto. 12-8 mga katrupa rong numero nga nagguwa. Pabor nga si Senador Chis Escudero ibutang bilang presiding officer. Pero may mga diskusyon nung bago nag-umpisa. Porsyon niya, ha? Pamatian naton sa pag-question ni Senador Alan Peter Cayetano nga hindi dapat ro si Senador Escudero ro magbuyot kundi dapat is Senate President. Sangat sangkiri pamatian taro porsyon nga ra mga katrupa.
1: When you object, wait, you're allowed to explain your Senator, objection and state
2: Senator
1: your objection.
2: Senator Lacson is recognized. Thank you. Your Honors, pursuant to Rule 2 of the Rules of Procedures on Impeachment Trials as amended, I move to elect Senator Judge Francis Joseph Guevara Escudero as the presiding officer of this impeachment court.
1: Objection, Mr. President, and may I allow to...
2: We proceed
1: objection,
2: to...
1: Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to
2: yes,
1: explain my objection.
2: You are allowed to object, but we will proceed
1: no,
2: with
1: President,
2: the division
1: Mr.
2: of
1: President,
2: the House.
1: Point of
2: so
1: order.
2: Those who are,
1: sir, point of order, Mr. President.
2: In favor of the...
1: Mr. President, you're allowed
2: Lacson,
1: to explain para ma-convince mo nga yung
2: raise
1: iba.
2: Raise your hand. We will vote by raising of hands. So, those who are in favor of the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand. The clerk of court is directed to count the votes.
1: No, in a rule sa parliamentary procedure.
0: So ginahuyap, no? Kung napilar o buto di kara mga katrupa sa gusto nga matabo ni Senador Ping Lacson. Daw gin-nominate na si Senador Chis Escudero nga maging presiding officer.
1: Explain my vote, Mr. President.
2: Hold on. Let allow the chair to make a ruling. Those who are against to the motion of Senator Lacson electing Senator Chis Escudero as the presiding officer, please raise your hand.
0: Di ka rin nagaboto man rong minority. So sanda is wago. No?